0: Ikaw, Dr. Andrival Socro, may plano kang komandidato sa pagkasangguni ang bayan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pati ko nga ni, Dong, sinong Efren Trinidad? Matsama kandidato man kuno sangguni ang bayan? Bati ko ba lang ha? Matuod ba ga Sir Efren nga makandidato ka man sangguni ang bayan sa 2028?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi, Tatay Jess. Mga Jay Malunggay Panisan. Hindi. Special taro tinapay ni Mr. Jay Lau. Hindi siya Malunggay Pandesal. Hindi ya Pandesal. Hindi Pandesal, Tatay Jess. Pang export quality ta. Ito tinapay ni Mr. Jay Lau. So sa nagpanguta na kahapon, gakandidato mo pag tinawari mo tsansa it partido. Pero sa side ko nga bitbiton gyud imo. 100% bitbiton kita ra imo ni Mayor Jory Socro. Sigurado kitang pagabit-biton kita imaw. Sa close distance ng Daiwa, kwatong alkalde, sigurado nga hingyon kita ni Mayor Joris nga isugod gid sa wagong kandidato itibiyog sa 2028 si Mr. Jay Lau. So, dayon ha, dayon. Dayon imaw, dayon ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Katodong Jujet. Listening to our program as always on the way to Congress. God bless and more power. Thank you, Gida. Adlaw-adlaw, ginagamuntor katon si Congressman Jesus Papadjes Marquez. On the way sa Kongreso. Visit ang mabing ko ng Kongreso eh. Abang nga ni budget hearing. Agabo pa nga mga bill makaroon nga nakapending sa House of Representatives. Riba first, second reading, riba sa third and final reading. So ginahingagaw gida ita lower chamber nga maipasa bago magantas doon nga 2026. Ay gapit lang magantas 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sige nito. Tatay Jess, good morning. Tatay Jess Alcobendas. Una sa Alcobendas Heavy Equipment and Supplies. Good morning. Just asking kung ano latest development sa uman nga pagbukas si Dumaguit Port sa New Washington Aklan. 18 rong opening it Dumaguit Port. Agahon yata Mr. Niben Makirang Cons Nonoy Rule. Anong oras ba rong opening sa September 18 ito Dumaguit Port? Madungka na rong Starlight. 18, September 18. Preparado na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Matsa may programa hingan ita 18. Mapig-ol yung programa ito sa Dumaguit Port. Di na ako sigurado sa oras kung na alas 9 bigid man. Congressman Jess Marquez, matinder ka ba sa opening at Dumaguit Port sa September 18? Bahay birthday gid sa akong dalagita to dingdong. Advance happy birthday gid ni Joela, September 18.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Jet, good morning. Overqualified si Jay Lau as SB. Mayad imauron. Ba? May supporters siya gisi ko ano? May mga supporters. Actually, abo ko na nagbusla ka na. But hambakon may nagapamati, may galikaton. Abo ko na nagbusla ka na eh. Nga, nagapangutan na kung minatuod nga nagkakandidato mo SB ay nabatian niya sa Radyo Todo. Pero, Mr. Jay Lau, overqualified ka nga ni ko no. Mayad ka man ko no, ni Ma'am Lilian Tolio Laurente nga nagapamati makaroon. Good morning again, Ma'am Lilian. O nasa bitaran sabi niyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa imong latest development sa politika sa Kalibo, abo rong interesado. Mawag tanggo man kara Ay, hindi ka man sigurado. Asa nga hindi matapos eleksyon. Ha? Sa politika, bilog ang bola ko na eh. Samtang bukot ko pos nung bulaga, umpok, makagwapo. Bagsik ni Juan, kung sa mga bula pa, samtang may hangin do bula, bukot ko pos, gaumpok, agaumpok, gilataron. Pwede pa tang makashoot doon. Makabilang beses yun nga nag-anunsyo, nag-apply sa grupo, pero init sa puwera nga mga imaw, ag pinasugabi rong iba. Padayon yang. Okay. Ginariper na kara si Kap Wendell Tayko. Suportahan kamating it kalibunhon. Matsaig to man imaw sa Cebu makaroon. Matsaro mga kapitan ding dong nagpasibu guman. Kung nagtaliwan nga tong week igto man sanda sa Philippine Travel Mart. Matsa permi lang sa gwa ita aklan. Hindi man tanan ha. Ruhaton nga ibang kapitan nga ra. Daw igto na naman sa Cebu makaroon. May ano nyo man sa Cebu nga daw igto na naman ang mga kapitan aga ibang mga barangay official.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung magdaog si Boss J. Lau sa pagka-SB sa Kalibo, libre ho na naroon nga pang hotel at media sa Royal Suite Condotel. SB J. Lau, baka na. Abong interesado actually nga magsangguni ang bayan. Ha? Hindi lang si J. Lau, hindi lang si Kap Wendell, hindi lang si Kap Bimboy, hindi lang si director, dating director Rod Kimpo. Kabo, interesado. Ha? Mag-January. Dahil nga ng January 2027, magwago ng mga ngagan ka na. Sino-sino mga interesado nga mag-SB sa Kalibo ay kuha na. Next year, pre-positioning na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Nanay Claire Choco, Sir Lucien. Thank you, kita. Nanay Claire, sa manaming mensahe at adlaw-adlaw. Kainong Liland, Laurentec, kay Antininya. Thank you, man. Sa adlaw-adlaw, ginigap pagpadagat ka namin ito nga mensahe. Kainong Bini Lazer na, una sa Naluok, kay Mampe. Thank you, kita, sa inspiring nga mga mensahe. Kay Pastor Roland Rubias Tibulan. Thank you, good Pastor. Teacher Sherry Losada Boyk. Aga Sir Eugene Edward Boyk. Nga nag-monitor man. Toto Jenny Maglonso. Thank you, good sa ayuda kahapon, ha. Captain Jenny Maglonso. Kon kay Sir Harry pa. Captain! Captain!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet! Listening to your program. Una, ang galing ka mo. Nakakuan na ba ka mo? Nakasalpak na ka mo it water-based nga asfalto cons. Former New Washington SB member, aga PCL President Rolly Nunoy Ikinya Jr. nga nagapamati makaroon. Kay baan si Sir Eugene? Ag si Captain Jenny Maglonso. Agro ng grupo. Ito mo kong ginatistingan makaroon ina sa may rogues eh. Agro sa may Range car wash, taga dagan pasuod, aga anang car wash, ina arong unang testing ko rin water base, ng asfalto, tapos sa kapitol, sin paro masunod. Sin paro masunod nga ginakuan, ginatestingan ni Sir Eugene. Grains Baker, do bakery nga ron, una sa Royal, good morning. Thank you, good. Aragalino nga tinapay ni Mr. J. Lau, Grains Baker. Ayos ah. Namiroan ng packaging eh, pang export quality. Yet, morning, sana kahit mag-extend ng 5 years ang kasaroyang term ng mga barangay sa ituring eleksyon ngayong November 2, 2026 para mapalitan yung full politiko na kapitan. Salamat. Ako na ako man, mas gusto ko nga nga magka-eleksyon gid. O galing, depende sa dagagan it istorya ka na. Ang lahat ay nakasalalay sa mga alima ni Marcos. Dapat tisingan na nauna sa libtong, abong lubak-lubak, hindi dapat ro libtong arnong bakbakon taron. May request yung karon si Vice Mayor Kitsi, Vice Mayor Kitsi, si SB Member Kitsi, may request yung karon kay Governor. Nga kung pwede maayudahan it pundo. Maayudahan it pundo banwa, rin nga may part, may ginsiminto rin karon nga porsyon. Sa unahan ita tag-chapel nanda. Pero di karagi dumalala sa may entrance gid. Kung na din ka sa Osmeña National Highway, Osmeña Avenue, istansya. Kung sa may chapel man. Chapel man iti istansya nga ron. Kara sa may Osmeña gid. Matsamalala gid karon asa ni kato kanday nung Roger Ambito nga porsyon. Masyado gid nga malala rong lubak-lubak. So dapat simintohon. Bakbakon kita ano man ano ni? Reblocking eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Then yung porsyon. Bisan doon yung porsyon yung anay. Masiminto. Okay, okay na. Si Bossing Mark Sita akong ginabantayan kung magkandidato ginit kagawad sa Kalibo o galing nanganganib niya mapospon ng BSKA base mag-SB lang man imaw. Pwede. Pwede. Dati man imong SB member.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pwede. Qualified. Qualified. Pwede. Tanan, qualified. Ikaw, bagsik ni Juan, pwede ka nga ni. Overqualified kami nga ni. O ikaw, SB member ka. Si RB, pwede man umuli imaw. Ang kumandidato, SB man niya sa Kalibo, itaga Kalibo man imaw. Si Makagwapo. Ayon si Tres Hermanos, si Tagenyo Washington da imaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano lang gina? Vice Kapitan yung ako. Anong mga Vice Kapitan? Wamat Vice Kapitan? Di ka man pwede nga magkapitan. Sin ka nga ni Gaboto? Naloo ka tayo magaboto, no? Naloo ka tayo mo eh. Hey, nice, Kapitan Alay. Aga imo gidron eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agmat sa un-oppose man si Kapitan Al. Matsawa mat kontra. Sino ba rong kapitan ko ang nagsunod sa Cebu ay? Sino rong kapitan ko ang nagsunod sa Cebu? Good morning it kay Bongso nyo na sa Marikina City. Ag sa mga taga-Ganson. Hamindan Kapis. Gali jet. Igto mataro mga kapitan sa Cebu. Kay sino man gaagto anang charge sa barangay ron? Anang traveling expenses karon? Naka-charge na naman sa barangay. Kwarta ko man ni Juan Pasan Cross. Tama kagid. Tapos suswildo, iya sa tungyong munisipyo ay patay-patay. Naka-charge yung man doon sa anat barangay ng pundo ko man. Sino man na i-charge? Kanyo man i-charge it mga kapitan ag mga barangay official doon ang mga gadyang-gadyang aron mostly mga na mga junket travel kundi sa barangay
1: mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes
0: aba bagi na invite yung manako dungo sa September di ko na ipagamakot anong pizza ha pero daya nga rin September. Maabot doon nga COA Region 6 Technical Audit Team. Region 6 sa COA Region 6 Technical Audit Team. Pero COA Technical Audit Team, Banwa, maagto sa New Buswang. Haman gaagto sa New Buswang doon taga COA Technical Audit Group Regional Office 6. Ay makandak na joint inspection. Sa makontrobersyal banwa. Ara, preparar ka mo MKWD ha. Ay maabot. Ha? Hindi ko pagpagod ng pizza. Basta maabot. Agapit lang. Maabot do taga COA Region 6. May joint inspection sa 17 million nga nakatiwangwang nga elevated steel tank at MKWD. De, aron yun. Nag-umpisa na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, gina-invite ako nga mag-join sa technical inspection. What problema? Interesado kita karon kwarta at gobyerno. Arong ginastos ko rin nga project. Kung mga pribadong kwarta ron, ay hindi tang makialam. O galing kwarta tabi natin dun eh. Side man kita nga rong MKWD, Government Owned and Controlled Corporation. Government-owned and controlled corporation. Pero kwarta, kwarta ng gobyerno ron. 17 million po yan. Ha? Gani, ma-join ako. Ha? Sa pag-iga padigayon nga inspection it kuwa. Sa taga-kuwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sige, na-invite ako po, why? Para na sa mga taga-Kalibo nga konsumidor it Metro Kalibo Water District. So, gato na to na. Ako na norong resulta it igabarigan nga inspection it COA. Wa pa ba tapos-tapos da? Aba ko mo 17 million yan ang project ko nakatiwangwang hindi ipapost lang gapot ato nga mga pumuyo. Good morning Amig Jet, sagabat gid sa pagkaunit kagag. Thank you man sa pagpamati Tres Hermanos. May gagahon kay kagawad Michael Villanueva Sulina itlaging Manwa West no man siya. Kay Don Cipriano na sa Pangpang Village sa Mabilo, kay nung Jex Okati Terrazona nga nagamonitor na kay ina pangani una sa Olbuswang. Good morning man, ag happy pamati kay Woods sticker Francisco. Ita Balete, Woods the Master Cutter. Kay bahan mo gali si Woods the Master Cutter ha. Tres Hermanos. Kay dating istansya kagawad Ariel Aye de la Cruz Bilgarejo. Makagawad yung manda kon madayin gid man dong election. Kay Ma'am Iba Pilante, shout out to Ma'am Lynn who is watching from California. Thank you ma'am for the help. Sino ba nga Lynn? Lynn Diamond? Ma'am Iba Pilante? Sa California yata si Ma'am Lynn Diamond. Nang Rodora Masongsong de Cracker? Sa California ba nakabi si Ma'am Lynn Diamond? Di may Lynn Diamond man akong kilagay. Yan sa US may nakabase. Pero happy monitoring daw Ma'am Lynn. Haling kay Ma'am Iba Pilante. Thank you gid ko na sa imong abulig. Kay Jojo Hupanda, o ginatamyo na gid sinay patring sinang Nancy Igos ng Jose Miguel La Cruz ag nang Lian Sablaon na sa Tinigaw. Ag kay Jake ag Lucas Claire Ropa. Mga taga Borwanga, good morning Lord. Thank you, we are grateful and thankful for all the blessings you never fail to provide. Thank you for your kindness, forgiveness, and mercy. Please be with us today and protect our family. In Jesus' name, amen. Thank you again ng Rolin Guyo Tabor. More power man. Iyaguman kita, magbula. Bagsik ni Juan, pasok. Makagwapo, pasok. Tres Hermanos, pasok. Laban ni RB. Mayad nga gahon man. It Miyerkules ampod attorney Hinje Reyes. Dudagid ko si Bagsik ni Juan si makagwapo iisa wagid kabutwa. Iya si Bagsik ni Juan kakon sa messenger nagsendit mensahe RB. Si makagwapo ro nakapabatyag. Basi ko na nung matato restricted yun man. Kay Marvin Makabinta, God bless man. Gaban-yaban. Kay Rowilim Yaba Sumil Indedanyo na sa Libakaw. Gardenia Bredron Boss. Anong gardenia? Hindi. At naginambay kung kaya na kung ano pangagan. Hindi, gardenia Rowilim Yaba. Kay John Roldan Grains Baker. Yeah, tama. Thank you, John Roldan. Grains Baker, the bakery nga ron. Una sa Royal. Good morning. Thank you again kay John Roldan, Grains Baker. Kay Chanwa Inosanto, Royals Cafe. Di, rutinapay ito sir, Chanwa Inosanto. Aro, ang napakota na, Grains Baker. Aro, Juan, do tinapay. Good morning. Pamatingin ba ako naman, way? Yun naman sa Arizona or sa California nakabase si Ma'am Lynn Diamond. Nang doors, Rodora Masongsong de Cracker. O na sa Arizona, USA. Happy monitoring it. Masyado ta nga traffic Kalibo gali makara. Una kami kahapon nano manabiga traffic hay hatot a sa punot poste. Haron sa printed tindahan ga agagawan tricycle what gamando kabong baghak ka mga driver bukon mattanan. Baghak ida. Good morning man kay kagawad Irene Silva Gonzales ag sa mga taga Bacausor. Sa Iloilo mga kapitan,

0: shout out gali sa akong amiga nga si Angel May Manares Pontivilla. Igti mo sa Sambuanga, gapamati man doon ni Mau. Nung jet, happy birthday, more blessings to come, good health. Happy birthday, gid, kay Angel May Manares Pontivilla sa Sambuanga. Doon sa Mindanao, alin kay Cholios sa Nonyes, nga idna makaroon sa Rua City. Kung dumagagan si Bagsik ni Juan, gatransfer ako sa Kalibo. Taga Kalibo man do, hap kakon. Ah, okay. Imo galing better hap, kalibunhon man. Ayos ah. Tao kon si Kim Chanya Milgarehong kagawad makaron, ay mat sa madagagan mat isbi kunura. Ha? Ah? Madagagan man da sang guna ang bayan. Tibyog man na imaw. O pilagon sanda. Si Jaylaw, Kap Windel, Kap Bimboy, si dating Direktor Rod Kimpo, si kagawad Kim Milgarejo, sino paro iba? Abora sanda eh. Abora sanda. Abora, abora. Di ba ka, kagawad Kim, nag-ose ko't batong ipok-pok. Morning kay Arbitore. Stay put yang. Sing pwesto, amigo. Naman ni Bagsik ni Juan. Hindi takal mo makandidato si Arbitore. Good morning, Geda. Bujong Inday, yung nasa DYGG, Bunong Panay. Observation, nag-recommendation Molang Abi, Malang Abi Rokowa. O man sanda ita police power. Yaban-yaban do AOM, i-justify Malang Road it MKWD. Tama. O galing may ginpal yung tayatang kaso ro kontraktor sa kwan eh. May gin-submit asa ng complaint sa Office of the Ombudsman eh. Engineer Moises, may gin-submit yata rong kontraktor nga request for investigation. Matsa complaint na gutay mawe. Eh. Matsa complaint yung mawe sa Office of the Ombudsman. Hugaton talang galing. Hugaton talang. Hindi ang magbuhay ya sa aton dong water base asfalto nga ron ay atong highway harong otsogon damo do flooring guba gihapon. Do yun pang asfaltong de imo matang ibutang ron. De ano ra matibay nga klase nga kwan. German kwan da biray. Eh mas kayo magagko tidro mga sagakyan sa Germany ron. Ron William Yabak. Kung kagagko gagko at mga sagakyan. Di nakasustain man. Dahil ginagamit ito water base nga asfalto. German technology nga eh. Kaya nga ni Nana. Ruana nga lifespan bago siguro mag umbisagon imaw nga mag samad mga 3-4 years. Ag mas barato imaw, mas tipid imaw. Ha? Ag bisan bahaon imaw, hindi imaw mabakbak. Ay, siyempre German technology taron eh. May bake shop man ina sa Royal, sa cafe, sugod Royal Sweet, especially bread. Oh, grains baker daw, sir, dyan may nusanto. Kay Ray Ubugan, good morning, kid. Una sa Makati City. Kay nung Rije, Ribukan sa Mubo, good morning, nung Rije, God bless man. Madam Linda Taay, kay Toto Roger Lucero Nagales, happy monitoring man. Alas 8:26 na banwa oras sa Pilipinas. Oh, unahon tanay yata itpasada. Rayang, ay abo abi nagabantay. Kung madayon or hindi, dong SK aga barangay election comes November 2. Gapit lang abi. Ag September 28, filing it certificate of candidacy. Ah, filing it COC na. 12 days na lang nabilin, filing at COC. Makahingagaw pa baga. Ah, makahingagaw pa baga before 28. Nga, mapirmahan dayang bill, House Bill 10971, agod maging ganap na batas, maging Republic Act imaw, aga maimplementar in sigida banwa. Dahil pag hindi makahingagaw, dayon ang eleksyon. Dahil bill pagatara sa makaroon, bill pagang hasta makaroon, hindi pati maulayi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 8:27, by the way, dong Life Extension Philippines, hay may midman sale today, September 16. May 10% discount, especially sa vitamin D3, ag pre-CBG and ECG.

0: Ang tuwang kamo sa Life Extension Clinic. Una sa Riscati Building sa Mabini, tabok gilang ha, ita diyang pat kababayinan. O rikaroon doon nga Riscati Building, una, doong Life Extension Clinic. May 10% discount, watyabot doong libreng medical check-up, may pre-CBJG ECG pa. Ngani, mag-avail ka mo today malang, ha? Twice a month malang, ha? Nagahimo ita... nagataot diskwento nga Life Extension mid-month aga andang monthly sales. So today September 16 mag-avail kamo wala mga produkto, 10% discount, libre pa ECG aga CBG, libre pa check-up kay iba na ng mga doktor nga naga-combine it nutritional and conventional medicine gamit ng dekalidad science-based aga advanced formulated yung mga natural products nga naghalinggid sa Life Extension Foundation USA. Alas 8:28 hatod kinyo't Ginebra, San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Komentaryo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayanan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama na namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
3: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
11: Kami!
5: Meron!
11: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Araw-araw!
5: For longer life!
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
11: Longer life.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
15: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
11: 500.
16: Ulang bahang kain mo sa prutas at gulay.
11: Umawi ka na lang
16: sa DGX 500.
11: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
16: Panglaban sa mga free radicals
11: na nagdudulot ng sakit
16: at pagkasira ng katawan.
11: Mag DGX 500.
16: Araw-araw bibili sa mga butik.
17: Deacon Funeral is now in Mahadoklan Corner Diversion Road in front of Clingas Gasoline Station beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0948-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
18: Kapoy!
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
20: Gold Eagle beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
21: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
22: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
23: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
22: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
23: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
22: Opo, tapos?
23: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
22: Wow!
23: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
22: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
24: Walang inaatrasan.
25: Todo ang komentaryo.
26: 5 FM.
27: Radyo todo.
28: Balik sa aton nga pagpangalagad, dalas 8:42 na. Good morning, God bless man, Kap. Eupemio Tem de la Sena, una sa Poblasyon Makatuag kay SB Ninerdy. Rohag na ngaroon nga 5 years term it mga barangay kapitan. Rang mahambal amigo sa mga botante bigid sa mga pamatanon makaroon. Haron antigon kamo magpili pinagi ko mga issues nga naguwa. Timan inyo mahaba tarong 5 years ngani sa saga nga desisyon naton result mahaba nga ugtas. Tama gid. Med nga aga katodo de jet. Thank you gid kay Tristan Wyatt Gulay kay Maymay, good morning gid. Arlon Francisco, shout out kuno One New Washington. Good morning everyone. Hobaton. Kapitulo 5, versikulo 21. Ang Ginoo nakakita sang tanan mo nga mga inahimo. Nagabantay siya bisan diin ka magkadto. Amen. Tama gid. Mr. Johnny De La Cruz na sa Libacaw Public Market. Kay Sir Roger Delgado Macabales, good morning sa mga taga San Ramon Malinaw. Madam Rosie Isog, una sa Andagaw, God bless man. Hindi gilang magbuhay, Rokarsada iya sa aton ay kugang sa semento. Pero paghalo sa bagas, mahina arong kalidad. Bangod, ginatipid. Agi sa gapa, hay wa it the mating nga kabilya. Hindi kaprias sa ibang bansa nga may still mating Rokarsada bangod wa it corruption nga nagakinatabo. pamagid Johnny De La Cruz. Ano ko na dong? Alas 8. Bukas. I-reschedule din aga si Sanggol ng Bayan member Christy De La Cruz ha. Kurang nga nga anang draft ordinance nga ginduso kahapon nga ginaregulate do mga vendors, ambulant vendors, sidewalk vendors, mobile vendors sa kalibo. Kaya makaroon pa nga nato ginaregulate.
0: Walang inaatrasan.
28: Kung maprobahan din nga ng ordinansa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Mag-join man ako sa COA inspection sa MKWD. Hambaon ko galing sanda. Nga mag-join ka man. Hambagon ta galing ikaw. Wa pa nga ni matistingan dong water-based asphalting. Negatibo ti agirong iba. Tapusa na iro paghimoon ng eksperimento. Actually, ginagamit yung tara. Rayo ginagamit ni San Miguel. Sa, kita niyo mga express way sa Metro Manila. Ah? Ginagamit yung tara. Raya nga rang grupo ni Sir Harry, ni Sir Randy. Daya man ay San Miguel. Sana nga mga express way sa Metro Manila. Ah? Do yun. Ah? Nga technology do ginagamit nanda nga asfalto. Hindi na arong ginagaha. Hindi na arong ginainit. Hindi na arong ginagaha. Kundi water-based nga asfalto ta makaroon. Do ginagamit ito sa mga expressway sa Metro Manila.
0: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
28: At syempre, German technology taroon eh. Said ka man sa iba, pag sa ibang bansa, kapin sa mga Europa, mapag-on, taroon na karoon nga kuhan. Taroon na nga, di kalidad, taroon na karoon nga trabaho. Habang bumabasa, lalong tumitibay. Manidingdong. Tapos, ano yung pag-imuha ng eksperimento? Tama. Ako hindi kung man applicable niya sa aton, sa kakanak kumuda. Haman eksperto ko nga may experience yun. Tama. Bagsik ni Juan. Sa inyong to kaina, dali lang kita. Basi may malipatan eh. Si Mila Kimpo pa. Ready kung mau. Qualified man ni mau. Madagagan actually si Mamila Biligas Kimpot kagawad sa Poblasyon Kalibo. Kung madayon ha, kung madayon doon barangay eleksyon, sambilog makaroon sa mga kandidato sa pagkakagawad, independent, ay puno gundong tibyog eh, puno gundong grupo ni Kapitan Neil. So independent candidate sa pagkakagawad sa Poblasyon Kalibo, si Mamila Biligas Kimpo, asawa ni dating SB member at kagawad George Lombad Kimpo, nanay itatong nga middlehead Mary Gay Kimpo Joel, ag nanay man, mami, mama ni Ryan Kimpo. Makandidato kagawad kun madayon dong barangay eleksyon sa November to. 100% utaron. Just in case hindi gidman, pwede sa 2028. Sanggo ni ang bayan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: You're welcome. Good morning, Gid. Uman, SB, former Vice Mayor, ag SB member makaroon, Nini Nerly Permalino de la Sena. May problema ba dong, Roaton, niya kwandong? May problema ba ro internet connection naton? Wala naman. Parang nag-problema eh. Tara. Gid. Dr. Andre Balsokro. Tama ka, Gid. Si Doc Balsokro, I don't know ko na may interest na nga mag-SB makaroon. Pero ang bati tabi sa 2031, ay habasahan ko malang ha. Habasahan ko malang sa post ni Kwan eh. Sa comment ni J. Lau. Habasahan ko malang sa 2031, mayor ko no. Ha? Rwan na karang target. Kung minatood ba, Dok Bala, baga ni J. Lau, ma-mayor ka no sa 2031, after ni Mayor Jory Socro. Ay, rwan na ko nga, oo. Kung madayon dong is kay election, ag barangay election sa November to, rwan nga ni Dr. Bal Socro, makandidato, it sanggo ng kabataan chairman, sa Poblasyon Kalibo. Ano nga nga ni mo, Doc Bal? Nga mga kandidato is kay chairman sa Poblasyon Galibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Si Glenn Paul. Ah, mga kandidato at SK chairman, kung madayon doon nga SK barang election, si Glenn Paul Socro. Apo ni dating kapitan ag SB member Glenn Socro. Kaya Glenn nga niyo eh. Ay, halingin kay lolo ng Glenn Bibot Socro. Si Glenn, sakit ogo ko no. Mag-mayor sa Kalibo. Ah, huwag ka niya sakit ogo ni Mayor Juris. Ah, tanawan ang itsura. Ah, matsa blooming, blooming pagyapo ni Mau. Ah, daw sa waay lang ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Sa Germany, awara tayo sa barko taray mo. Ah, total sa Europa ron ang mga biyahe karakagabanan. Si Manok Kagawad doon si Priano it pang pang village Mabilo sa barko taray mo. Si Perer de Mau, si Man, kung nakaton pa. Sa Germany, Norway, magamig nga bansa. Tapos na natsemento rong karsada, ginaaspalto gagi iya, maskin mayadong dagan, bakbakon. Tama. Tag mga bakbak, wa tagi na bakbaka. Tag bukod at bakbak, bakbakon ag ubrahon. Tag mga bakbak kung nga dapat ubrahon, wa tagi na ubraha. Kundi tag mga wata, na bakbak, hay bakbakon tag ubrahon. Baliskad nga utak.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Ah, di ba? Nakakita kamot karsada manami pa, ginabakbak. Pero tag mga wasa ka karsada, watagin na siminto ha. Pero tag okay nga karsada, bakbak ko nagsimintohon. Di ko ta maintindihan nga klasit, di ko ta matungkad do science of correct thinking.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Magandang morning at more power sa mong program. Thank you so much sa pagbasa. Sa 24 years ko iya sa nga nag-a-star sa Tabok at Provincial Hospital, why ngayon lang nagkaroon ng ordinance sa ambulance? Wala pa nga draft ordinance pa lang eh. Hindi pa ordinance ha, draft pa lang, propose pa lang. Dahil kahapon pa lang appear sa agenda. First reading pa lang imaw actually. Wa pa nga ni ka public hearing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Ay kahapon, first reading. Reading pa lang itatitulo. Ito rin sa ginriper sa kumitira. So, ano pa yung imaw? Propose. Wa patat ordinance. Hamaan ko no. Makaroon pa lang. Nagkaroon ng ordinansa na hindi pa naman ordinansa actually. Every night, nagakalat dito yung mga ambulance vendors, pati sa basura, nakakalat daily, parehong obstruction. Pasa kalsada ang ambulance vendors and basura sa Mabini Street. Tama, gid. Aron sa may printed hospital nga ron. Unang sa kalsada. Morning, jet. So sad, gid, ano? Matod man do mga hinaing itibang mga unga nga qualified gid akunta sa nasa 20 kay ngaron halin kay BBM. Nga kun magapit ka sa guwag magiging qualified ka. May hasayran ako sa sang kabarangay sa Numansia. No recipient nga sambilog unga it barangay secretary. So sad. Nakalagay ba sa guidelines nga unga secretary at barangay hindi pwede. May sa kagawad ang kapitan niyang i-check ko abi ha. Kung na kay bahan dong secretary. Gapamati makaroon sa iyong program si aspirant Mabilo Kalibo Konsehal Judy Malbas Santos. Kung madayon, kung eleksyon, hay ga-aspire man nga magserbisyo. Okay, good morning, Gida. Kagawad to be Judy Malbas Santos. Una sa Pudlon, ano nga rin, no? Mga Malbas, eh. Pudlon na Mabilo Kalibo. Kay Will Andrade Tamo, good morning, Gida. Sakto da. O nasa nang tambayan ni Taktuda. Blessed Thursday man kay Skyler Chan o nasa Singapore. Now, balikan taro nga daya nga bill, House Bill 10971. An act fixing the term of office of barangay officials and members of the sangguniang kabataan to 5 years. Amending Republic Act 12232. Or an act ceding the term of office of barangay officials and members of the sangguniang kabataan and for other purposes. Again, fixed na sa 4 years. So sa 10971, 5 years yun. Tinugakas ang dagon. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. Section 1. Section 1 of Republic Act 1232 or an act setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes is hereby amended to read as follow. Again, amend man lang eh. Kaya hindi man kinangan nga kadamaw-damaw agkabuabo. Ay amendment man lang. Ita Republic Act 1232. Sa Section 1, Term of Office. The term of office of all elected barangay and sangguniang kabataan officials shall be 5 years. No elected barangay official shall serve for more than 3 or 2 consecutive terms in the same position. So, hasta kayong daywa, ha? No elected sangguniang kabataan officials shall serve for more than 1 term. Hindi pwede nika magpare-elect. Sang term yung dong SK in the same position. Voluntary renunciation of office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of service for the full term for which the elected official was elected. Section 2 of Republic Act 1232 is hereby amended to read as follows. Section 2, date of election. The next regular barangay and sangguniang kabataan election shall be held on the second Monday na of November, ay dati abit 2026. So, sa ringarang House Bill 10971 from first Monday of November 2026. Hay pag-obrahon nga second Monday of November 2028. Take note ha, 2028. And every 5 years thereafter. Dati 4 years, so makaroon, ginobra na nga 5 years thereafter.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Section 3. Section 5 of Republic Act 1232 is hereby amended. Ag mauragon, doon ang guwa. Sa Section 5 yun, haragon. Sa transitory provision, incumbent elective barangay officials shall be regarded as having completed 1 term in the respective position, considering the extension of the term by 2 years. Incumbent officials serving their 3rd consecutive term in the same position shall not, dati, shall not be eligible, shall be eligible to run for the same position. Pwede. In the November 2028 Barangay and Sangguniang Kabataan election. Section 4, appropriation. The amount necessary to implement the provisions of this act shall be included in the General Appropriation Act. Any unexpended balances of the appropriation authorized for the conduct of the barangay and sangguniang kabataan election shall be deemed continuing appropriation of the Commission on Election and shall remain available as funding source to cover the preparatory activities for the national and local election of 2028 and such other lawful expenditures and purposes as may be determined by the Commission. So mauna patarong election ita national, ay May do election it national ag local presidential ag local election May 2028 ngani mauna pa ta arong presidential ag local election it election sa 2028 kaysa barangay kasi election ay May dong presidential ag local election sa 2028 November Ruanat Iskay ag barangay sa 2028 man.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Pero di kala kita sa Section 5. Separability clause. If any of the section or provision of this act is held invalid, halimbawa, dong Korte Suprema ay nagambay nga hindi pwede. Hindi pwede. Alam ba, may isang ka-section niya nga, ginabat Korte Suprema nga, unconstitutional, ultra vires. All other provision not affected, thereby shall remain valid. All laws, section 6. All laws, presidential decrees, executive order, letter of instruction, proclamations, and administrative regulation that are inconsistent with the provision of this act are hereby repealed, amended, or modified accordingly. This act shall take effect 15 days after its publication in the official gazette or in the newspaper and general circulation. Now, Dong, ay piling ulit si OC sa 28. Aga, wapata na pirmahira. Inog-transmit pagangra sa Office of the President. Hindi pa kita kasayod kung pirmahan it Presidente or ibito it Presidente doon nasambit niya hag ng layi or bill. So anong kita makaroon? Pizza decisize na kita. 12 days piling na COC. Pag inapurbahat Presidente, banwa, daya nga hag ng layi, mangin Republic Act. O, mangin layi mo. Pero, may requirements nga, 15 days nga publication. Bago ron ang effectivity sa official gazette or newspaper of general circulation. Sorry, dubagantayan. Dubagantayan, pagid. Ay si Atty. Makalintal, Romy Makalintal, may ginhao na nga petition sa Korte Suprema. So, pag naghambal rong Korte Suprema, oy! Hindi pwede inyo nga ron nga ginobra. Nga inyo tanggin extend dong term. Wa, kuno gin postpone kundi gin extend dong term. Ay, ima magihapon ah. Ima magihapon na ng guwa. Wa mo gin postpone, gin extend mo. Hay, postpone man do election dura ng resulta. Pag umama ng Korte Suprema, hindi pwede. Dahil doon ito nga konstitusyon naghahambal, tatlong dagon yang. 3 years. Aga, sobra-sobra gun. Sobra, pila gun nga balintong. Pilang beses yun na extend long term. It barangay. Ay, what mahimo oray yung dokwan? What mahimo oray nga nga ano ba, mga Republic Act, ang pagdiniklarat na ito, Korte Suprema, the highest law of the land, banwa, nga, doong postponement or extension, i-term, nga mag-resulta at postponement at election, ay unconstitutional, dayon ang election. So, pahaom nga, sa mga interesado, magpahaom nga kamo. Hindi pa po tapos ang laban. Naghihingalo lang. Naghihingalo lang. Pero hindi pa po patay. Naghihingalo pa lang.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Botang bagong buhay pa, buhay pa. Dahil habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa pang madayon doong eleksyon. May pag-asa pa. Dahil wapat at pirba ng presidente. Wapangani siguro may transmit sa Office of the Presidente.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Ay, oras, alas 9:03. Sino to kayo na? Naputo kita eh. Bago pa mati, gali si Kwan, no? Tawagan ta siguro si Kwan. Kung ano ka ba tuod niya, matsa may una ko nung nagabagabag sa appointment ni dating SB member Chudoro Otoy Navarro sa Villorente ag ni dating SB member ag mayor Bagto Zapata. Good morning, Gida. More power man. Former Libacaw SB member Chudoro Otoy Navarro sa Villorente. Trato habi mo dong, inaga ko na okay ka na. Usuyon mo ro na nga account Chudoro Otoy Navarro sa Villorente. Tratuhon mo si SB Otoy. Kung ano ka ba tuod niya, matsami nagabagabag. Pero bisan bagabagan pa ron. Bisan bagabagan pa. It is B. Hindi man yapon, pwede. Haman. SB Otoy Villorente. Dali lang gina. Malapit na naman eleksyon kabay nga, madumduman man ng project iya sa Karsada sa Tigaw, poblasyon Makatora. Pagapos sa Kahilo nga, mauraman mabuhay yung dadjet. Haling kay Rachel. Rachel Tejada Fernandez. Kabuhan matulutigaw nga raon sa poblasyon. Makatoas na makalwa. Tagihapon Kapitana Shirley. Kabuhay-buhay nung atigaw nga ra. Panahon pa ni Clyde Ligaspe. Total Liga President ka. Agad magapit ka man sa Kapitulyo. Masi pwedeng milihan nung tigaw nga ra nga karsada. Pagapos sa kahilo. Nga maayos man da. Buhay-buhay yun da. Good morning man kay Kagawad, Kumari, Antipa, Nancy Soto Season. Good morning kay Dante Nancy. Kagawad, Kumari. O na sa Tambak, kay Kapitan Uno Season. Kay Madam Mary Ann Airoso, good morning man. Nagihingalo, Mig. Ibig sabihin, may last breath pa. May pag-asa pa si Judy Malbas Santos. Ay, may ginhawa pa. Ay, habang may buhay, may pag-asa ko na eh. Kay Exaltio Terencio, good morning kay doon na sa Bita. Kayang Juan sa Banwa it Makato. Hara isbiotoy. Ano rin hambag ita laye? Sa permanent at temporary vacancies, inasanggol ang bayan, nagahambag. Permanent and temporary vacancies, inasanggol ang bayan are filled through appointment. Appointment ha? Or designation. With specific roles regarding the political party, representation under the local government code. So, partido. Ah, pinartidong istorya ra eh. Sa permanent vacancies, appointing authority, provincial governor. Appoints the replacement for a vacant sanggunang bayan position. So, governor ha, exclusive. Ah, nga jurisdiction it governor. Wrong appointment. Political party affiliation. If the members who cause the vacancy belong to a political party, the appointee must be the nominee of the same political party. Kundong nagbakante what partido, ay duga-appoint gobernador man gihapon. Nomination requirements. A nomination and a certificate of membership from the highest officials of the political party ay mandatory. Kon sa mga Latin pa, condition sine qua non. An appointment without this document is void ab initio. Void ab initio. Pagwa ita nomination ag certificate of membership sa highest official it political party. Wrong appointment ay void ab initio. Ay mandatory requirements eh. Ah, condition sine qua non yan ikuno eh. Independent members. If the members who vacated did not belong to any political party, the governor appoints a qualified persons upon the recommendation of the sanggunang bayan. Di karoon ka mo maintra, SB. Ah, kung what partido dong nagbakante, kara ka mo pwedeng umintra. Sanggunang bayan. Pwede ka mo nga magrekomendar. Ah? Pero dahil nga may partido, so kinangan gid partido do naga nominar kung sino ra nang ibuhos, ibaylo. Wa sa temporary vacancy. Of course, when a member is temporarily incapacitated, halimbawa, leave of absence, o naga travel abroad or suspendido. Yeah. Rindo nga mga temporary vacancies. Temporary replacement are designated by the president or through the secretary kung interior and local government. So kung nag-leave, nagmasakit abi or suspendido doong sanggunang bayan, presidente or DILG secretary do nagabutang ita temporary replacement. Sandata bukod at gobernador.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Ano dong role it partido? Similar to permanent vacancies. The temporary nominee must come from the same political party of the members who caused the temporary vacancy to maintain political representation. So kung may partido man gihapon, kinahanglan man gihapon. Arong nomination it partido. The nominee or appointee must possess the all qualification and none of the disqualification required for the sanggunang bayan member under Section 39 Ag 40 it Local Government Code of 1991. Do pangotana, pwede ba nga bagabagat mayor or sanggunang bayan ng appointment? Halimbawa, Libakaw abi ni dating SB Otoy ag dating SB Bagto. Ano hambayt laye? Hindi pwede. The mayor and the majority members of the sanggunang bayan cannot legally oppose or block the appointment of a replacement to a vacant council seat if the vacancy was caused by a member belonging to a political party. So, klaro ha? Makaintrang ka mo, Banwa, as mentioned kaina, kung dong membro ho vacated not belong to any political party, then pwede ka mong mag-recommend. Pero kung may partido, hindi ka mo pwedeng magbagabag. Under Section 45, it Local Government Code, local officials do not have veto or approval power over party-affiliated council appointments. Bangod ko, raya nga, mga legal realities. Una, dong power belongs to the governor, not the mayor. The provincial governor possesses the sole authority to appoint replacement for permanent vacancies in the sanggunang bayan because the appointment bypasses the municipal executive entirely. The municipal mayor has no legal standing or administrative mechanism to reject, block, or veto dong appointment. Dahil sole authority rong pag-appoint hanat at gobernador.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Ang ginauman-uman gid, a nomination ag certificate of membership nga pirmado it highest official it political party are condition sine qua non, absolute requirements, mandatory. The Supreme Court has repeatedly affirmed that this rule honors the mandate of the electorate who voted not just for the individual but for the party's platform. Consequently, even if the majority of the sanggunang bayan belongs to an opposing faction or dislikes the nominee, they have no statutory right to interfere. Di pwede ka mo makialam mag-intra with another party's internal selection process. Ay, pinartido nga ni eh.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Pero exception gilang kara kung matuldi man nga may nag-oppose ng mga SB or kung sino man nga nag-opponer nga elective official at Libakaw sa appointment nga ra. Dong exception gilang Banwa, Hayra. Dong suluhanon nga senaryo, kung sinong sanggunang bayan plays a role is if the vacant seat was formerly held by an independent member. Someone or somebody who did not belong to any political party. In this specific case, the law states that the governor will take the appointment upon the recommendation it's sanggunang bayan concern. Hopefully, klaro na kita. Kabigin pamatian ko si SB Nap-nap, gina-deny naman nga uwa, sana nagabagabag o appointment ko dahil wangara. Pangutanay, sinor nagabagabag? Agaman, asa makaroon, uwa, tagihapon, may appoint si Bilorente ag si Zapata sa sanggunang bayan. Pilang bugan nyo nung nagtaliwan. Nga, bakantero nga dahil wang kapwesto sa sanggunang bayan bakod ko pagsaka, it number one dating is member Tim Chudosio nga mayor makaroon, ag number 2 is member at Tonto de Barosa nga vice mayor makaron ay gin-apply do ginatawag nga rule of succession.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Alas 9:13 Banwa, oras naton sa Pilipinas.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Sa uman, doong life extension ay may midman sale today, September 16, Wednesday. Alin pakaina, hasta hindi na arang hapon. May 10% discount, especially sa vitamin D3 with pre-CBG and ECG. Agtuwang ka muna sa Riscadi Building o sa Life Extension Clinic ag mag-avail it 10% discount aga pre-CBG ag ECG. Libre pa ng medical check-up. Alas 9.14, oras at Ugenio, Tenebra, San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
6: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng selyo cup
10: para sa chance manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash alley na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinag nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa akong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Ah, yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
3: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
4: Nakikinig kasi sila sa radyo.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Uy, mare, kagwapa, good looking ka makaroon na. Ihotin mo man abir imo sikreto ka kon.
6: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka ko pasra kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
7: Agharapa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
8: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaklan.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isang ka-teacher.
14: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner.

0: healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Kung ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oy, good morning una sa tropa. Una sa tropa at sa Gibin. Greenland sa batching plant. Una ka gali, Sir Harry, ha? You're preparing already, ha? Very good, very good. Mr. Technical Advisor. Consultant.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
4: Sana yun. Abong mga barangay officials nga nalipay nga mapospondong BSKA 2026. Pero sa bagong laye ni Mr. Cheese, pero mga second termer, hay hindi ko pwedeng magkandidato sa November 2028. Hay paalin doon, tama gid. O, te, papaano ron? Pero mga second termer matuod, hindi, si Kapitan Abi Itwan, Kapitan Nyo Buswang, kundi second term mo ni Mau. Ay, hindi ka kandidato. Ha? Ay, hindi gali. Pangaywang term na pagangali eh. Sino paro? Si Kapitan Ita Buswang Old. Na, huya po naton ha. Yun pwede ron. Sino pa? Si Cap Hill. Sino pa dong? Si Cap Nini. Abo, tagali nga, hindi ba kakandidato eh, second term eh. Sino pa? Si... hindi ko makakwado iba eh. Mostly abi, mga first termer pa lang eh. Pero abo man nga second termer, hindi na makakandidato matod sa 2028. Pag nanginlayo na, pag nanginlayo na yung aranga house bill, nga ginaprubahan it both houses of Congress, House of Representative, House of Senate.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Shout out kino kay Cool Johnny De La Cruz sa LA Public Market. Nga nakamonitor. Kainap mo nakamonitor eh. Si Mr. Johnny De La Cruz, William Yaba, Sumil Indedanyo. Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning kid. God bless always manu na sa inyo, Buswang. Good morning, Katunong Jet. Salamat gin nga abo sa pag-shoutout kang. Happy birthday kay Angel May Pontibilla. Ag salamat man kay JN. Gapamati ako iya sa Zone 9 Upper Calarian, Zamboanga City. Ingat-ingat. Keep safe, kababayan una sa Zamboanga City. Good morning, Jet. Pangabay ako pakihambay. Gapamati makaw na itong kakagawad. Ina sa barangay Holita, barangay poblasyon.

0: kapamati ra makaron eh. Kapnil. Kagawad Kim. Eh matsa imorong uyot imo bay uyotorong na rana nasuna kagawad Kim. Sa ako pa ba ni mura? Sinong Edison si may ginapangabay kinyo. Nga mga barangay officialit poblasyon kalibo. Nga pakitanaw nyo ko nung tubi, wala sa may enroll dan o yotorong. Ay nagabaha iya. Uso parong dinggi makaroon na sa bilog sa problema ron. Ah, ay uso dinggi makaroon. Base kon mga reason pat dinggi ron. Agro mga basura iya sa o yotorong tambakon. O mga barangay official, ay total may dump truck man kamo. Paki-pick up nyo lang ag ihatod dito sa dump site. Barangay poblasyon sa may enroll dan ag o yotorong area, nagabaha tambak parong basura.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 9:30 na. Eh, paano na? Inagaguman ha, inagaguman. Ang Salibakaw to, balikan na Hinaga ha. Ang proposed ordinance ni SB Christine, Hinaga talang man balikan. Pero sa New Washington, may update na sa New Washington. Batan, may update may kita. Buwasta na lang. Ha? Talakayon mga kasimanwa. Ay sukat nga sukat na kita.
1: Todo komentaryo.

0: Nangin ka partner sa Dingdigal Side Engineer Dingdong Rubiso sangagan kong bilog ka Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo it mahidayton mahilwayon magayom matsama pusda krugan madumdum dunggangit banwa daw matugpagin ang ugan iya sa poblasyon kalibo. Paom kamot payong aga kaputi kung kapakalibo kamo ha iya matsama tugparong ugan. Trabaho lang walang personalan banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ungalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo. Walang pasaway sa lipunan, sa lipunan. May resma na abilis sa radyo. Pag-awit to Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats,
5: mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka. Dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's plus, why kisagang basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa atong lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mag-abot ka. Okay. So makatulad na sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Cool.
5: Kaya may araiban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang
4: isa
5: ng happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog sa imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung giinom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidi mga senior citizen, damo nagidi nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidi sa D3 Bio. Kinami nang tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no.
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kong na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigion lang nilang pagtumaras ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog ang ting sagat. Eh, bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Eh. Kaya kag manami marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namin

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado on, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doon yung latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
3: Mm-hmm.
2: Nakakagintawa,
1: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ika-ayong

0: Joyzul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanan nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri naton pakaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pagkaistoryahan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imon, Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rams. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sila. Muni ang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger, right? And it prevents gitawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May gitawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta. Ha? King kapamati ko sa JP gapon. May nakasulod. May dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga. May ada bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amunan to pick out na karun.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ako na pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang ipotinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mm. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
2: At hindi na masampuslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off pababaw, kakakakas. Ngayon
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Ngayon mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay sa akong lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya, ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ah.
2: Hindi siya gusto mapatay. Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bailangan na, it's a different topic. Dito okay. Tayo nga nag-proliferate, ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna ang tingala kamo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sang immune system ang toxins halin sa ant, okay. Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sang immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gini ya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi gani ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Maalalaw
2: ay ang pamanahon sa ilang sining bata.
1: Basta maayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya base magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
2: to.
1: Hindi
2: na lang pag-ibalik. Hindi na to. Ano ba, buto na kay Muhammad. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na, gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo. Sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Uh-huh.
2: Oh, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, anong atong panaganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo the cells. That's why, need tadamo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga o to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit mo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mambalang doktor, pilay mo edad. Yadok 50, sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong daan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Check. Anong, gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na, che.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, pit, che. Yung pala kaong kakarni? Plakaong ka karni? Huwag ka kaon utan? Ya, odok, plakaong ko karni? Oo, che.
1: Nag-contribute?
2: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara?
4: May te, may pamangkot ang doktor nga, wala na implant ni Sir TP.
2: Ano na?
4: May multiple sex partner ka. Kaya sa prostate, it's either you don't have it?
2: You overuse it
4: or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Mm. Utan. Nga ang utan, what, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan, pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detects fiber, that is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: invasion. Ka-accommodating kay Sir JP.
2: Oo, yes. Mm. Oo, gusto ko hindi masayang imo nga gin-research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with MITC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulok, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Wala man.
1: Wala.
2: Do pariyo ka lang magamba si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si mo. Do. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5.
4: So yan, ta sa buong no, paano mo lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
4: eskulahan. Nga abala, wala na check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasunan ng usually nga, tamaan ka damo, bisel sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namo may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot, gidkisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking,
4: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety. Kang ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posible nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate? Nga abala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag active, Sir Boy?
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man. Mabalang gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Ha? Okay, think di ko naman ano gap. Yung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
4: Hindi.
1: Hindi pa.
4: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
4: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
4: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
4: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
4: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo may mga profile ni meaning to say pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo ang ila panit ni ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni kag or ano man dang ila panit nga na gasen na dayon signal sa atong immune system ba detect na dayon sing imo innate immune system
1: so, okay.
4: Mga neutrophils mo kag macrophages oy may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
4: Katuanan nila dayon ang site kung diay nakasulod to siya might be sulod sa nakasulod sa imo ba.
1: Amot yung sir boy pag hindi nila recognize. Amo na mag-send sa dayon sang signal.
4: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
4: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
4: Kung if pinakasimple yon mga form may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
4: Nga ma-detect na yun sa immune system okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
4: niya gambal nga ay tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang kung hindi man damo nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
4: Kaya kapadamo man lang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
4: Mismo pagsulod pa lang mismo sang mga bacteria kag virus ni gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
4: Ini amo na daga sulod ting general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
4: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
4: May antidote ko din, may almas ko din para siya.
1: Ah.
4: Or, mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, kuhain nyo ko bisampol.
1: Oo.
4: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sampol. O, ari, oh. Yari siya, amunin siya, paano ni siya patsyon.
1: Uh-huh.
4: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da kung magdamo na kay kung magdamo na hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka kung diabetic ka hypertensive ka you're fighting cancer hindi nakasarang ang imo immune system nga again let's go back to the facts only 1% of your cell population protects the 99% kung ang invaders mo ya sobra-sobra ka damo na
1: overwhelm
4: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
4: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa, gid.
4: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus which is the control center of your brain regarding your temperature ganun hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria
1: so ang init pagilanat ka defense mana
4: it's a defense mechanism that's why ang ibang gambal kung kainit ka kung medyo di kaya bata kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsion
1: okay
4: pero kung medyo may edad ka na ay pailanata na pabatuan ang lawas para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 value yaway de elabot. Why man siya ganit? Tulo, kunyan man lang ng immune system mo. Buligan yan ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa ginatawag ng monolurine, monocaprilene, and monocaprine, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, ah, kag hindi na makainfectar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaway, natural ya. Himo niya sa nature, kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton nawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, what
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
4: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attack ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
4: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang
4: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attack nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why

0: stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang papunti.
0: Papaya extract ng kapaputi sa imo skin. May anak pag ginatawag nga skin whitening amplifier, ki rich in vitamin C, ki may guava extract. With basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level, and of course dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ki ginapataas man sang vitamin C nga din sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, sir boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, sir boy, labi na ginag aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, sir boy. Mm-hmm. Nami pagid ni siya kay nami ang aroma. Mm-hmm. Ah, sir boy,
0: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa imo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Ng DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ini nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang nga antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayaw muna ni siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee diretso unta nang ni. Kung gusto mo yung nami, nami ang imumood taga-agaga, you home ka, ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway na yung kapatay sa init ng tubig sa imo kape, kag sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin, ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka-pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ining tawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga aton nga gut, ara ng mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria. Good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini, sir boy, sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no, para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, sir boy, ano ang maayo
0: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag

0: Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa siningang programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 16 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Nervar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para sa headline, balitang lokal, dalawang barangay sa Aklan apektado ng ASF.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, van driver inireklamo ng dalawang pasahero dahil sa kulang na refund.
0: Todo balita.
1: At Mayor Sulanoy dumipensa sa aligasyon ni punong barangay Moyo na hindi ligtas ang mga taga-ibahay sa bayan ng Nabas.
0: Todo balita.
2: Samantala, kadiwa ng Pangulo sa Aklan nakapagtala ng 23,320 na benta.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, mahigit 700 na Antikenyo tumanggap ng 2,000 pesos sa uplift assistance mula sa DSWD.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba bang headline, balitang regional, RDC6, inihiling ang state of power emergency sa Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, ICC status conference sa kaso ni Duterte gaganapin ngayong araw ng Miyerkules.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, depensa ni VP Sara, may estratehiya sa pagtaas ng network.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At national ID isinusulong na age verification sa social media.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Senador Risa Honteveros nananawagan na huwag ipagtala ang Child Online Safety Bill para sa kaligtasan ng mga bata.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, wildfire sa Indonesia papalapit na sa record-breaking emissions noong 2015.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang headline, balitang international, bangka ng migrante lumubog sa Greece, isa na sawi, 25 nawawala.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline, balitang sports sa Pilipinas, tabla sa score na 1-1 kontra Uzbekistan sa Asian Games.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Honey, I'm Home, album ni James Reid, released na.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline, balitang negosyo, excise tax sa 3-in-1 coffee, ice cream at frozen yogurt isinusulong.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa health news sa balitang pangkalusugan, 98 na LGU at 98 na paralan naghatid ng primary care services sa ilalim ng yakap.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:30 in the webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Naitala ang aktibong kaso ng African Swine Fever or ASF sa dalawang barangay sa lalawigan ng Aklan. Batay sa Bulletin number 2026-16 ng Bureau of Animal Industry or BIA. Hanggang Setyembre 4, kabilang sa mga lugar na may active ASF cases, ang Banga at New Washington na may tigi isang barangay na apektado. Samantala, nasa pink o buffer zone ang Altavas, Ibahay, Calibo, Lezo, Libacao, Makato, Malay, Numansia at Tangalan. Nasa yellow o surveillance zone naman ang mga bayan ng Balete, Bataan, Burwanga, Madalaga, Malinaw at bayan ng Nabasa. Sa buong bansa, Umabot na sa 12 lalawigan at 29 na lungsod o munisipalidad at 154 na barangay ang nasa listahan ng mga lugar na may active ASF cases. Samantala, ayon sa BIA, ang active cases ay tumutukoy sa mga lugar na may nagpapatuloy na ASF outbreak o sumasailalim sa surveillance, depopulation, cleaning at disinfection.
0: Todo balita.
2: Inireklamo ng 2 pasahero ang isang van driver matapos manong maantala ang kanilang biyahe at hindi matanggap ang buong refund kasunod ng aberya ng kanilang sinasakyang van mula Katiklan patungong Iloilo. Batay sa reklamo, isang 58 anyos na babae kasama ang isa pang babae at 2 bata ang sumakay sa van sa Katiklan at nagbayad umano ng tigsa 600 o 1,200 sa kabuuan. Pagdating sa banga, nagkaberya umano ang van kaya sinabi ng driver na may susunod na unit na susundo sa kanila patungong Saraga, Iloilo. Halos 3 oras umano silang nagantay ngunit walang dumating na kapalit na sasakyan at pinayuhan na lamang silang maghintay ng Ceres bus. Dahil sa pagkantala, hiniling umano ng pasahero na ibalik ang kanilang pamasahe ngunit sa halip na buong refund ay binawasan umano ito ng tig 230 pesos o kabuwang 460. Dahil dito ay pinarecord ng mga nagrereklamo sa Kalibo Municipal Police Station ang insidente upang maiparating sa kinukulang transport operator para sa narapat na aksyon.
0: Todo balita.
1: Sir, mapang balitang lokal, dumepensa naman sinabas Mayor James Sulanoy sa aligasyon ni Kolong-Kolong Ibahay Barangay Captain Dindo Moyo na hindi umano ligtas para sa mga taga-Ibahay ang pagpunta sa bayan ng Nabas. Ito ay kasunod ng ibinahaging pahayag ni Moyo sa social media tungkol sa umano'y hindi magandang karanasan nila sa isang food court sa bayan ng Nabas. Ayon kay Sulanoy, agad niyang ipinag-utos ang pag-iimbestiga sa insidente matapos niya itong malaman. Binigyang tiin ng alkalde na hindi dapat agad ikonekta ang isang insidente sa pangkalahatang kaligtasan ng buong bayan. Lalo na't anyay, marami namang mga residente at turista ang patuloy na pumupunta sa Nabas nang walang nararanasang problema. Muling tiniyak ni Mayor Sulanoy na mahigpit ang mga hakbang sa seguridad at ginagawa ng lokal na pamahalaan ang kinakailangan upang mapanatiling ligtas ang mga residente at bisita sa bayan ng Nabas.
0: Todo balita.
2: Nakapagtala ng 23,320 na halaga ng benta ang kadiwa ng Pangulo sa Insagawang Barangay Estancia, Kalibo. Lumok dito ang mga lokal na producer, magsasaka at negosyante upang direktang may benta at may pakilala ang kanilang mga produkto sa mga mamimili. Isinagawa ang aktibidad gaduwang ng Office of the Provincial Agriculturist, Department of Trade and Industry at iba pang partner agencies. Layunin ng kadiwa ng Pangulo na magbigay ng mas maraming market opportunities sa lokal na producers at maliliit na negosyo habang nag-aalok na abot kayang produkto sa mga mamimili.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal na mahagi ang Dole Aglan ng Tupad Assistance sa Kabuang 2241 na benepisyaryo bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong Setyembre 14. Isinagawa ang pangunahing payout sa ABL Sports Complex sa Estancia, Kalibo kung saan 1,576 na benepisyaryo ang tumanggap ng kanilang ayuda. Mabot sa umigit kumulang 12.32 million pesos ang kabuang tupad assistance na ipinamahagi kasama ang mga payout na isinagawa ng iba't ibang local government unit sa lalawigan ng Aklan. Layunin ng tupad na mabigyan ang pansamantalang trabaho at agarang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong manggagawa habang nagsasagawa ng community-based activities.
0: Todo balita.
2: Sa iba pa ang detalye ay balitang lokal, kinilala ang munisipalidad ng Altavas bilang progressing municipality sa ilalim ng Index for Tobacco Control Sustainability Philippines o ITC. SPH nitong Martes, Setyembre 15, 2026. Pinagkaloob ang pagkakilala ng Provincial Government of Aklan, katuwang ang Transcendent Institutions and Community Incorporated o Transcend. Ayon sa LGU Altabas, bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap ang pagsusulong ng mas ligdas at malusog na komunidad, kabilang ang pagproprotekta sa mga bata at kabataan laban sa masamang epekto ng paggamit ng tabako. Layunin ng ITC-SCPH na masukat ang progreso ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng Sustainable Tobacco Control Programs at matukoy ang mga hakbang upang higit pa ito ang mapalakas.
0: Todo balita.
3: Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
3: Tumanggap ng tiga 2,000 pesos na cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang 760 na Antikenyo sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Isabay na isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Sa kabuuang bilang, 49 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda sa EBJ Gymnasium sa San Jose de Buena Vista, habang 711 na benepisyaryo naman ang tumanggap sa San Remigio Municipal Gymnasium. Naglagay rin ang DSWD ng Interactive Information Disk para magbigay na impormasyon tungkol sa mga programa at eligibility guidelines ng ahensya. Nagkaloob din ang mga kawanin ng libreng emotional support at gabay sa pamamagitan ng We Support platform. Samantala, isinagawa rin ang opisyal na turnover ng Supplementary Feeding Program Certificate sa Provincial Social Welfare and Development Office of Antique na nagpapatunay na lahat ng 18 na munisipalidad ng probinsya ay tatanggap ng feeding supplies at eating utensils para sa class year 2026 supplementary free feeding program o batang nutri care.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang detalye, balitang regional, hiniling na Regional Development Council o RDC 6 kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng State of Power Emergency sa Visayas upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga hakbang para tugunan ang lumalalang sitwasyon sa supply ng kuryente sa rehiyon. Ayon kay RDC 6 Chairperson Lawyer Jobert Peña Florida, tinatapos ng mga konseho ang isang urgent resolution na naglalayong hilingin kay Pangulo ang naturang deklarasyon. Sa ilalim nito, inaasahang mapapabilis sa mga kinakailangang corrective measures at mga bagong power projects, kabilang ang pagproseso ng mga kaukulang permit. Nais din ng RDC 6 na makiisa sa panawagan ng Regional Development Council ng Central Visayas, Eastern Visayas at Negros Island Region upang magkakaroon ng mas malawak na tugon sa power situation na sa buong Visayas.
0: Todo balita.
3: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
3: Isa sa gawa ngayong Setyembre 16 o Miyerkules, ang ng International Criminal Court o ICC, ang status conference kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ang pagdinig alas 4:30 ng hapon o oras sa Pilipinas. Tatalakayin dito ang mga testigo at ebidensya ng prosecution, disclosure sa depensa at iba pang issue kaugnay ng kaso. Pag-uusapan din ang schedule ng trial proper na nakatakdang magsimula sa November 30. Hindi pa malinaw kung personal na dadalo si Pangulong Duterte sa naturang pagdinig.
0: National.
2: Samantala, nakahandang estratehiya ang kampo ni Vice President Sara Duterte para ipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth mula 2007 hanggang 2025 ayon sa kanyang abogado si Attorney Michael Poa. Sinabi ni Poa na maaaring ipaliwanag ito sa pamamagitan ng mga susunod na testigo o ebidensyang iaarap ng depensa sa impeachment trial. Hindi muna ibabahagi ng kampo ang kanilang partikular na estratehiya at hinikayat ang publiko na hintayin ang paglahad ng kanilang ebidensya.
0: National.
3: Sa iba pang balita, ay sinusulong naman si Senador Panfilo Ping Lacson na gawing pangunahing age verification o ang national ID para sa mga magbubukas ng social media account. Iminungkahi ito ni Lacson bilang amyenda sa Senate Bill 2424 o Child Online Safety and Protection Act na naglalayong protektahan ng mga minor de edad laban sa online harm. Ayon kay Lacson, maaaring magkaroon ng butas sa pagpapatupad ng batas kung maraming opsyon sa age verification ang ibibigay sa social media platforms. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang social media registration sa mga wala pang edad 16 hanggang isa o habang sa ilalim naman sa age verification at child safety requirements ang mga nasa edad 16 hanggang 18 years old. Iminungkahi rin ni Lacson
1: na pananatilihin ang restriction hanggang 18 na taong gulang at gamitin ang senior high school years para sa social media at digital literacy education.
0: National.
2: Samantala, nananawagan si Senador Riza Honteveros ng agarang pagpasa ng panukalang Child Online Safety Bill upang mapalakas ang proteksyon sa mga bata laban sa panganib ng mga online contents at impluensya. Ayon kay Honteveros, nais ng mga law enforcer ang investigador na magkakaroon ng mas matibay na legal tools para maiwasan ang panibagong school shooting at iba pang insidente ng karahasan na maaaring may ugnay sa online influenza. Binanggit ng senadora ang mga school shooting sa Tacloban at Sangbuanga bilang halimbawa ng maaaring maging epekto ng panganib ng umiral na batas laban sa online sexual abuse at exploitation of children at saklawin ng iba pang online threats, kabilang ang mga mekanismong maaaring may ugnay sa nihilistic violence extremism.
0: Todo National.
1: Alas 11:50, iununad, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Patuloy na lumalala ang malawakang wildfire sa Indonesia na posibleng magdulot ng carbon emissions na papalapit sa naitalang pinakamataas na antas sa bansa ngayong siglo. Batay sa pinakabagong datos ng Global Fire Emissions Database, umabot na sa milyong tonelada ng carbon ang inilabas ng mga sunog sa Indonesia ngayong 2026. Dahil sa mabilis na pagtaas ng emissions, inihahambing na ang kasalukuyang sitwasyon sa mapaminsalang wildfire noong taong 2015. Noong 2015, tinatayang 2.6 million na hektarya ng mga pananim at iba pang lupain ang nasunog sa Indonesia na nagresulta sa tinatayang 333 milyong tonelada ng carbon emissions. Patuloy namang minomonitor ang lawak at epekto ng mga kasalukuyang wildfire sa bansang Indonesia.
0: Todo International.
2: Sa iba pang balitang international, kumpirmadong nasawi ang isang migrante habang 15 pa ang nawawala at 51 ang nasagip matapos lumubog ang bangkang sinasakyan nila sa karagatang malapit sa isla ng Gabdos sa Greece. Ayon sa Greek Coast Guard, nitong Lunes, September 14, nasagip ang dalawang barkong dumaan sa lugar ang 51 pasahero. Batay sa mga nakaligtas, nasa 77 katao ang sakay ng bangka bago ito lumubog. Patuloy ang search and rescue operations kung saan 4 na barko, mga sakay ng himpapawid ng Frontex at ibang helicopter ng Coast Guard ang ipinadala sa lugar. Inmahirapan naman ang mga rescue teams dahil sa malalakas na hangin sa karagatan. Dadalhin sa Crete ang mga nasagip na migrante para sa kaukulang legal na proseso. Ang Crete at Gabdos ay kabilang sa mga rutang ginagamit ng mga asylum seeker na nagmumula sa North Africa patungong Greece.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Nagsala ng 1-1 draw ang Philippine Women's National Football Team o Filipinas kontra Uzbekistan sa kanilang unang laro sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nauna nakapagdala ng goal ang Uzbekistan sa ika-81 na minuto ng laro. Gayunman, hindi sumuko ang Pilipinas at nakapantay matapos ipasok si Natalie Collins ang goal ilang minuto bago matapos ang laban. Susunod na makakaharap ng Pilipinas sa Group G ang Hong Kong sa Huwebes bago ang kanilang laban kontra China sa araw ng Lunes.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa showbiz news, sa balitang artista, released na ang ikatlong studio album ni James Rida na Honey I'm Home sa ilalim ng Sony Music Entertainment. May 10 tracks ang album na nagsisilbing bagong chapter sa musical journey ng singer-actor matapos ang ilang taong pag-explore sa kanyang sound and identity bilang artista. Ayon kay James, ang home ay hindi lamang tumutukoy sa isang lugar, kundi pakiramdam ng pagiging payapa at komportable sa sarili at sa mga taong pinipiling makasama. Tampok sa album ang R&B, soul, funk, soft rock, yacht rock at classic pop. Kabilang sa mga nakatrabaho niya sina Arthur Neri, Luke April at partner niyang si Isa. Samantala, isa sa mga personal na kanta sa album ay ang Indiana na nagsisilbing mensahe para sa kanyang magiging anak. Tampok dito ang emotional na pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak kahit hindi pa siya opisyal na ama sa kasalukuyan.
0: Todo, todo, todo, Balitang Showbiz.
3: Balitang Showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
3: Isinusulong sa kamera ang pagpapataw ng excise tax sa 3-in-1 coffee, ice cream at frozen yogurt bilang bahagi ng panukalang pag-amyenda sa sweetened beverage tax sa joint hearing ng House Committees on Ways and Means at Health nitong Lunes. Iminungkahi ang 6 pesos flat excise tax sa 3-in-1 coffee at flavored fermented milk. Samantala, nais ng Department of Finance or DOF na alisin ang tax exemption sa ice cream, frozen yogurt at ilang natural fruit and vegetable juice. Iminungkahi rin ng DOF na itaas ang buwis sa sweetened beverages mula 6 pesos tungong 20 pesos kada litro para sa caloric sweeteners at mula 12 pesos tungong 40 pesos kada litro para sa high fructose corn syrup. Ayon sa DOF, layunin ng panukala na mabawasan ang pagkonsumo ng matatamis na produkto na maaaring magpapababa ng average consumption ng mga sakop na produkto ng 27.2%. Samantala, sinabi ng DOF na isinasalang-alang din ito ang epekto ng panukala sa mga mamimili, kabilang ang mga low-income household na karaniwang kumukonsumo ng 3-in-1 coffee.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa health news sa Balitang Pangkalusugan, nagsagawa ng primary case services ang 98 na local government units at 98 na paralan sa ilalim ng yakap na handog ng Pangulo noong September 14. Kabilang sa mga serbisyong inatid ang pagpili sa at pagpapalista sa yakap clinic upang konsultasyon o first patient encounter or FPE, konsultasyong medikal at mga laboratory tests batay sa rekomendasyon ng doktora. Nagbigay ng rin ng essential medicines na kabilang sa mga PhilHealth gamot, pati ang pagre-registro ng membership in increase at DOH at PSA registration assistance. Layunin ng programa na mailapit sa mga paralan at komunidad ang pangunahing serbisyong pangkalusugan at matulungan ang mga Pilipino sa namakuha ng maaga pa at abot kayang pangangailangan medikal. Bahagi ito ng PhilHealth yakap, yamang kalusugan para sa lahat na naglalayong palakasin ang primary care services at maagapan ang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng publiko.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo
3: balita. Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 100 days na lang, Pasko na. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
2: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo nag limpyo imaw ag uwa ako kabatsyag itgaoy. Dati nagvitamins ako it pilag itang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, haydo yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Aksyon.

0: ang halian. Todo aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Pagana sa pananghal.
1: Manay Gatradlaw, Banway, Tacaribo, may Gatradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa itong pagpangalag at sa itong pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Magkaroon Gatradlaw kita ita Miyerkules. Itcha 16 na kita Banwa sa buwan ita September dagon 2021. Ura istran Banwa ro kaga pagabi-abi aga pagapadami ang ita may kaga hapon may pagpamati sa aton mga suki ga taga pagamati. Sa kabilgan ga Banwa Tacaribo kabugusan ga probinsya Taclan sa kutob ko magabutan ko aton nga pagpangalagad. Magkaroon kag edisyon ita to ga pagililibar wa ang kugikin yo Banwa aga pagwelcome pagapadami ang ita maidayad nga udro adlaw. Hoy kamusta ro aton mga suki ga mga taga pagamati sa kabilgan nato nga probinsya Taclan. Magkaroon kag adlaw ita Miyerkules na kabayeng nakailabas na ro aton mga katodo ay kapingit na sa managapo pamati makarok na hapon niya sa aton niya pagpangalagan. Bao nagatotally tigid ban kay ina no ya sa aton sa manwag ita kalibo aga pila ka mga banwag sa kopi ta aton kraga probinsya Taclan. Alay kahapon grabe ro tagiti kita init ya ligita sa kalibo ha, pero pag abot aton kahapon sa may banwag kita balete grabe man dong waswas kra ita mabaskog kraga ugan sa mga katodo pero pag abot ta kahapon no sa may barangay Lalab sa Barot Batan na magata arong dagan wa ta itauan ito magkatodo nga raya gid makaron arong pinaka importante nga kinangano ita aton nga mga igmanghon no mga katodo kapimpa no sa mga wa lagi kay ta tubi baga no rupila ka baga kaganasan sa mga katodo na maghan na ron day kay baga bubon no kay bangod gani nga wa kada magkatodo ita ugan nga experiencean sa pila naton ka baga banwa nga sakop it aton nga probinsya it Aklan. Sa ito naman negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market. Nakama naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center. At sa ito naman katodo, sa ito naman bulantero-bulantero, banwang nakatutok na magkaroon karaga Udro Adlaw. Kamusta? Duaton nga sa mga itry karaga Adlaw ita Miyerkules. Sa ito nga mga kaaping nga monitor makaroon sa ito nga pagpangalagan. Ang kabay mga katodo ng inoki banwaro ito nga Adlaw ita Miyerkules. Nakapinggit sa ito nga mga igmangoy na kapamati makaroon karaga baga panyempo sa ito nga pagpangalagan. Mula Lunes hanggang Sabado. Sa ito malang mga tricycle drivers sa van at jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pilag kabaga mayor nga daganon ita ato nga banwa ita kalibo kabadaban bilog nga probinsya Taclan. Siyempre mga katodo sa pilag kabaga terminals no yes ato sa sentro ita banwa ita kalibo sa eastern nga western part kung aton karaga probinsya nga makarag karaga baga panyempo arong iba na ton mga drivers nagapatagoy karaga banwa ita pago ilabas sa pilag kabaga karinderya no yes ato sa banot kalibo rung iba nagapupahuway ang nagasusandi ay nagapupatungka while nagawat ita pasahero kapinggid no sa aton yung mga van tricycle ag mga jeepney drivers no mga katodo magkaroon ka nagabaga panyempo no sa aton kagapag ililiba sa aton man ang mga katodo nagapamati sa tagsa-tagsa ng dagabaga panimagay samtang nagapailay-hilay kay bago tapos kraita ilabas rung iba nagadigamu pa sa kusina kung ang dakron yung mga panimagay sa mga wapay na nakailabas sa kapingid no sa mga wapay nagapahaom itadakron nga ilabas on magkaroon nga adlaw kamulang bahala magapreparar no magplastar ita inyo karon nga ilabas makaron nga unto kay kami man do magapreparar magatudkin nyo itapila ka mga balita nga nagkaganabo no sa aton nga bilog nga probinsya Taclan nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: sarangang magkatodo nga magkapartisipar sa aton nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka muna nga maka-comment sa ito nga pagililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay ato nga ito nga pagatawat liguan no sa kabilugan ko ato nga pagpangalagan na makaroon kay edisyon ito ato nga palatuntunan syempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share, i-follow do ato nga pagpangalagan makaroon nga hapon para mas mabunan to no nga mga katodo magkapamati maka-update sa pila ka mga balita no kapingin sa mga balita lokal ang nga ginabantayan itaton yung mga igmangod mga nagkaganabo sa aton na bugos nga probinsya. Aga siyempre doon para nga maging mas updated ka mo, no? Automatic. Pag once nakapalo na ka mong makatodo sa amon na Facebook page, Manwa. Every time nga may inagabagan news in public affairs program, may mga breaking news ang natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo nito notification. Agod nga maging mas updated gig ka mo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya.
0: Pagana sa pananghalian, Todo Action.
1: Gani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Dato nga pagililiba sa Miyerkules nga edisyon it aton nga pagpangalagad.
0: May balita, may aksyon, Todo Action.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rondekra nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita Banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Maga ibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman Banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga check kita Banwa no itapila ka mga balita direkta sa ato mga municipal police station na sa bilog naton nga probinsya Katakan mga insidente Banwa ang nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya kung nagataliwan ko nga mga enoras. Maga ginrespondian itaton nga mga kapulisan mga katodo kay kung may una karabanwa no nga mga magagkuhan nga insidente ang nagkaginabo sa bilog naton nga probinsya iga ba siya daron sa ato nga pagililiba pinagi sa kay katodong Jesrel Nermar.
0: Aksyon!
1: Tama naman doon pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa itay Kalibo. Pila sa mga aktibidad no programa nga gimpatagayon ni aton nga LGU Kalibo mga katodo para man sa benepisyo at aton nga mga kalibunhon kapinggid sa Madagapo Pamati na magkaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagad do igabasyada man sa kabilugan ako aton nga pagwaragwag magkaroon ka nga hapon pinagi maninduna sa report ni katodong Rolly Boy Herrera.
0: Pagana sa pananghalian Todo Action.
1: Pila Banwa sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligo pagkatataron sa ito nga pagpangalagad makro ka edisyon ito ito nga pala tuntunan
0: Action.
1: Sa Giyapon Banwa Ronday karagawa ita katapusan waga tuo karaga mga reklamo na itapila na ito ka mga kaimahuran mga pumuyo sa probinsya Takan na partikular sa pinakabarangayan mga katodo ang may kantanan sa Giyapon sa Ronday karaga pag-implementa ang mga katodo kong educational assistance na 20,000 pesos ang mga katodo sa bawat barangay makikinabang program amang katodo nga makaroon ginaputos ita kontrobersiya aroray kara nga pagpanupod Banwa ita 20,000 pesos sa lima ka mga beneficiaryo kada barangay amang katodo iya sa aton sa probinsya kara ita akin matapos sa Banwa nga may una kara nga basko gitabuot nga ipaagwa reklamo ronday kara nga pila ka mga senaryo sunod-sunod man karon Banwa sa pila pa ka mga kabarangayan ang kaparehas man magkatodo ita ronday kara nga sitwasyon na ano giban baga banwarong plastada ay han arong concern abi tato niya pila ka may banghuran hindi giman baga dapat bagay or hindi giman baga pwede nga makabaton Banwa itry ka rin ayuda or maka-avail itry ka rin 20,000 pesos nga educational assistance Banwa under sa barangay o de ka rin bawat barangay makikinabang program arong mga unga itry ka rin baga barangay officials na mga katodo para nga maging klaro sa aton ng mga igmang na mga katodo may kantanan sa lasambit karaga concern na kay Sandig Banwa sa initial tang impormasyon na grabaton mga katodo sa aton nga DILG Aklan pinagi Banwa sa kay Sir Raimundo Palanog aro aton nga provincial director kong DILG Aklan Banwa wa man Banwa no nakabutang nga hindi pwede nga maka-avail Banwa itry karaga educational assistance so day karaga mga unga ita opisyal ita barangay pero dapat patron por delicadeza laman mga katodo except lagi man siguro kung uwa naging karabanwa ita qualified aga beneficiaryo Banwa sa anda karoon nga barangay pero dapat no kung may una agi dapat i-priority Banwa roray ka nga mga kubos naton nga mga kwalipikado nga maging ambit Banwa itry ka nga ayuda bulig no para sa anton nga mga estudyante mga katodo sa anton nga probinsya kra Itaklan. Na kay ginpagamit naton makatodo nga makaabuo no ita pagapahayag na mismo direkta sa aton nga provincial director kung DILG Aklan agud no nga manging klaro Banwa rung pila ka mga impormasyon at the same time Banwa sa aton nga mga pumuyo ang nagapabot turo day ka nga sentimento Banwa may kantanan sa lasambi ka nga problema agayan may una ka na Banwa nga sanksyon nga pagapangatubangon pwede makatodo if ever abi no nga mapamatudan ang saga aron pag implementar iti apila naton ka mga official particular aron aton kagabaga punong barangay saray karang mga kabarangayan na iya sa aton nga bilog karang probinsya katakan mga katodo may kantanan sa programa itato nga presidente ngarong katuyuan karabanwa manami mga katodo o galing sa pila ka mga kabarangay ginaputos makaron ay taray karang kontrobersiya kaabo-abo karabanwa ang mga reklamo may kantanan sa nasambit nga concern.
0: May balita, may aksyon, totoo, aksyon.
1: So yung banwa sa itong pagililiban sa itong nga pagpangalagan na ipabati nato ni Duna rung pagpangayag itong nga provincial director kaga DILG Aklan na kay may ginpatagay karon banwa nga pagpag-angot si Katodong Jesrel Nerbar agad matawaan ka rin magkatodo iti impormasyon do anton nga mga katodo nakapinggid no sa anton nga mga pumuyo sa mga kabarangayan nakapinggid no sa managapo pamati makarok na hapon agad nga maklaruhan banwa may kantanan sa Rodeca nga konjen nga ginapabot it anton nga mga kaibang huran standby.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
2: Reynal Pandiola on the mic. Todo aksyon.
1: Samtang sapya kabahin pila pa kabaga balita sa anton nga pagililiba mikron karang hapon. Aroday kara balwa gigin pabutsag itray kara gasangka construction worker aga ginaaligar imaw kudo allegedly gin discriminar ita pila kabaga staff na itray kara nga katiklan na GT Port mga katodo which is daya makaron hugot ra nga ginapanginwaga agin balibaran may reaksyon karon banwa aroday kara nga natungdan na particular mga katodo sa aroday kara nga empleyada itray kara nga GT Port may kantanan sa rekrang nga pagpautos kung sentimento sana karon nga Facebook account itaray karang nga construction worker banwa ang nga nagtaumanda makatodo ita negatibo karang nga komento sumay reaksyon karon banwa no roday karang nga empleyada ang nga manawa tamanat ka matuuran aro imo karon nga ginaligar nga may pagdiskriminar kimo ama katodo tag nagagi ikaw sa katiklan GT Port ang nga ginambay kaabi nga construction man lang daw kay kinahanglan nga nagatrabaho gidang makatodo ang nagapatuman itapila karon ka mga sundanan una sa main crack ko nga katiklan GT Port na mga katodo kay hindi na itong pwede rin nga irason ang nga manmana ito mana sa kwan pilang buwan manmana kami nga ipasugtan to while nga ito paro schedule sa Tabon Port ay hindi nga ni makatodo pwede nga ipilit dong saga na ton nga rason kay April pagali man katodo nga nag-expire do imo karon nga kinanganon nga mga dokumento nga gina-required una kung magsuod ka sa Islat Boracay akon ikaw trabahador una mga kaabyanan awa arabanwa nagkuwang daton karaga LGU ka malay mga katodo may kantanan sa runday karaga concern mga katodo kay nagliligan para kabaga binungan nga mga katodo gin-required arutanan nga mga workers banwa nga dapat magbuogid ay tapila ka mga kinanganon dapat kung expire do imo nga mga kinanganon nga dokumento imo gidro niya iproseso banwa sa opisina una karon sa banwa kara itamalay like sa Rodeca na construction worker mga katodo Abril pa no nag-expire do anak ko ga dokumento aga pilang buwan na nakataliwan mga katodo aga de kato abi no aro ginobra nag-post na karon ga social media account mga katodo nga siyempre nagtauman ita mga negatibo nga komento sa ato ni Maigmangod kapinggit una sa mga taga-Banot Malay Isla Itboracay
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: so standby banwa sa toga pagililiba sa toga pagpangalagad trataro naton na iya sa ato niya pagwaragwag makaroon karang hapon samtang sa piyakabayin agahon pa kain na banwa gin kakibot itapilag kamaga pumuyo aro dahil karang magkatodo gasulog garagunta sa barangay na luok una karon sa banwa karita kalibo nga gumamon itray karang isang kaministor ang agina palagyan ita pamilya Magallanes banwa gin pabutyag itato niya kalibo fire station mga katodo nga sanding sa ginasunod karang operational procedure manual ita BFE aga may una karang banwa nga initial nga ginlatag gadamyos nga nagabot-abot sa 140,000 pesos sanding letra banwa sa operational manual procedure nga ginasunod itaton nga Bureau of Fire Protection mga kaabyanan so pwede para banwa no magataas depende ra kung magadeklarar na makasubmiter kung anda karoon nga pidabit of loss no roday karang nga tag-ana kay base kay na banwa sa pagpabutsa gitao nga itray karang nga tag-ana kumpan aday karang nga baraka mga katodo nga bag-o lang gid no nga load i-try karang nga stock ha mga katodo ronday karang nga sari-sari store nga nasunog kaina una sa may barangay na Luok iya sa aton sa Banwa Itakalibo
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: ay mga katodo ro pila ka mga balita nga ato nga pagatawat ligo pagatataron sa ato nga pagililiba mga karon karang nga hapon sa giapon ha padayon ka mga katodo nga makapadagay inyo gabag mensahe na pila ka mga pagpadamay o concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad makaroga hapon kaya to kita nga pagatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ato nga pag-ililibang sa giapon na pakilike pakishare aga pakipalo no, damo nga Facebook page mga katodo agod no gabas mabo na to nga mga imangod o makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapigid no, sa mga balita lokal nga ato nga pagatawa at ligwa sa ato nga pagpangalagad
0: aksyon
1: kada ni Banwa nga mensahe nga gimpadagas ato gagapagwaragwag bay gigahapon bay gapagpamati daw kay Sir Roger Lucero Nagales always gid naga monitor sa ato nga pagpangalagan kay Oliver Oliveros maayday mga pagpamati kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai good afternoon no aga sempre ron no sa ato nga mga katodo no sa ato nga mga Canon OFWs una kanday Ma'am Elizabeth sa Germany kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand kay Ma'am Belle Orsula una karon sa Hong Kong una sa kay Bas April Joyce Alonsagay no may mga pagpamati sa Hong Kong
0: Action!
1: About baga sa ayuda ay mga OFW ay abota nga uwa kasayod kun ano dato ag kun matuod baga nga OFW do mga nakabaton nga tohay abo nakabaton nga tohay abo ta abi nga OFW aklano nga uwa ta kasayod kun raya ngara
0: aksyon
1: oy kay Sarwel Andrade Tambong ha sa ato nga mga taga Aktoda no nagapamati no wal nga nagaoy labas magkaro ka nga mga panyempo una karon sa dakro nga tambayan no sa Aktoda no nga nagapamati alin kay Will Andrade Tambong ha sa ato nga mga tricycle drivers sa Itaktoda nga nagamonitor sa ato nga pagpangalagan kay Sir Exalteo Terencio sa mga taga Banwa katama ka to happy viewing kay Kagawad Michael Villanueva Basulina una sa mga taga Barangay Lagin Banwa West no man siya kay Toljo Olarte bawang nag-iisang taga pagmana ng Hacienda Olarte una sa Pragante sa Banwa Kampandan sa probinsya kang Antique nagawi labas makaroon kamusta man ang imo love life tol sa akon wa igid problema kay kung love life pro ato niya paghahambagan sa iran mo gidron kung ano ka aktibo ba aktibo
0: aksyon
1: bagay pa pamantay kay Toljo Olarte ba sa pinaadlaw tol mga mas share ko lang sa Pragante kung baka uli ko sa Banwa Itnabas kay rapit lang man dyan sa amo ng imo nga asinda mas share ko dyan kung baka uli ko sa Romambla ay madiretso ko dyan sa inyo
0: aksyon
1: may mga hapon ha sa kay

0: Macaron.
1: No, kay Macaron dong OT King, no? Itato nyo baga bago ka na baga recruit, no? Nga mga patrol man. Bagong recruit, no? Nga mga police naton, no? Mga katodo, Macaron ka na hapon dong OT King ceremony, no? Mga katodo, gani sigurado ga ito ka na rong gwapo nga principal at Arcangel sa Balete. No, kay Sergino Ambito, kay Ruana, karon nga gwapo man nga panganay, no? Magasud na, no? Sa Sabak, Ita PNP.
0: Action.
1: Una kay Master Noni Nicolas Sanilas Etery, no? Una man kay paring Unyok Junior Lente sa Nyo Buswang sa Relente Family. Agaw na siyempre, no? Kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacau Sur. Kay si Ramon Agay Mamaymay Munja sa Barangay Bagtoleso. No, sa Munja Di Manuel Family, no? Ginagapamati. Siyempre, sa mga taga Roxken Motor Parts. Ag sa mga taga RKO kay Ukay, una karon sa Kulasi Antique, no? Nag-monitor. Ag iya sa Boy Boy Motor Parts sa Kabaon, ita Jaime Cardinalsen Avenue. Iya sa ton sa Banwa Italibo. Kay Ma'am Jane Malihan Kimpo, happy viewing. Nag-monitor. No, sa mga taga Puis sa New Washington, halin sa Hong Kong. No, nagapamati, no, raton niya mga Canon OFWs, no, yes, ato nagapagpangalagan. No, kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no, from Hong Kong, ag sana nga member pamilya, una sa Barangay Puis, sa Banwa Kraita, New Washington. Sa ato nga mga member, ta Station Drug Enforcement Team sa Isla Taburekay, Kanday Police Master Sergeant Teddy Dalisay, aga sana ko niya makaibahan, una. Siyempre, yaman sa Team Loyal, Italeso PNP, no, kaday Police Executive Master Sergeant mainit, no, at siyempre kay Master Sergeant Delgado, no, maayagin nga pagpamati, no, aga may gid nga hapon, no, iya sa aton kroon nga pag-ililiba, makro nga edisyon, it aton nga pagpangalagan. May 28 minutos banwa nakataliwan sa oras ka na talas 12, oras makatodo atod kinyo itamor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Gani, no, sa ato yung magkatodo, sa ato yung maigmangod kapinggit sa mga mahilig ko na magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguradoon naton nga rong kape nga aton ginainom, ayrong kape magkatodo nga may una nga ba namin nga benepisyo para sa ikamayat aton yung mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Tagapo na sarang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo, Aklan. Kay mabu na ito, naman katodong nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo sa anda nga mga gawas umpis ang asante nag-inom it more power. Kaparas kay Dianti Jesse Marte, nga sukit more power. Ang nagapamatigid makaroon sa Marty Family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, Italibo. Sa aton banwa nga pagpanumbalik, rato na nga pag-detalye at aton nga mga headlines nga balita, duga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmanghod, balik ka na aton pagkatapos anay pila ka baga reminders.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, Probiotic, Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mabaskugun ako, ag naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, Probiotic.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na patuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman. At maaga din mabibigyan ng luna para maiwasan ang paglupahan nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkapantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinag sama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
5: Life Extension, Vitamin D3.
2: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
4: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
11: Kami!
4: Meron!
11: Saan?
4: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
4: for longer life.
2: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
15: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir o iyong sikreto, kapon?
16: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
17: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
16: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
18: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
19: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
20: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Todo, aksyon, magkala sa panahalian.
11: kwentuhan. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Balik sa tagapaga, pangalagad sa tagapang hililiba, may 40 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alas 12.
11: Todo aksyon.
14: Sa giyapon ha, padayag ka baraga pamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchon.
11: Todo Aksyon.
14: Ay, may giyapon ha, sa ato ng mga van driver na karon sa GM's Terminal, nga nagapamati magkaroon. No, yun sa ato ka pangalagad, no, sa ato nga pag-ililiba.
11: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
14: Nauna ka day Nong Janing, no, kay Part Barok Distura, kay Tunet Alayon, no, nagapamati, no, sa tanan ng mga van driver na nga nagamonitor magkaroon iya sa aton nga pag-pangalaga. Naman siyempre yan sa aton nga mga van driver, no, sa area kara ita Altabas, Karibo, vice versa, noga van ang biyahe, no, nagamonitor man magkaroon karaga baga panyempo, no, sa aton karaga pala tuntunan magkaroon karang hapon.
11: At
14: siyempre, no, sa gwapo nga dispatcher, no, kay Part, okay, Part, kay Nung Boy Cheryl De La Cruz, no, nga po patong ka magkaroon ka nga hapon, no, while nga nag-monitor sa aton nga pag-pangalaga.
11: Toto, aksyon!
14: Aksyon! Nga mga amigo na, nga mga van driver, mayagid nga hapon, aga mayagid nga pag-pamati.
11: Toto, aksyon!
14: Sa mga todo na sa pag-taitaligwa sa pinagkabalita, no, gato nga pag-trataron, magkaroon ka edisyon, itato nga pag-ililiba. May kanta ng damag katodo, no, sa Roday makaron nga ginaputos, no, ita kontrobersiya. Ang sa giyapon banwa Roday karang 20,000 pesos no, ng educational assistance para sa lima kabaga binipisyaryo na no, itry karang mga kabaranggayan, no, mga katodo paagi sa Roday karang bawat barangay makikinabang program. No, kay rung 20,000 pesos panwa mabahuda nga bulig, no? Para sa aton nga mga estudyante, no, kapinggid sa mga ginikanan, ang kapusgid banwa, no, sa Roday karang pagpatuon sa anda kag mga inunga particular, no, sa mga fourth year makaron, no? Mga katudo nga nagatuon sa aton nga probinsya Katakan. No, kay sa nahamba naton banwa Roday karang mga nagkagasaga nagligad nang nagtao sa pila ka mga estudyante nga ginbalik mga ni magkatodo ay wa tat problema no sa part i-try ka mga estudyante. No mga katodo kay normal ko namat na to no kita nga mga agmangot no mga estudyante ko namat pag once nga may una nga mga programa no mga katodo nga misan sayod na to no sa or sayod na to sa ato nga kagalingon ang mabaho nga bulig para sa aton karga pagtuon.
11: Aksyon.
14: Ay ko naman ay nag-apply ta kita no nga wa man aton gid paisayura ra aton ka maginikanan no kay bangod gani sa katuyuan nga makabulig kita banwa na no, mismo sa aton yung kinangano nito pagtuon yung makabulig man kita sa aton nga maginikanan.
11: Aksyon.
14: Ay una mata banwa no nga saga nga pag-implementar no mga katodo is una utaron no sa pila naton kabaga official sa barangay like rum pila naton kabaga punong barangay no kay magkaroon abi na papaduan naton sa iba nga pati banwa ruray kra kabaga estudyante no nga nakabaton to banwa ay nangin subject ko tasanda no sa pag bus ita pila naton kabaga kay mahuran
11: aksyon
14: no mga katodo which sanda wa ta makatodo kay siyempre kabaga sanda nag asa panaran naman to makatodo no kay nagadepende man doon no sa barangay kay sanda mataban waro naga ausisa una no so that's why nga nag apply masanda naga process sanda kung pila ka mga kinangan no mga requirements ag nagadepende rong banwa kung aprobaran mga katodo that's why nga hindi natun sandara mabaso no mga katodo hindi dapat natun sanda nga aton sanda nga komentoran itaray ka nga mga watsayod no sa social media account.
11: Aksyon.
14: No, kapingin sa mga kabaranggayan, no? Manatungdan ka nga barangay nga may una ka na banwa nga makaroon daya ka nga mga senaryo nga nagkaganapo.
11: Aksyon.
14: And right after ka na banwa nga magatuwa o magwa o daya ka nga mga nagkinabo nga ra, no, mga katodo, ay hawus tabuan sa rin mga kabarangayan dahil na makarundong sentro itapinag kabaga reklamo.
11: Toto, aksyon!
14: Na mga katodo, para Rias Banwa, Roray karaga mga reklamo nga gina-question itapinan nanton ka mga ibangot.
11: Toto, aksyon!
14: Na nga man mana, nga ni kagawan, nga ni kapitan, una mana, nakasuhod mana, nakabuo mana, itray, ray karaga 20,000 pesos. Na mga katodo, although nga qualified one mga katodo, pero hindi sa giyapo natong Banwa, malikawan ang mag-isip it mga negatibo. Ruanton nga mga igmang, huwag naging prioridad ni Moro Ibo kanya membro kata pamilya.
11: Aksyon!
14: Eh, hindi man dali Banwa, klaro, no? Wa man naka, nakabutang sa criteria guidelines, mga katodo, nga hindi pwede maka-avail rung unga itry ka nga kapitan or kagawad Banwa. Pero dapat, siyempre, sa part man na to, ng mga official barangay, for delikadesa lang man, no, mga katodo, except lagi siguro kung kuha nagid Banwa it mga kwalipikado una ang mga estudyante na no, intended sa roday ka nga programa.
11: Toto, aksyon!
14: Kaya daya ka na Banwa, rupila ka baga senaryo makaroon. No, mga katodo, kapara sa risagin ng Barto, itapila na to ang kabaga official sa barangay Kamaligan, no, mga katodo, ang balikapitan niya, ay kung una, hindi man klaro, no, nga, wa man nakabutang mana sa kriteriya nga hindi pwede rung unga ikagawad. Hindi pwede rung unga kra itakapitan.
11: Todo, aksyon!
14: No, mga katodo, kay Ruray kra nga ang programa intended para sa aton nga mga kubos na aton, mga pobre na aton nga mga estudyante.
11: Todo, aksyon!
14: No, mga katodo nga sa pamilya baga manay, wa pagin it may nakatapos sa pagtuon. Ang naga habil-habil man nga basi kung mag-ungkat naman kay bangod gani nga tapos sa pagpanggastos para sa gagastuson sa runday kra nga eskwelahan, mga katodo, kapinggit sa aton karaga mga estudyante.
11: Toto, aksyon!
14: No? Makaroon mga katodo, hagus no, hagus daw, kabo-abo na mga kabarangayan. Ah, mga katodo, kay, kumaga, sa mga post, itry karaga mga kabarangay naton, bihira lang kita Banwa, no, makasumagang mingko positibo rong feedback. Ah, humalin sa aton yung mga kabarangayan, iya sa aton sa probinsya katakan, umpisang nagupok, ruday karaga pila karaga senaryo. Ruray ka nagabaga reklamo ka na Banwa at aton nga mga pumuyo. Like kayo nga gahon, may nagpadaga ka to, nita minsahe, halin sa may Banwa ka taltabas, no? Partikular, una karon sa may area kara it barangay Odjong, gina pabutsag to Banwa, itaray ka rin, apila ka mga igmanghod na to, nyaman man na, ruray ka rin, mga nakabato nga iba, no? Mga katodo, naka-avail itry ka naga 20,000 pesos sa mga mga manugturo man na mga maestra man na ro anak ko na mga ginikanan.
11: Toto, aksyon!
14: No, mga katodo. So that's why nga gusto man nato nga maklaro, no? Kung ano gibaga dapat, no, mga katodo. Sa aton karon nga DILG akla, no? Particular sa kay Sir Raimundo Palanog, no? Ranto nga provincial o OIC provincial director. No ita DILG Aklan, agud nga maklaro, maklaruan man do aton nga mga pumuyo.
11: Aksyon!
14: Nga makaroon nagapautwas, nagapaabot kung andaw kaga mga sentimento. No kay kung hindi ra Banwa maklaro, runday ka nagapila ka mga suhundanan, no? Criteria, guidelines, no? Mga katodo, kung ayan nagakangay bagay, mga katodo nga makabaton gidman, mga katodo, runday ka nga miyembro, abit pamilya, itry ka nga mga official naton, ay siyempre, hindi man dama ang katrong pila ka baga reklamo nga ra, no? Itaton niya mga pumuyo. Kung baga, hindi gid klaro pa makaron sa aton niya mga pumuyo, that's why nga nagapabot pa ang dako nga pila ka baga sentimento.
11: Aksyon!
14: So, kagina Banwa, ginkomisyon na ton si Katodong Jester Nerbar, no? Kay, nagtawag gabi kita kaina, no? Sa aton niya opisina, ita DILG province, no? Sa kay Sir Raimundo Palanog, timing ma, may anak rin nga ka-istorya, that's why ginkomisyon na ton, na si Katodong Jester Nerbar nga antunan lang gid no sa anak nga opisina agud nga matawaan ta impormasyon ruanton nga mga pumuyo no kay kita ama katodo nagapati nga nakaabot naman da sa anak nga tagatapan do ray kra nga makaron nga kontrobersiya kay hawus makaron dong social media una kara Banwa no nagabarakang ruday kra nga problema kada barangay Banwa ruday kra nga problema kumbaga Roray na karaga BBM, no? Nga, kwa na, gimbailuhan no ta, itry karaga meaning.
11: Toto,
14: nabasa na to, sa karaga social media, Banwa, no? Mga katodo, matapos nga, magbagahuba, roray karaga problema, concern nga gina, apaabot it aton kag mga ibangon.
11: Aksyon.
14: So tawagan aton takdan pagitawagan si Katodong Jestrel antes naton ipabati ro anak ra nga ginpatagayon nga pagipag-angot sa kay Mr. Raimundo Palanog ro aton nga OIC Provincial Director ita DILG Aklan daw agud nga batawan no ita impormasyon kaklaruan ro aton nga mga kaigmanghuran mga katodo may kaantanan. Sana sambit ka nga concern mga kaabyanan.
11: May balita, may aksyon.
14: No, dalangit na kay ginactivate na ito ang linya ni Katodong Jestrel Nerbar. No, may kanta na. No, sana ka nga pagipag-angot sa Kaiser Palanog. Ruaton nga OIC Provincial Director. No, ita DILG Aklan. Para man sa binipisyo. No, ita aton ka nga mga igmangot. No, antes na ito ni Pamatiro. Nagkaroon nga interview. No, mga katodo. Kay gusto taman. No, nga mabatian direkta mismo. Sa aton no nga DILG kon ayhan baway gid man or hindi gid man pwede banwa nga makakip nga makabaton i-try karang 20,000 pesos nga educational assistance mga katodoro o nga kara ita official ita barangay no mga kaabyanan
11: aksyon
14: no, kay hawos sabi makaron no dayaro gina reklamo no itapila nanton kabaga kay manghuran. No, sa tagsa-tagsa na ton kamagkabarang kinakwesto niya man na ro unga man na ni kagawad unga ni kapitan una tamana nakasood tamana ag may ita pamana no, nga mas kwalipikado pamana na no, nga mga pumuuyo ay waman doon banwa binagkagugan niya kung unga ni kagawad ay manggrano nung gita imaw ay pila malaman doon na yung magkaroon sa barangay kapipa kung may imo karoon ng kolehiyo na no, mga katodo kay may una abi ka na banwa nga mga requirements sa kinangan i-comply ni mga dapat. Wagi dapat ikaw mga scholarship no mga katodo kay bisan pobre ikaw agkon may imo tauna nga mga naka-avail ni ko try kag mga programa ba may imo karoga scholarship banwa no nga na-avail na nimo ay hindi ka pwede banwa no sa ray kag programa no under no sa ray kag bawat barangay makikinabang program no kwanton kag presidente nga ginatao no sa anton nga mga estudyante ayuda no sa mga estudyante banwa para sa mga ginikanan kaysa namba naton mga katodo manami rong katuyuan na itry ka naga programa banwa o galing nagkaangkulang ita problema kay bangod gani hindi pagid no klaro kung ano gid banwa ruray ka naga plastada may kantanan sa implementasyon ako na sambit nga programa check taro rin niya ni katodong Jestrel Nerbar.
11: Radyo Todo Live Report. Report
14: sa line number 1 katodong Jestrel with the report please come in.
1: May pagklaro ka doon, Reynald, no? Si Provincial Director, itatong DILG, si Sir Raymond Palanog, no? Katodong Reynald.
14: Raymundo Palanog.
1: Reynald, no? Si Sir Raymundo Palanog, katodong Reynald, itatong karang Provincial Director, it DILG, regarding sa rangarang kinagamo niya ni katodong Reynald, anong BBM assistant sa pila ka mga estudyante.
14: May agati mo eh, wati mo naga-interest ang dangkwan, imo ay ginaubrahan mo tatugot sa mga binagaybay katodong Jestrel?
1: Doon niya, di karoon niya, katodong Reynald, makapabati-bati no, sa atong karang mga pila ka mga nababasahan man yan, eh, no, sa atong karang Facebook mo din, nadagaman niya ni kita katodong Reynald, sa rangarang nasambit ang karang issue, no, particular
14: sa pila ka mga barangay. Ikaw nga, ikaw gimakot na mag-addo sa kay Sir Palanog, agod nga may ito lang hapon, may imo nga bago kami ka nga episode sa kwan, sa aray ka nga magapit sa huwag.
1: Oo, din na katodong Reynald, nababatihan na binato na sa pila ka mga inunga, ng mga, na actually, wa ka baton katodong Reynald, nga ginambay na magapit na bisag huwag, matulog katodong Reynald, ginapide. Apang may pagklaro mata katodong Reynald, no, si Provincial Director, nga, do mga kapitan kagawad katodong Reynald kay pwede mata makabaton katodong Reynald itatawag ka nga assistance no halin ka sa di nga nga gobyerno
14: so wata pagbaway katodong Jestrel nga hindi pwede nga makabaton do nga ikagawad o kapitan.
1: Yes, katodong Reynald, wa ta kar sa guidelines, criteria, no, ita, nasabitan karang assistance, nga, hindi pwede makabaton. No, mga unga kar kapitan, kagawad, apang, siyempre, inisyatibo nung katodong Reynald.
14: For delikadisa lang man, katodong Jestrel.
1: Nga siyempre mas piliun pagid ko tanan daro tawuan kat natawag gani karanga mas manubo ko natag mga imo nga tawo katodong Reynald dili doging klaro kato ni Provincial Director kaina siyempre gimboto matod sana katodong Reynald itawo no siyempre man pa unaon kanda karon pa nerbisyo so sundown karon do nagabuyot ita sampitan karanga budget sundown kara katodong Reynald do magusoy itimo aga karapat dapat no nga makabaton ita sampitan karanga ayuda katodong
14: Reynald except siguro kuno waro kita katodong Jestrel it qualified sa da korga barangay no pwede siguro nga itao sa RV sa dakwan albawa o nga ni kapitan o nga ni kagawad kung warong kita kwalipikado no ay isa ka sandaron nga itao lang kay kanugon man o dahil ka nga ayuda katodong Jestrel
1: Yes, katodong nga Reynald, ag kung wa man yan ikara ita qualified para sa mga katodong incoming third year, fourth year katodong nga Reynald, is pwede ba niya regalera ita o sa mga TESDA scholars, no? Particular, partida, mga TESDA students ka na katodong Reynald, may mga allowance man sa nara, apang pwede takandara, no? Ita o, kung sabitan ka nga, 20 mil nga nga katodong nga assistance, bukon nga it sa mga regular students katodong nga Reynald, no? Ag asambilog pa kara, no? Sa nasambitan ka nga issue, once katodong Reynald, no? Nga mapatunayan, no? Nung may saga sa pagpili katodong Reynald dahil is pag-abot ita kwarta katodong Reynald una kara sa atong karang mga kabaranggayan ro naga do technique kung paano ipanugupod kung paano katodong Reynald nga ipahisayod sa anang constituent it barangay nga may makaroon nga klasik katodong Reynald ita ayuda rong gobyerno nga gintao sa barangay is ro mga barangay official sa tarang katodong Reynald ro may strategiya kung paano nanda para sabi katodong Reynald sa may bahing karat kamaligan ging announce ni Cap sa natawag katodong sa anang karang
14: tumpa
1: katodong Reynald makaroon nga mga instances andaw tarang katodong Reynald nga parang initiative ko paano nang damasayran apang raya nga mga pila ka mga issue isa nagareklamo katodong Reynald kasi wa sa nakasayod katodong naman wa sa nakasayod no kung rubarangay officials natin is nagpasayod man nga may makaroon katodong Reynald nga assistance so pamatian natin kara pero pagpahayag kara ni Provincial Director Raimundo Palanog no atong kara nga Provincial Director natong DLG para man sa kaklaruhan katodong Reynald ita atong kara tagpagamati.
14: Okay, sige. Go ahead, partner.
3: Kung makimahan natin sumunga si Provincial Director Sir Raimundo Palanog regarding sa update ang sitwasyon sumunga sa ang issue no, sa BBM 20K assistance na dali sa probinsya sa Sampan. Sir, good morning, sir. Pwede mo, Mr. Matawaan din sa latest update regarding sila sa mga kinagahan
21: mo sa bong, sir? Actually, again, good morning no, sa imong nga mga tagpalamati. Good morning. Ayan nga gahon. Actually, damo na mga complain. No, updates damo mga complain na nang ibagani. Gin-refer na naman sa inyong Joho for their thorough investigation man, to really check if that report, if that issue is really happened, what's the reasons behind. So, naman na, kahapon na, muna na napampinamangkot. So, our response is based on the Memorandum Circular issued by the department. Memorandum Circular number 2026-038. No?
3: Okay. Sir, first question natin, sir. Ang guidelines bala, sir, naging natag sa atin na regarding bala, sir, sa pag-atag to sa 20K bala, sir. Ano to, nalitid man ang mga kapitan na mag-atag sa mga constituent ng mga estudyante or naulihin lang ginag-abot ang budget, sir?
21: Actually, budget is ara na. Hindi ko sure ang exact date, but the discussion on the scholarship was started, I think, in May. I do not know what's the exact date of the release, but I think in July, but before September, I think, or September, July, I think, July ara ng pundi.
3: Pwede ba na sa mabalaan gin kung aling gin ang kung guidelines sa paghatag, sir, sa assistance, sir?
21: What do you mean by alin
3: ang guidelines? Ang guidelines pala, sir, kung sino ang mga makabaton, paano
21: Okay. You mean ang mga eligible?
3: Oh, eligible, sir.
21: Ang mga estudyante. Yes, kapong inambal ko man na sa iba ang mga media outfit, no? Amunika ni ano, ang sa based on the circular that the DILG downloaded, di barangay no through di barangay or barangay council committee on education dapat mag pili sa mga ka mga
3: okay.
21: The most na in need ng mga estudyante so may mga criteria ring pastar no una diri dapat four-year coverage siya sa school year 2026-2027. Then another one is dapat from vulnerable sector. So we must speak of vulnerable sector, meaning ang mga imol. Then ang ikatatlo is at risk of dropout.
3: Okay.
21: Why at risk of dropout? Probably because of wala na sila pang gastuhon sa daw-daw nila pag-eskwila, financial wala. So, ang mga yan, ilang dapat tahtagan. And ang isa pang criteria na dapat wala sin may nakatapos sa kolehiyo sa ila
1: magmalakulo tamilya.
21: Okay. Kag ang isa ang na dapat residente siya sa barangay.
1: Okay.
21: So, ang na. Although may mga supplemental

0: naman siya supplemental criteria na halimbawa Garino, in caso wala graduating student sa barangay mo, ang scholarship assistance pwede ihatag sa third year
1: incoming third year or
0: coming third year.
1: Okay,
0: incoming third year or mga scholar sa TISDA.
1: Okay,
0: then ang isa diri ginabutang man na halimbawa ang estudyante nag-eskwela, let's say sa other universities outside of the LCU, halimbawa abi taga kung taga diri ka dito kaya ang eskwela sa Iloilo, or probably kung taga ibang banwa ka diri ka nag-eskwela sa Kalibo, because sa Kalibo diri ang mga college, they are still eligible, allow man sila.
1: Okay,
0: and in cases na halimbawa wala na gid, wala be available ng mga muna ng mga tao or mga estudyante, di barangay can make or prescribe another additional eligibility criteria, provided ang hindi naman criteria na document nila, probably in a form of resolution, no, and dapat dira sa criteria na kita ng Japan na just, fair, and transparent.
1: Okay. Next question, sir, is sa pagpili sa isang beneficiary, bahala na ang mga barangay official na maghimo sang way para ipahimalo sa mga constituent nilang may amo sila assistance.
0: Yes. Yes.
1: So, meron ka rin, sir, may ang mga natawag ba lang mga incidents ba lang, may nangakig kay ang nakabaton to, ang bata ni kapitan, bata ni kagawa. Ano naman, sir, nakasunod ba lang sa criteria na pwede makabaton ang unga sa kapitan o kagawad, sir?
0: Actually, wala man expressly prohibited sa guidelines na hindi sila pwede kabaton. Okay? Ang punto lang sa guidelines is dapat unahon ang nagkakinahanglan.
1: Kaya siyempre, initiative na ni Kapnao ni Kagawad niya, unahon na lang tumutuon si Rang Sidalong. Mas nakinahanglan mo lang.
0: Ang mga inihambal ko kahapon sa iba na na yung labarang official, you was voted by people, ay ikaw man nagpapili na gusto mong magservisyo, di ba? Now, karon kayo may mga benepisyo, imo kukulingon ang unahon mo. So, dapat unahon mo na yung itong mga nagkakinahanglan na yung mga constituents.
1: As of now, sir, may mga pila na kita ka nabato na report from the parents regarding sa transparency sa mga barangay officials, sir.
0: Wala, gig kami, wala namon maisip ko o mahuyap, bila? Pero damo siya.
1: Damo siya.
0: Damo siya. Okay. Oo, no? Actually, ang iban, gin-forward naman sa regional office. Ang isa to ba niya, gin-forward sa regional office, gin-forward man ni region sa central. For the clarification, kasi ang issue namin dito is more on interpretation sa mga guidelines. So when there is an issue of interpretation, biya na sa amon nga po, kasi inabugador na eh, di ba? So that is why ginawa namin forward namin.
1: So next race, ang process bala, sir, kung pumatugtog to may kakulangan ang mga barangay official sa pagpanagtag to sa assistance, sir, ano na ang mga steps or any
0: actually actions? Kung may kakulangan, so meaning kung may kakulangan, meaning may kuwang diyan, may kung baga may consider that earing barangay official, may sala sila. So kung may sala sila, duha kita ka channel mo pwede rin kumuhan. Una, sa sangguniang bayan,
1: okay,
0: where the barangay or the LGU where the barangay is being located. Another one is to the ombudsman. Di kan directly send verified complaint sa ombudsman.
1: Okay. Sir, ang 20,000 bala ni sir nga natawag bala nga assistance, since may mga incidents yung gimbalik bala, sir, gimbalik. So, process na, sir, sino i-hold na sa barangay official?
0: Actually,
1: sa, babaw, sir?
0: Actually sa mga gimbalik, wala pa kami exact na guidelines on that, no? Even though the Liga, I don't know sa Liga, no? Pero on our end, wala kami idea. So, siguro kung ibalik nila or basi si punong barangay instead na ibalik sa kwan, ipangitaan niya sang magbago abi na qualified beneficiary, qualified. No? So, I think it's reasonable enough kung mag-amon niya na.
1: Hmm.
0: Pero, to tell you again, wala rin kami isang exact na na guidelines kung ano ang matabo sa pagkakas na naging balik.
1: Any, ano sir, any suggestions sa mga wala, mga barangay wala pakahatan, sir, sa mga tabag-bulang assistant? Hmm. Any suggestion para hindi bala mag-kinagamo ang mga constituent niya na amusin niya? Though transparent pala sa nagkapanglatan, any suggestions, sir?
0: Actually, ang sa totoo lang gid, dapat gin-post niya ang ilay kung sino ang mga recipient.
1: Oo.
0: Para at least klaro ba lang, wala kasing may pagduda.
1: No?
0: Then, balik kita sa guidelines na sino gitang dapat hatagan.
1: Okay.
0: Kung ginasunod lang ina, wala gano'ng problema.
1: Wala gano'ng problema. Okay. So, sir, siguro lastly, any message sa mga dire po sa antay sa mga aklamang tabalak.
0: Sige.
1: Na since ka na-involved sa mga musiling incident niya na kinagamos.
0: So, thank you very much no sa imo sa higay na naging hatag mo sa DILG Aklan. Ang mensahe lang siguro is that sa aton ng mga barangay official, kung ano ang nabutang sa guidelines, hindi na pag ubrahi sa iban. And at the same time, on the part naman sa ato ng mga estudyante na nagreklamo, try to check kung bala you are also, you are, kumbaga, legible man. Legible sila, makay base ang ginreklamo mo, ang nagkakinanglan kasi mas pasihin mo. So, actually, ang problema abi is 20,000 is 20,000.
1: Yes.
0: So, dako siya. So muna na ang humble kong dapat transparent ang proseso. Ikaduha, sundon ang guidelines.
1: Okay. Madamo kayo sir, nga salamat sa oras kag tigay nga ng tao mo sa amin sir.
0: Thank you, thank you.
2: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
3: Ako katotong Jisrael. Tawa din katotong Reynald na pagpayag ka ni Provincial Director Raimundo Palanog ng itong karang RTILG. Nga sunukan na is kung alin yung katotong Reynald sa guidelines at criteria ay doon niya ang rosundo no, itong karang mga barangay official
4: para hindi katotong Reynald. Sa ibabing mga barangay official kasi hindi klaro kanda no, kanda kay bisan ganin sa ato ng DILG, hindi man klaro kay waman ito naka-indicate no sa criteria nga bawal ang mga official sa barangay nga maka-avail itray karaga programa.
3: Di nga rin katong Rinald, di karon nag-sangag, nag-umpisa kita katong Rinald, no, sangag. No, sa rin nga kriteriya nga waman matuod na kabutang.
4: Wagan kita kapatid katong Jusrel sa mga official barangay nga may mga problema dati nga kung uwa galit kwalipikado nga mga beneficiary nga pwede galit nga itao sa mga test da scholar.
3: Bilin niya ni Katotong Reynald, ro akong kinang nangawahan.
4: Diba?
3: Nung abing niya ni Nakon, kara is mga regular student.
4: Kasi, diba, agos kabuan, tanan, yung mga official, diba dati, mga official nga barangay may mga problema, ro andar na pagkasayod, isa, portier ikaw ka raw, dapat, pobre lang ikaw, away ka scholarship sa iba, karo nga gin-avail. So, pwede pagaling, kung uwa ang makita nga iba, hay pwede galing nga maitao sa mga test na scholar ag may idea pag sa bilo gimisyon na kaina ni Sir Palanog nga parang obrahan to ikwan itay nga kwan sa barangay no katotong Jusrel nga maiprocess baga nga para at least manging transparent lang rung pagtao no kumbaga may una pagali ka nga mga pamaagi nga pwede nga maitao ro ray ka nga programa katotong Jusrel bukod niya mang ita sa ray ka nga mga estudyante na to no nga nagatuon makaroon nga 4th year.
3: Yes, katotong nga, Rinaldo, yung kita kayo na kung karang gusto nga pangutanon kasi may nagagawa karang sa pila ka mga kriteriya na katotong Rinaldo at pila ka mga guidelines nga bawal kung may iba kang scholarship. Yung katotong Rinaldo, sa parang spilan. At ang reta nga, ninggo hamba ka rin ni Provincial Director na Palanog nga pwede katotong Rinaldo makabaton ka rin mga test na scholars. No, kung tanawon naton sa pila ka mga ging post it mga barangay nga nakabaton ka rin katotong Rinaldo, ito sabitan ka rin assistance is puro tanan ka doon rinal mga regular student ag nagatuon ka sa pila ka mga private ag may na magkara ka doon rinal yung mga public school no ya karang sa tong karanga probinsya katodong Rinald nagasuno ka naman nagtao man nimo correct mensahe man sa pila matud ko tadoy nga mga naga shared post naga reklamo naga tawag karan naga post sa social media katodoy nga mga estudyante nga sigurduhon gid ba naton nga raw aton matangatod nga ginareklamo is mas natawag karan base ba katodoy mag-abot sa point nga aton nga reklamo is mas kinahanglan pagrinala to kaysa kimo man katodong
4: like kada katodoy sa pressure sa kwan pressure sa kwan sa may sa may odyong alta ba sa ginareklamo sanda kay rong tatlo kuno daywar tatlo ay allegedly ay unga kuno itry kada nga maestra hay pa kun ato nga tapon mga unga maestra gara aro mga maestra gara yung agos gani nga wa man gina pang swildo ra katudong Israel
3: oh do ini kada tong ari nal taon kina karang natagbuan man nagabang interview kara kay ano kara kay Sir Palano katudong ringan nya off the record nya nila bang nagabaktas kami kasagdan kay storya kaming daywa isa di ba nga maestra kuno nga nga katudong ringan tatlo active no so isipon nato no rin tatlo ka mga maestra nga
4: oh so ano ro kwan ano ro kwan karon ano ro komento ni kwan ano ro komento katudong Israel ni kwan ni Sir Palano sa unga nga ta maestra
3: ay wa bi katodong Reynald no it sa milog guys wa obgat nakatapos sa unga it maestra katodong Reynald since sa guidelines
4: ay pwede taga pwede taga po kasi di ba sa guidelines may pamilya o may mga unga nga wa pag nakatapos sa pagtuon
3: do yon ag sambilog pa is nearly drop out ko natawag dali lang madrop since nga na kulang sa financial
4: oh
3: wa karat pang bayad sa martikular sa skilan is pwede ta
4: na mistok
3: hindi ito maambal nga porket unga kat maestra, unga kakakatudong Reynald is siman, unga kakaraita kung alin man do trabaho si mong ginikanan, is hindi ka din pwede katudong Reynald ka baton. No, apang din nga kung once nga sa inyong pamilya, may mga nakatapos katudong Reynald sa pagtuon, is bawal gigitan.
4: Hindi kita pwede, hindi kita pwede.
3: Ito sambitan ka nga kriteriya katudong Reynald. So, wag magkita kasayod sa ginarektamo nga rin pila ka mga estudyante man at pila ka mga residente sa nang barangay nga kesyo manaro, unga man ni tatuman ng siman, unga man ay tatuman ng engineer man nga to ay ano tamana, nakabaton tamana, ay kung problema katudong kay paling ko sulo imang unga, agawa patay mo katudong Reynald, nakatapos imo takaradong estudyante sa napapila ay eligible tagapon mo katudong Reynald. Pwede tagapon mo karakabaton, ito sambitan ka rin nga, ayuda, no? So, apang di ka rin sa part, ita barangay officials katudong Reynald, particularly, mga barangay kagawad, barangay kapitan katudong Reynald, siyempre, inisyatibo ng daron, nga is mas itao pa sa mas nga kinahangan, kaysa sa anda ka rin nga, constituent o kung nanda ka rin nga pamilya katudong Reynald, kung depende matakanda, kung gusto matananda katudong Reynald, nagwa matamatuo, dita katapos ng mga unga, is pwede matasa na katudong Reynald makabato, no, wama tagi na dumilian at criteria, guidelines, ito yung rang assistance, nga hindi sana pwede katudong Reynald kabato, ito sambitan ka rin nga, assistance, no, katudong Reynald.
4: Okay, so,
3: pero pag, pero pagklaro mata, no, ni police, ni provincial director, Raimundo
4: Falano. May ganito ka rin kumbaga provincial director police candidate Arnel Ramos. Ibagiman ako na sanay sa police. Ibagiman ako na sanay sa police. No?
3: Provincial director.
4: Doy, ibagiman ako na sanay ko sa kumbaga. Nasanay ko sa police ay kapag pa police kita yung ikuan.
3: Provincial director Arnel Ramos na itong karangyamba.
4: Gawin ko na yung police, provincial director police candidate Arnel Ramos mo ang bago na eh.
3: Dahil yan katutong Reynald. So, do you know, kung pagpahayag katutong Reynald ni Provincial Director Raimundo Palano katutong Reynald regarding sila nga nagkakalihit ka ng mga isyo, no, ita pagpanungupod. Ito sa pitang karang BBM assistance sa pilak mga barangay, yakal sa atong probinsya, itakan katutong Reynald. Bago kita magtapos, no, doon yung mga balita, atong katunit DTX 500, at Santone Plus, ag More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Para sa Todo Aksyon, no, kumaan si katutong Gisrael Narbar ng Radyo Todo,
2: Radyo Todo Live. May balita, may aksyon. Sa panghalian, aksyon. Todo, aksyon.
4: Abugid nga siyamat sa report na ni Katodong Gestral Nerbar, no? May kanta na, no? Sa nagipatigayon yung pagipag-angot sa kay Azar Raimundo Palanog, no? Ruwato niya OIC Provincial Director Ita DILG Aklan. May kanta ng banwa sa rekra nga nagaputos nga kontrobersiya. May kanta na, no? Sa rekra nga educational assistance, no? Nga 20,000 pesos. No, sa barangay o bawat barangay makikinabang program ito karang presidente mga katodo ga bakaron kaabo kararong mga reklamo so kamaya nga naging klaro banwa no aro naging eksplanasyon ani Sir Raimundo Palanog dorato niya ay si provincial director nga uwa gid man no sa guidelines nga kun unga kadi kagawad unga kadi kapitan ay hindi kada pwede ang maka-avail itry kanaga programa no kay kompleto imo requirements no mga katodo wa agid problema basta pobre man ikaw ag nagakinahanglan.
2: Aksyon.
4: May 15 minutos banwa nagatariwan sa oras kara ita ala una San Miguel Pilsen. O San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Ag siyempre oras sa duman kinyo, it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Magabalik kita banwa sa report man ni Katodong Rolly Boy Herrera pagkatapos sa litugang pagbaga reminders.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
7: oh, meron ka palang cancer.
6: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko ninyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonood, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
8: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
12: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
17: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka, kon?
18: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imawgi hapon.
19: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
18: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow.
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-

0: halin sa Daiwa Kabarangay sa Manwat Kaliburog in pinahamit sa ginatawag nga orientation ko ating Department of Labor and Employment o kunduli ya sa ating nga probinsya at Aklan, no? Para sa rayang tupad program para sa ating nga mga beneficiary. Yung ipati kayo na kaina at alas 8 hasta alas 11 ya sa may lobby kung ating karangan new municipal hall building at LGO Kalibo kay bahan ng ating karangan public employment service office sa edam ko ating nga local government unit at Banwa at Kalibo, no? Agdangin na madinagon nung nasambit nga orientation matapos sa natanda nga ginatawang kiti idea kung aton nga mga taga duole ag taga piso ag sunod sa aton nga taga piso orientation pamalangra pero basi manas masunod nga pag notify kandahay rung adangon nga pag umpisa it anda karanga pag panglimpyo no sa anda karanga tagsa ka barangay pinaagi sa tupad program kung aton karanga dole no rong beneficiary hay taga barangay Puok ag taga barangay Bakhaw Norte iya sa Banwa ita Kalibo dun man lang no katunog rin dalro aton na obserbahan ng mga activity ag may meeting nga may ganit makaroon nga ginapatigayon si Babaw no why kita tadiya kung ano rong andang agenda po dahil gulpiada nga magaya sa atong atubang gawaw na aton mapangutan na kung ano rong anda karanga meeting nga ikapatigayon ito sa fourth floor kung aton karanga new municipal law building at LGO Kalibo yun na siguro matat ato yung mga information nag report no harina ato nga area of responsibility particular sa municipal law at LGO Kalibo nga kusino ato nga balita ay ginatod katon it more power probiotic 8-in-1 coping aquafemix at the same time it Santon Plus para sa todo action ako naman si katanong Roleboy area Radyo Todo kaibigan
1: Radyo Todo live report pagkana sa pananghalian todo action todo action.
2: Apo kayo salamat sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa area ita munisipyo kung Banwa ita Kalibo no sa pila ka mga balita gagim basyada magkaroon kraga hapon sa aton nga pagpangalagad.
1: Action.
2: Ako gapo sa Banwa Tempo ha, sa toga pagililiba sa toga kraga pala tuntunan magkaroon kraga hapon dong pila ka mga balita gawa ta magabot wa ta matatar sa pagwaragwag ita programang Todo Action Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo Todo Aklan. Umahan kita nga mga ilibati inaga karagadlaw sa Webes ng edisyon ni Tato nga pagpagalagad. Partner naton sa technical side si Katodong John Albert de la Cruz at Katodong Reggie Aplacio. Ako man din Katodo ng Inka-Action, magkaroon karaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins.

0: Dux, intra na! Sa Miguel Pilaming promo, magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakalta, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2 ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag, isda ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines, Standard Time. 42 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna.

0: Sa tanya mga sukik ng mga tagpayamati and welcome! Sa Miyerkules nga edisyon magpangalagad programang Palautwasan Mo, of course, and still with you masina Jahon! You're beautiful and cute! Tita Lios de la Cruz, magaliliba pa kita hasta alas 3 rong oras sa hapon makarang adlaw at Miyerkules. Pet sa 16 sa bungan, it's a tiyempre dagong desmil. Bye, T-I-S-A-S! O, akalain mo yon ngayong araw po ay, ano, Miyerkules. Ay, ma, natura ngayong araw, Miyerkules. Miyerkules po ngayong araw. So, ano ngayon ng Miyerkules? Ano kag Miyerkules? O, nangalahati na tayo ng September. Ilang, ano na lang. 2 weeks na lang din, and then October na. Naku, ang bilis talaga. Siglang, hindi na papahin ako ka nalang, bilis talaga ng araw. Nakakaloka, kamusta ka mo mga palangga? Bawa ka ba ipang, una ka mo tanan-tanan sa mayad-ayad nga sitwasyon, mainit rung ato niya panyimpo. Rung iba, bagang tapos kanda nga ilabas, nag-hilay-hilay na, nag-pupahuway na, iba gina-apok-apok kung anda nga painu-ino, nagkakaduga-duga na, ginaduyog. Pag ganito kasi talaga yung panahon, pag makarang ano, makarang mainit. Tapos hay, una ka sa lugar nga malamig, mahangin. Talaga nakakaantok yan. Ako ngayon, naantok ako dito sa aircon. Halata, gani man natin tayo, Lilo. Sige, joke. Halata yun na diyog. Oh, hindi kasi kakabalik ko naman mga ano naging siguro, mga 20 or 15 minutes na gid man siguro nga nakabalik ako isa bisina kay nagpatawag abi at press conference dong PhilHealth Aklan no, regarding sa mga programs, sa mga updates no, kung mga programa itato niya PhilHealth nga nagatutok para sa ano eh, para sa ano benepisyo nga mabuo itato niya may kag manghuran. Once nga ano no, nga ikaw hay member at PhilHealth and mabaho nga, mabahogit or nga bulig sa matuod ng kid. Kaya syempre makaroon man, malaki yung budget ng PhilHealth ngayon. And then, dung budget syempre, nakalaan yan sa mga programa. It, ato niya PhilHealth, like, sa mga miyembro, mga hospitalization, mga programa sa mga pa-check up ninyo, bugong. O, alam niyo ba yon? Nga, bawat miyembro, it PhilHealth, eh, meron kayong 20,000 pesos worth of medicines nga pwede rin yung makuha ng PhilHealth ang mababayad. Wala kayong i-cash out. 'Di ba? Wa kamot ipagwa nga kwarta para makabakal itbuong nga ron, pero dapat rong inyong iniroro. Ano abi kung do proseso? Okay, para mas sa simple ang gid naton nga kwan, sa simple naton nga explanation dapat miyembro ka at PhilHealth. So sa mga actually, kaina sa ano, no? Ito, ano lang, konting information lang para sa ating may kagmanghuran. Sa Aklan, no? Sa Aklan, more than 98% na, okay? Of the total population, kung ato niya probinsya, rung covered na miyembro na karehistro na sa PhilHealth. So meaning, nasa ano kasi yun eh, ito may record ako. Gintaga ko gina para may information kamo kay para may ano gid baga maintindihan it ato niya mga pumuguyo kung ano ra ang benepisyo nga mabuo naton once we are a member of Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth kay ginatawag. So sa Aklan no, sa projected abe nga populasyon it Aklan nga 626,439 dong nakarehistro gon sa as bilang PhilHealth members I mean hay 616,913. Kung i-percentage natin da nasa 98.48% of the total population kung aton yung probinsya miyembro gon at PhilHealth. So meaning 98.48%, nasa 1.52% pa. Kung kabilugan nga 626,000, so meaning 1%, no, 1.52%, mga ano na lang siguro more or less na 10,000 nga ano nga mga aklanons rong uwa pagid napamyembro, nakapamyembro o nakaparehistro sa PhilHealth. So kay na gani isip nako no kun rin lang gid rong ana nga percentage kung aton nya mga pumuyong aklanon nga wala silang access, what I mean is hindi sila pa naka-apply no, nakaparegistered sa PhilHealth. So ra akong ginaisip ay mga magayo nga lugar gid ana like sa mga mabukid no, part apit Libacaw, Madalag or Borwanga, basi may mga ibahay pa gani, I don't know kung kainabi wa man wa naka ano eh wa naka itemize ito kon alibawa sa Banga, I mean from eastern ag western side kung ilang kung may nag 100% naging abi no nga rong tanan niya populasyon adto nga banwa hay rehistrado na sa PhilHealth. So ang ginamin ko rong more or less 10,000 nga ron nga sa kabilugan nga 626,000 nga populasyon kung aklan. So may una pagit niya nabili niya more or less 10,000 nga mga aklanon nga uwa ibukon pagit ana it miyembro it PhilHealth no. So hopefully sa aton niya mga barangay officials actually no kay may programa it aton niya lang gobyerno, although kami sa private sector hay ano kami ginatawag kami nga ano eh direct contributor, okay? Direct contributor because kami nga mga sa ga-empleyo yan sa mga pribado nga kumpanya hay syempre kami ro nagabayad ko amo nya contribution monthly. So ro nagabaho nga mabaho nga komposisyon kuron daya nga ano kuron daya nga ra nga mga miyembro at PhilHealth is ro mga non or indirect contributor ro do mga senior citizen, rong mga PWD, 4Ps, yon. Rong nga rong gabayad, hay mismo rong gobyerno, rong mga indigent, baga nga ginatawag. Okay? So, rong daya nga rangas, naisip ko gani nga, kung may una pa nga 1.52% of the total population, kung provincia at aklan, dong uwa pa nakapamyembro sa PhilHealth. So, di ba? Manami siguro nga i-campaign ra kung aton nga mga barangay officials, no? Abi kung may chimpo ka mo, no? I-assist nyo rin inyo nga mga constituents. Basi pwede ninyo nga i-designate, i-assign rin inyo nga mga purok leader na or inyo nga mga barangay kagawad nga in-charge ninyo mga purok and then i-house to house nila, no? Ruanda una nga mga nasasakupan nga mga pumuhuyo and ask them, no? Miyembro ka mo at PhilHealth, nakapamiyembro ka mo. Mga makaroon ba kung taang nga pwede na itong maibulig man sa aton nga PhilHealth. Kaya actually, hindi man makayat PhilHealth da nga maghugat lang sa da opisina, maagto lang igturong mga rung tao, rung pumuguyo, abe, rung aklano niya para mag-apply for a PhilHealth number. Diba? Para marehistro rung ana nga pangagan. So, magiging part dong barangay natural sa part sa amon niya site it media mo nga nga gina-inform ko kamo with regards to this base may mga una pagid nga uwa nakapamyembro o nakaparehistro bilang miyembro at PhilHealth. Pwede ka mo nga mag-approach ani una sa barangay kung hindi nyo alam kung ano dong proseso actually, no? Pwede ka mo nga ma-assist una ko niya mga barangay officials. Okay, kung paano kay basi may andoon nga mga form nga available, I don't know lang, hindi ko alam kung ano na karon niya magiro ana karon niya nang agreement. Abi may una gid man, may una nga gin dong PhilHealth niya panaw sa barangay para may maganya silang program. I don't know, pero much better nga para nga ma dong ato niya mga pumuhuyo baga nga bukang miyembro at PhilHealth, assist ka mo sa inyo nga mga barangay officials. Kap, kagawad, baw. Medyo wa patakon, bagid baga, nakapamembro sa PhilHealth. Di may ako niya, o nga, magiging dependent ko ray, wa man ato na sa irirong ato niya gawas kay, di ba, maabot gidrong siyempo nga na magamasakit kita, may batsagun kita, o imagine baga sa kumiembro ka it PhilHealth, takpop tapos nakaparehistro ka pa sa YAKAP program. Okay, mamaya na yung YAKAP, pero pamiyembro ane ka mo sa PhilHealth. Sa mga uwa na kapamiyembro ba ka? Pamiyembro ka mo kay Kwan? Si Arby. Di ba? Ano ba nang pa-assist ka mo sa inyong barangay officials dyan? Nga kung pwede, kung matunaan ka mo, ma-i-assist ka mo para paano magpamiyembro sa PhilHealth? Para may ano man, may maka-function man itin-chaktorong inyo una nga mga barangay officials baga, or kung kamo man yung mga barangay officials, abi, di ba? Abo man dong inyo, guro, nga mga spare time. Abo man rin yung mga bakanti nga oras. Di ba ga? Pero inyo, abi, nga mga nasakupan, nga mga panimagay, nga mga pumuguyo sa inyong prok, isa-isa ho nyo, abi, pangutana, miyembro ng kamot PhilHealth. Actually, dati may mga makarang campaign sa barangay, no? Pero I don't know, kasi siyempre, rung iba nagpagangungaon, rung iba nga siguro, mana-update na darong andang mga membership information, yung data, no? Ang kinahangan ninyo nga, ano man doon, i-update, lalo kung nag-change status ka mo, or meron na kayo nagpangungaon ka mo, kahit dapat, i-butang, ano ninyo ron, i-indicate ito rin sa inyong additional beneficiaries rin inyo, or yung mga unga kung nagpagangunga ka mo, no? May mga ganong sitwasyon ba? Nga, iti, may mindset abin nato, nga, hindi ano natin pag-ayuso, kasi pa paman kita man na ospital. Kaya ato abing isip, permi dayon, once nga, ma-ospital ka, may PhilHealth, o saka kang dayon, magkamagkamag kung, saka mo lang dayon, ayuson, kung una ka, confine. Saka mo lang dayon, asikasuhon, doon mga dokumento, kinaganon, kung, inakawin sa ospital. Kay, di ba ga? Magiging proactive kung ta kita sa mga makarang nga bagay kay namba tagani nga wa man ato gina pa ngayon ara masakit pero agwa man ato ko tagana expectara rom pero sa ngagan nga we are only human hay intikid malikawan, okay, vulnerable gin kita sa mga masakit, di ba, sa mga simple kay may mga bagong programa makaroon ng PhilHealth nga makabenepisyo gin kita nga mga miyembro. Okay, kita nga mga pumuguyo kay nakabase marong ang account naman dato sa Universal Healthcare Act or the Republic Act 11223, no? Nga dapat tanan nga mga pumuguyong Pilipinhon hay cover it PhilHealth, okay? So that is why nga andag idron nga ginapaninguhaan man kung PhilHealth nga here in Aklan, kita yung mga Aklanon, hay, 100% sana, within this year, kahit kung mag 1.52%, no, it aton nga populasyon yun lang, rung uwa, nakaparehistro, or bukod it miyembro, it PhilHealth, sang kiriti lang gid ron nga porsyento, kunta, nga mabuligan aton dong PhilHealth, sa aton, ko aton nga mga barangay officials, kahit ka muuna nakakilala, directly, sa inyo nga mga constituents, abi kay maghugag-hugag, abi sa makarungo lang apaagi nga, mapuslan man kamo kung inyo nga mga pumuguyo na. Nga may mga dumduman man kinyo, ay si Kagawad ato, kung bukot at marat parti kay, kung watama na si Kagawad, nag-agtiya sa bagay nga, watang kasayod nga, bukot tagali man na pa ako it na nga, registered sa PhilHealth, abi ko. Wala ba rin mo, abi ko. Diba, abi ko miyembro, takon, bukot patanagali. Ay, te. See? So, abi, mag-aywan man abi ka mo itmarka sa inyo nga mga pumuguyo na, mga barangay officials na to, no? Kaya yan, bako gani nga, kamura may direkta o na nga contact sa inyo nga mga pumuguyo. Well, kami sa media, bilang inyo nga partner in public service man, siyempre mo gani nga, ginapaintindi at gina-inform do mga pumuguyo nga, magpamiyembro sa PhilHealth kay rin doon unang hakbang. Unang tika nga imo nga mahimo. Okay? Para ma-avail ni mo rong mga benepisyo nga ginatao it PhilHealth. Kay, di ba? Hindi man sa tanan yung oras may kasarang kita magpa-agdo sa mga pribado nga mga ospital and then magbayad it thousands of pesos para sa ato niya hospital bills. magpakag itbugong or whatsoever. Ha? Kayo may mga programa rung gobyerno or PhilHealth in particular, even your medicine. Imagine, sa suot itsang tag-on, per member ha, ikaw mismo nga miyembro or even your beneficiary, once nga sandahay nakaparehistro man, nakaparegistered sa YACA program nga ra, it aton nga PhilHealth, mabahugit araana nga, bako gani ka ginawa. Actually, na check ko kaina rong ako niya account. Abi ko nang actually abi ko nang kaparehistro gid man ako sa iyang. Biko last year pa. Nag fill up na ako but sabi ko pag check ko sa ako niya account parang hindi na. Kaya nag-register na. Na-registered ako kaina. Nagpa-register na lang ako kaina. And then may mga accredited kita nga mga rural health center sa inyo nga mga lugar actually sa 17 ka munisipalidad kung ato niya probinsya it Aklan. Hay kada munisipyo naton may una nga accredited ro mga RHU and hospitals nga una sa inyong lugar is accredited sa ganitong klaseng programa ang YACA program kung aton niya PhilHealth and then itong programa nilang gamot or guaranteed and accessible medications for outpatient treatment ma-avail mo itong package, oh what I mean, itong ano na ito, ma-avail mo rin daya nga ranga, 20,000 pesos worth of medicines for 1 year once you are YACAP, may una kang PhilHealth YACAP, nakaparehistro ka sa YACAP nga program, it PhilHealth. Kaya, diba? Mabaho nga kwan, mabaho nga bulig on our part, okay, ay nahambat tagani nga, rung gobyerno nagahimo man itpaagi nga mapahaganhagan man kay syempre makara matuod although sa mga hospitals government hospitals abi hay inagit or ginatawag nga zero billing once nga una ka ma-confine okay dahil kun una rung mga bugong nga kinahanganon sa butika mismo sa ospital hayahay ka kay te inatanan available dong buong ginareseta kay mo kay mga doktor. Ay di paano abi kung hindi available? O di ba? So may dyan kung may imo nga budget para nga magbakal ka itbuong sa iba sa guwa ito hospital. Di ba? So doon dong isipon ba nga natin dong posibilidad nga wa man ato ginapangayo ah. Pero nag-aabot sa ato niya gawas. Kay hindi man kita mga immortal. Diba? Ha? Hindi naman tayo mga immortal. My God! Maayot tani ko mga immortal. Kita kay, you know? Pwede natin dun niya mambang, hindi ko na kailangan ng fele. Kay immortal man kaya. Hindi ko na kinangla ng PhilHealth kaya immortal man ako yate. Di ba? Pero kinambag ba natin niyang huwag man natin ginapangayo ah, pero dumadating. Sana kung love life yan, kaya tinitinihingi dumating, no? Kasi yung sakit, hindi man natin gina-expect. Actually, what nagapangayo na magmasakit ka, pero tupunto pag ang di mo rin kasi alam kung ano rong matabuki, hindi ang masakit. May mga chimpo nga, ito na pamiso kung manatong kuryente. May mga chimpo nga, di ba? So, dapat magiging ano kita, proactive sa makaroon yung mga bagay. Kaya dapat rin sa dilog na mag-invest kita is sa ato niya health. No? And, doon ato niya gobyerno, may una man niya mga ahensya, doon gobyerno nga imaurong in charge pag-abot sa rin niya mga bagay. Nga, kita, lalo-lalo nga mga pobre, ay hindi gidman masyadong mabudlayan kay as much as possible nga magiging libre gidrong tanan once nga may unang hospitalization pati ro imo nga mga bugong nga kinahanganon di ba so sa mga ano sa mga basi kung ano nyo i-check nyo kung miyembro basi ko isip baga kamo nga medyo miyembro man ako minko Minko nag-ano man ako karon dali. Pero minko. Habang ito oras o atag, waktagali. Check nyo. Or agto ko mo sa PhilHealth Office. Check nyo. Importante galing ka namin. Imong, identification number. Kasi may una rin yung PhilHealth ID, no? Or PIN, or identification number yung ginatawag. Pero ano mo ginatao ko? Si Minnie, kung may imo ka nga number, sa lifetime mo, nabili mo nga number din eh, yung mga PIN nga ginatawag nga ron. Lifetime mo, tani mo nga number doon. Si Minnie, kung may number ka, member ka. Pero i-check mo rin status kay imo nga membership, no? Kay, base dati, may employer ka, and then, nag-resign ka, abi, something na, hindi ka na nagtrabaho, and then, hindi mo na naituloy yung, wauni mo na pa dahil yung di mo nga contribution. Kay, di ba? May mga makaroon niya bagay ba? So, anyways, ako na lang dun kinyo ang ginapaintindi kay namba ko gani per me nga bisan bukunta kita itmanggaranon, bisan bukunta at abo rato niya kwarta, hindi mo na paghamba nga, uwa, gid kita at kwarta. Buko, isang kirigang, yung kahit papano ay may laman pa rin naman ang bulsa. Importante, wa ta kita it masakit, di ba? Bukon it Wag kita it nabatsyag sa gawas tang nga magiging cause nga ma-stress ka, magproblema ka, hindi ka mang ikaw kundi imo nga pamilya. So, kaina gani sa tanga pamati ako sa mga speakers dito sa PhilHealth no nga may mga ginkwento sanda, da mga kakilala nga nag-retired na, then syempre may naipon, may pera, may ganito, may ganon. Diba? May investment and then parang wa masyado nag-invest sa ana nga health inatake or something may nagkaroon it severe nga masakit. So yung kanyang naipon sa retirement na hindi niya napakinabangan. Why? Kay gamit sa hospital, baka buhong, baka bayad sa doktor. So instead nga after the retirement, after nga ma-retire sa trabaho is i-enjoy na retirement, mag-travel, 'di ba? Maglow lamyerda, mag-enjoy, hindi niya nagawa. Kay man, kay hindi masyad, wa na naging tao. And it one, it, important siya ro ana nga health nga ginatawag. So, pwede ka mo pa-check up. Kasi ato ng mindset, abi kita ng mga Pinoy, hindi totoo taron, kay naman niya ni Hambal ko nga, kita nga mga Pinoy, kita nga mga kultura, tanaton abi nga, hasta nga, wa ta kita ginabatsyag, wa ta kita gagto sa doktor. Bisa may nabatsyag pa gani, pwede ano sa, inom-inom man na ito, kuya, inaga nga kuya. Banyos-banyos liniment. Mapupabot-bot anay ko. Pagto sa siruhano, mapakandila, mapasalagunting, mapakunanula. Diba? Ulihin ko na kani, diba? Mas ginang una pag kita kani ng mga makarang bagay kaysa magpa-check up kita na sa mga legitimate or mga authorized nga mga doctor nga maka-check ko imo nga health, no? Minsan, huli pa yan sila nga nagiging option mo kay wa kuno ipampa-check up. O, kay mahal magpa-check up. Pero kung mag-agto man gani sa albularyo, gabayad matlinibo. Di man siya mo diba? Nagabayad ka man. Gabayad man gihapon it ng ano? Gabayad man gihapon it ng ga-charge ka man gihapon, no? Kay, siyempre rin yan, ginahamba, baga nato niyang rin ginahamba, baga nato, mga ma'am ag sir, nga, nagiging kultura nato niya, bisan nga ni kung mag-aing itong ginapa, ato niya pa matyag, hay, hindi kita na kita mag, sa doktor, kay, kaya pa man, ma-self-medication na gitanay, no, kung medyo hindi kayo sa self-medication, magtotaan kay, Nay Maria, kay mapa ano anay ko, mapa itlog-itlog, may pa guya-guya or whatever, pag it-abdi nga mga, alam mo yun, yung mga ganong klaseng ano, makaroon yung klaseng nga mga mindset it ng tao baga. So, but anyways, nunduin niya ron, hay, parte kung pagpanerbisyo publiko man aton sa media industry nga i-inform kamo nga rong aton yung gobyerno may makarang klase nga programa, okay? May makarang nga klase nga nga mga ano gali no? Pwede nga maibulig rong gobyerno pag abot sa ginatawag nga aton nga health no? May mabuo kita nga mga benepisyo nga makabulig itit mabahol no sa aton nga kwan sa aton nga pagpangabuhi syempre no ay saramba gani naton mga palangga okay nga do aton nga nagagawas ay bisan mahambal pa kita nga healthy kita makaron wa kita masakit hay hindi naton wa naton na sa irirong dung mangyayari sunod nga mga inadlaw wa kita kasayod di ba iti pamatsyag mo okay no pero pilang adlaw lain yung tagaliro imo nga kwan kay mga masakit baga nga saka lang siya magparamdam sa iyo kung malala na di ba nagkikibot lang ani kita ay tuod ay tuod nakaistoryo ko pa mo ko siyang adlaw doon o di ba nakikibot ka lang ala o nakikibot ka lang namatay na nabalitaan mo namatay na hala di ba actually hala nakaistoryo ko pa. 2 days ago nagistorya pa kami wala di okay bakit ako na nakitaan ka na nga something like may masakit imo or what eh may mga masakit sa gawas naton nga ulihigot ang nagapabatsyag doon na ba nga mga simptomas ulihigot ang nagagawa kung malala na see so kung na ano agad na diagnose agad nakapacheck up ng maaga so kahit papano naman siguro no ay kasi dong ana abinga isip itawo alam nyo marami na akong narinig with regards sa pa-check up nga raho even yan iro ako ni mga co-workers na hadlok magpa-check up kay man kay nadlok nga masairan kung abas si may masakit gid man nervyosan ka lang gid nga man nga ni man nga sayra kung may masakit hindi magpa-check up kay basi masairan yung may masakit hanggat kaya kayanan na lang ana minom na lang ana inaga nga guya oh banyos lang ana itinement kay itinadlok ko pa check up kay man basi masayra niya man kaya gani mapa check up para masayra ko may masakit ay hindi gani mapa check up basi masayra niya may masakit ay oh so ranta nga lifestyle abi din mabago no kasi mag-iisip nag-overthink something like that kung masayra niya may masakit ako taas ang kaliman akong kolesterol. Ay, sarana nga tayo sa dati ka kinaon at baboy yung mga mantika, matambok or mga mataas sa kolesterol ng pagkaon. Hindi na namakaon kaya nag-iisip mo, ay ko taas naman ang kolesterol. Sana nga laboratory nagawa, mataas sa kolesterol na, mataas rana nga uric acid, mataas creatinine, puro above sa regular nga dapat nga andiyan lang, nga una ang gitara nga dapat nga hanggang dyan ka lang dapat yung level ng iyong mga ano na yan, no? Ginatawag nga lipid profile yung ginatawag. Dapat di karakangkit. Ay, ikaw nag-over na. Tinasaya na kitaan mo sa laboratory sa ito, nag-over-over ka na. Sura, Ray mo nga itong mga paboritong pagkaon, like, pas kay Boryong Pilayo kay may ranag na paborito pagkaon ka na baboy. Hindi mo pa-check up lang, masaira na nga mataasan ng kolesterol. Taasan ng DP. So kung masaira na mataasan ng DP, ay, tiis gid imaw ron eh. Di ba? Tiis gid imaw. Hindi mo kaon baboy. Ay, mataas na nga kolesterol. Isipa mo rana nga mindset ito. Hindi ka naman na mag-check up ni Telils, kay base masayran ko nga may masakit ako. Ag hindi ko na akong maobra kung ano na akong ginaobra dati. O, di ba? Ay, terrible nga mga abilidad. Pero, you know, ina magkita sa point nga makaroon, no? Tawagin matana nga hindi ba pa-check up kay base masayran niya yung masakit imaw. Pero mapilitan na tanong pa-check up kung mag-aay na hindi na magigit ana masa hindi na magigit ana masayra kung anong klase nga pamatsyag rin na batsyaga na oo tuod na sa kamay na rin tawa mag-agto magpa-check up or magto sa ospital kung talagang hindi na niya kayang tiisin kung ano man ang kanyang nararamdaman na hindi na siya komportable, masakit na or something like that. Pero hangga't kaya, sige lang. Ano man ang mga painkiller. Yung mga nagsakit nga joint, amat-amat, tagaling nga nagatipon yan, it na nga acid, roi mo nga mga tuan, imo nga mga joint, o kahit si, sigihon mo kay, ano, di, mainom la anay, ano, o, di ba, mainom la anay, it pain killer. O, pag inom it pain killer, medyo okay, good man. Tira man, tagay na naman. Tiribli kita na mga bilid. Sige, Ate King! Ganun eh, no? Pero you know, may binipisyo sa, para sa iba, may una ma doon niya advantage, no? Hindi mapacheck up, kaya para hindi na masahiran, hindi na ma-stress, hindi na mag-overthink, hindi na mag-problemang, may iba gina-nervyos, hindi makatawag, at mas, di ba, mas parang nag-trigger pa to, kanda nga masakit, kay pagkasayod nga, mataas, high blood, sanda, yan. Pero iba ka na nervyos, tuod lang. Ina-nervyos kung high blood. Na-nervyos na ng iba. Di na makatugog. Overthink na, na-stress na. So, imbis nga mag-nuburan na nga. Imbis nga mahagan-hagan na nga blood pressure. Nag-ataas nga. Tapos kaya tiwa tuway. Nag-inander na nga utak. Was the, piece of mind. Yan kaisip. Masyadong magulo kay. Nasaira na nga sandahay. May masakit. Yan. So, hapan na, hindi lang kami titailalas ng pa-check up. Kay uwa man kamit na batsyagan. At basi masairan ko nga may masakit ako, magproblema pa. Sige pa dayo na, kung ano yung gusto. Huwag mo tagapilit. Alas dos, Ken, sinong ato niya oras sa pagpangalagad mga palangga. Ato niya topic, of course, with your greetings. At ang tanda na pagkapanamalikan pagkatapos ginagamang, ito importante mga reminders, kaya listen by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Ang isa mga buta. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio, yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanamitern, roandang pork longganisa. Mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.

Okay, welcome back sa ating pagpangalagad mga palangga. May 26 minutos yun, nagtaliwan sa oras it alas dos. Oh really, 100 days na lang before Christmas. 100 days ba partner? Sakto, as in 100 days na lang. Imagine that.

0.01 ay may natira kasi hindi, wala namang 100%. Wala namang 100%. Meron ko ng 100% perfect attendance. Di ba, may mga, may mga karo sa mga opisina, di ba? May mga incentives, may mga awards, once nga, naka-perfect attendance ka, o di ba? Perfect daw yung attendance niya. Okay, aba, dali lang. Partner, basi na masugo pa eh. May ako niya, may tawo una nga nagahugat kakon sa dalom. May ginahapag kakon to nga t-shirt, dali lang gidbe. Part, paki, ano, anay? Oo. Amo doon yung uniform, abi sa PTA, so, dali lang ha. Okay. So, sige, ikaw nalang part niya muna kuha dyan kay, ano, kay Ma'am Irene. Kung ano, gitagitalikat, ira ako niya to nga, ano, uniform namon sa Federated Parent Teacher Association kung Makato District, o District of Makato. So, sa District of Makato, abi ako rin president mo. PTA na PTA ang ano, ang peg natin ngayon. Kasi basta ano na eh, yung category na natin, yung level ko na nasama sa PTA, PTA na ako ngayon. Ninang, PTA. Thank you so much, Gid, VP! Ako niya, Vice President, ito, ano, si Madam Irene Oreta. Shout out sa ako niya, mga co-officers. Ito, ano, ito, Federated PTA. Ay, maraming salamat. O, di ba, nag-abakid na rin ako niya t-shirt. Check up, i-flex ka. I-flex ka ni Ramon niya t-shirt. Excite. Excite. Ah, okay. Okay, maganda naman, di ba? Fighter! Kulay, favorite color, David Doret nga rin. Thank you so much, Gid. Alright, sige ah. So again, oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Okay. Oh, sige. So, okay ah. Okay, sige. May mga transaction pa. may mga ka-transaction pa kita. Okay, so, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, ang kapeng talagang ikay ang kanyang aalagaan at mamahalin kahit ano pang gawin mo, wala ka na magagawang, hindi mo na siya maiwasan kung talagang makasama mo siya, nakasama mo na siya, hahanap-hanapin mo talaga siya. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Available dun sa mga magapit kinyo una ng mga tindahan or butika like sa Nabas o nasa Nabas sa ano ganito na Nabas? Sulanoy, Haroy, Dress Chicken and the Frozen Foods sa Nabas Public Market. Okay? So available dun una sa Tangalan, sa Joy Store sa Tangalan Public Market, sa Makato, sa Bilyoni Store. Sa Poblasyon Makato o na sa Malinaw, sa Antoninos Drug Store, sa Malinaw Public Market, sa Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Aklan, o na sa Lezo Public Market, I mean, sa naman siya, sa Maypas Drug Store, nagdala sa Poblasyon naman siya, sa, una sa Barangay Bulwang, sa Carlos Pharmacy, magapit gito rin mo sa highway, okay? So, Carlos Pharmacy, sa Bulwang naman siya, branch, pagtabot mo kalibo o na sa ANC Drugstore sa shopping center. Okay? Ano ganun niya? Sa ANC Drugstore at Atubang at Filipino Bakery. Okay? Sa shopping center. And then, Carlos Pharmacy and the Kalibo Branch available. Next is Yasa Kalibo sa Trahe Pharmacy sa may Martilino. Sa Regalado yun sa may St. Anne's Pharmacy. Sa Mabini, una sa Mabini, hay, una sa Vitamed Pharmacy, Mia's Drugstore, at Tia's Pharmacy. Natatlong kabutika nga tabukidyamang imo at Provincial Hospital. So may available dun una kita nga kape.

0: And then, ay nasa may Puok, bago mag-Kalibo Airport, kung halin niya sa Kalibo, Poblasyon Kalibo. Hi, una sa all-in-one convenience store available. May una man kita sa Banga. Sa Banga. Sa J3M3 Drugstore. Sa Banga Public Market. Sa Neck Store sa Libaco Public Market. And of course, una sa Pew Kids Store sa Altavas Public Market. So, rin doon mga tindahan at butika nga pwede ninyo nga mabakyan it ng ano, it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix mga palangga. So, ano pang inyong inaantay? Okay? Huwag na kayong patumpik-tumpik pa dahil sa nahamba ko gani. Kung ga-invest ka mo, mag-invest kita sa aton nga health. One way nga maka-invest kita sa aton nga health is, ano, imaurong alagaan, ta syempre rugawas ta eh. One way of investing sa aton nga health is, alagaan tagawas ta. Time nun ta, sudlan ta, it mga masustansyang pagkaon or ilim nun. Nga hindi makasamad ko aton nga mga organ sa sugod kung aton nga raw. See? So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sana, nasabi ko na kanina, your cup of success, healthy gut, healthy life. Alright, may 33 minutos. Sige, nagtaliwan sa oras, it alas 2. Sa ating yung pagpangalagad, mga palangga, bago kita mag-agto, pagbasa ko inyo ng mga shoutout. Agad nyo nga mga greetings at yung pangalagad sa mga kapag kaya parang gusto mag-say hi sa nga mga friends, sa nga mga loved ones. Heto po muna yung katanungan na dapat nating sagutin ngayong hapon. Okay? Our question this afternoon. Ano? Diba? Actually, itong tanong, parang natanong ko na ito before. Ay, di ko lang matanda kung natanong ko na talaga. Pero parang may isang topic tayong parang hindi naman siya as the same question pero parang may connection. Pero ito na lang yung tanong para at least malaman natin kung anong pwede nating isagot dito sa tanong na ito. Ang tanong, ano ang gagawin mo kapag nalaman mo o kapag ano ang gagawin mo kapag alam mong hindi na masaya sa relasyon nyo ang taong mahal mo. Now, ulitin ko. Ano? Nang Lilia Ramos, galing sa iyo sa may uyotorong nang may nagiging hapon. Naghahiim ako akon sa PM. Ano ang gagawin mo? Ha? Ano ang gagawin mo? Kapag alam mong hindi na masaya sa relasyon ninyo or hindi na masaya sa'yo ang taong mahal mo. Ito yung choices. Dalawa lang. Okay? Una, hahayaan mo na lang ba siyang umalis sa buhay mo? Or ikaw na mismo ang lalayo sa taong mahal mo kahit masakit. Nagets? Ulitin ko. Ano ang gagawin mo? Kapag alam mong hindi na masaya. Hindi na masaya sa iyo or sa relasyon nyo ang taong mahal mo. Anong gagawin mo? Una, hahayaan mo ba siyang umalis na lang? Umalis na lang siya sa buhay mo? Or, ikaw ang lumayo sa kanya kahit masakit? And I, thank you! So, pasimple ho niyang gidata na. Kung sayod ni mo, or maramdaman mo naman yun, di ba? Mabatsyagan mo ron, masairan mo. Kung rong tawong karelasyon mo, nag-i-enjoy pa sa company mo, masaya pa siya, nakikita mo pa yung Yung talagang ngiti, tawa sa mukha niya, excitement. Alam mo yun? Mararamdaman mo yun. Because, iba kasi, ito yung unique. Unique na feeling ng taong nagmamahal. Mararamdaman mo talaga kung ano yung nararamdaman ng taong mahal mo. Nakakonect kayo na, parang mo yun yung, minsan niya parang pati yung takbo ng utak niyo may connection. Parang may nagkaroon kayo ng mga mental telepathy na babasa mo. Hindi man madalas or hindi man palagi ha. Or hindi man pare-pareho talaga pero may mga pagkakataon na once na meron kayong connection dalawa, minsan nagkakatugma kung ano yung laman ng utak ninyo. O, diba? Yun yung uniqueness ng tinatawag na love. Or kung meron ka talagang connection sa isang tao, mahal mo siya, mahal ka niya. A, ganun ba? Anyways. So, kung masairan mo, abe, kapag alam mo na hindi na siya masaya sa'yo, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang siya na lumayo sa'yo or iwanan ka? Or ikaw na mismo ang magkusang umalis kahit alam mong masasaktan ka? Okay, so pili na kayo dyan and defend your answer. Explain to me your answer. Okay? Alright. Ay, wag alam yung background. Sige, pili lang and then defend your answer ha. Defend your answer. Kung ano sa tingin niyo yung tamang gawin kung sa ganyan kay sitwasyon kasi 'di ba? Nangyayari talaga yung ganong bagay. 'Di ba? Nagkakanapugid mo 'di ba, Ma'am Noemi? Kaya nga sabi nila love is sacrifice. Kailangan mo minsan magsakripisyo. Even your own happiness. Sarili mong kaligayahan isasakripisyo mo for the sake of that person you love. Hey. Okay. Hello, June. Oh, 'di ba 55 minutes ago na 'yung ano ni June? Ay, June niya. nga message. Good afternoon, Tita Lils, and to all palautwasers around the globe. Good day, everyone. As always, just take good care of yourselves. Just sit back, relax, and enjoy the show. Ate Baby, ako niya hipag, gwapa-gwapa. Oh, good afternoon. Ma'am Betman sa Germany, Madam, good afternoon, Gid. Ang sa tanan niya, nagapamati sa program mo. Oh, thank you so much, Gid, sa almusal, Ma'am Bet. Good morning dyan sa Germany. Si June, shout out! Kailangan ko talagang ganunin yung aking salamin para sa doble vista makita, mabasa ko yung message ni June. Shout out to all Badyanganon sa Banga. Happy fiesta sa Amon. Ay, oo nga pala, fiesta sa inyo ngayon, June 16! Ha? Fiesta, tagali ka dahil June, matuod makaroon. Hindi mo ako na-remind. Grabe ka naman, no? Joke. Yes, tagalikan tayo, June 16. Nag-invite pala siya nung isang ano pa eh, last month pa. Sige ah. So, happy fiesta, enjoy! Enjoy lang kita, salamat sa pariente. Friends, ang kakilagang nagbisita until next year ulit. Oh, diba? Kalain mo yan, June. Hindi ka nag-remind. Nakalimutan ko talaga. Ah, oo, ma'am. Maobra, bagait kapitan dun, kagawad, mga tanod, mag-inganyo, kapin kontra partido. Bahala, kakuno sa buhay mo, hambal politiko. Doon kita raan ng crab mentality, no? It mga ibang mga official, barangay man, munisipyo, probinsya, and even our mga national officials, no? Crab mentality. Dito lang yan sa Pilipinas, siguro. I don't know, sa ibang kwan, ibang nasyon, kung meron din sila. Meron din naman siguro, pero yung gitaron rumadalas yung ginatawag na crab mentality sa Pilipinas. Yun bang ayaw nilang umangat yung kapwa nila, hihilahin nila yan pa. Mag-ingat sa mga, ano nga nitawag, anong kanta nga, Jason? Anong nga kanta karon, Jason? Mag-ingat. Tiyan, may kanta yung reggae na kanta? Sa mga utak talang ka, ganun. Mag-ingat sa mga utak. Yan ba yun? Parang hindi yun yung lyrics eh. Kasi hihilahin ka nila pababa. Ganun ba? Oh, kung ikaw ay hitik sa bunga. Asal talang ka. Mag-ingat sa mga asal talang ka. Hihilahin ka nila pababa. Oh, ganun. Yan, crab mentality. So instead nga ma-alleviate kung taan anda mabuligan, ma-alleviate o anang pangabuhi at andang you know, constituent sa barangay, buligan, no nga. Maka-avail man it, ano? Oo, na ano ko lang, nadumduman ko ka be it. May nagtawag ako niya sa ka-senior citizen. Actually, taga-Makato siya, taga-barangay ka lang kang, hindi ko na naitanong kasi yung pangalan. Pero unang ibukada na nagagisa na nga pagtawag, hello, hello, good evening. Hindi na good evening man ako eh. Bago, Radyo Todo, Ray. Oo, yes ma'am. Bago, so ano na ako niya maibulig? No. So, kunta-kunta nga ni kunta man naman maginam. Ikalaw, ham-anta man na nga. Uwagit amana kami nga na nakasamit at ayuda iyan na sa mga niya barangay manangaran. Ayuda tigakin. Pobre man mana kami. Oo. Bisa man sa mga ginapanaong manangon niya mga pugas. Sa mga kung ano-ano pa mga ayuda ko na sa gobyerno. Nangawat amana kami. Wagit amana kami nakasamit bisan sang bisis. Habag ko ano ka, hi senior, member ka at senior association. Oo ma'am. So, ano nga ayuda ro imo nga gina? Ano ro imo nga gina? Ano nga ayuda ang imo nga gina? Ano gina? Gina, buot na bagong baganana. Ay, bisan man sa amon niya mga sa senior na to. Tapos, basta ana man ang ginataot, gobyerno. Bakit amana kami naka, ano? Sari-sari yung ang ayuda at gobyerno, anong ginmention. Parehas mamana sa runduin man ang scholarship man ang aron niya, 20,000. Nga ginataon man sa barangay para man mana kuno sa mga estudyante din iskulan ko abi nga sa sang kabarangay abi makon nga ron ma'am or nayay lima man lang makon karon do maka-avail nga indigent or talagang deserving nga mga estudyante graduating or incoming fourth year college nga maka-avail itron do yung mga pobre gid abaga nga hindi makaya it andang nga mga ginikanan nga patapuson pasanda nga isang taon na lang sana ng pag-aaral hindi makaya it andang ginikanan nga patapuson so dapat mga makaroon niya klase ko tama makaroon ba ko niya mga deserving nga mga estudyante pero dapat maka-avail ka pero yan eh mana ma'am haya man tama na it haya akon man mana nga nga mga apo pobre man yan eh nag-eskwela man may kolehiyo man mana ako nga apo. Aman wag it amana. Siyempre, di ka man pwede nga magdugtong it makara dahil in the first place, di ko alam kung ano arong punot dulo ko anang nga content. Pero siyempre, gipamatian ko sa nga ganya senior, may edad, no? Valid mat aro anang nga rason sa matuod lang gid, no? Sa valid concern bilang sang kapumuhuyo na siyempre, pag hinamba mo nga ayuda rin sa gobyerno, hindi dapat tanan gahili summit. Ay, rumabudlay, kita abi nga ni nga naman na ma'am, ay, kung kontrapartido, kagiting mana, hindi gini mana makasamit. Tapos mana, kung makabot mana it eleksyon, ay, kung sino mama sa mga kapit mana, yaki mo, higtan ka man sa nangaliog, ah, higtan ka man mana nanda sa imo man nangaliog, ay, haba ko, iti, may ganim ako doon kung may eleksyon, para, duwa ninyo na ilaing ang mga opisyalis, inyong barangay man, or banwa, inyong mabayluhan, ay, paalin nga ni mana ma'am, ay, pagagun ka man. See? Kanda sa arat, aron niya, arat ang baba na ganito. Pagagun ka man mana. Ay, masunod ka kung gid lang mana. Eh, kung ano man naratang hambawon kayo mo, sundun mo lagi. Eh, pagagun ka, makara-makara nga pag-abot it oras, makara-makara, hindi ka mana. O, diba? It's a valid concern. You know, pag hinamba mo abing ayuda sa gobyerno, eh, di dapat ili summit eh. Magaling lang gani kay, ay, nakaba ko, abing kultura, abing mako dun iya. Nay, yan natin sa naging kultura, kalakaran yung ama ko din natin sa Pilipinas. Nga pag-abot sa mga ayuda, siyempre makuduuna makasamit doon magapit. May koneksyon, magapit kay kapitan, magapit sa mga kagawad, or, di ba? Magapit sa mga barangay officials, municipal officials, or provincial officials, man abdi, di ba? Siyempre, saan tagit ama ko doon rong makauna, kay saan tama ko doon mas may madali nga maka-access. success ito sa din mga ayuda. Ay, rin kita ganyan yung manos eh. But anyways, maghaba ko natin yung oras. Tama ka, Giti Talil, sabi ni Ma'am Bitbit, mainom, anay ako iti, o. Oh. Tataganahan ba ko, abang ako kaina nga, nag-self-medication, anay kita, nga pinaka, ano, last option kita nga magpa-agto sa doktor para magpa-check. Ay, pag ginauna, pag gani ako, no, mag-agto ka ba, pag-uya-uya, magpa-itlog-itlog, magpatawa, sa magpa-kandila, bago ano sa doktor. Nang Victor, good afternoon, good PM pala, Atwasers. Ako, high blood pag aba, hindi dapat ay, gawin mong regular yun lang para ano, less high blood. Stress reliever, maukang as a fact. Okay, I need a partner ko, may partner. It's just that. Ay, nako. Sige ah. Sige nung ah. Ibang klase sa nung Victor, no? Ma'am Noemi, good morning, Tits. Sa tanan-tanan niya pangalala to Asers. Pamahaw kita. Sige. Ma'am Rosvilla Salem Zabaliero, madam. May regid niya hapon. Karamihan din sa may asawa, may high blood. Ay, ah! Kung buko niyo tayo imaw, it malipayon. Ah, nasabat ni Ma'am Noemi sa ato niya pangutana. Okay? Ah, ba ni Ma'am Noemi? Ay, ah! Kung buko niyo tayo imaw, it malipayon. Magpinilit ang kana. Oh. Kahuya man kung gusto ko magpaka pakayot ag hindi timaw ay magkinablit ang agtalikuran ako? Ay, kasakit man. AI. Ay, ay maalin pa eh, di bulag, bulag, bulag. Mansigpano kami ah, bahala, imabahala man ako. O AI na naman. Mayad nga ni Ron Agud, uwa, good it sa gamal. Ay, ay talaga si Ma'am na yun. haba ni Ma'am Bet-Bet. Ako na lang ang lalayo, Tita Lils. Kahit mahal ko siya, hindi naman masaya ang relasyon namin. Useless lang na manatili pa ang aming relasyon. Okay, sige. My point. Haba naman na Macho Involved. Hahayaan ko na lang na umalis. Hahayaan ko na lang na umalis siya, pero habang hindi pa siya umalis, los siya mo nang lasagutan. Grabing dumot. Los siya mo, hindi ako na... Los, oh, grabe. Grabe naman si Machino. Grabe naman dito si ano. Grabe naman si Machino. Los siya mo, hindi ako nananaag, ano. Los siya mo, hindi ako nananaag, last pagod. Lo siya nga, naglas pagon ko, anay, baka asan ko dugkag, parayawan na ako. At least, buka na imaw ka. Sige na, may kaplitan na ako. Ma'am na, may kapakaplit si Machin. E muna ko nung kaplit ka na, ma'am Rana, nga ginahugan. Kaloka. O, dito sa amin, Tita Lias. Hindi na dinadaan kung kanino ang tulong. O, job center lang ang nagbibigaw. O, kasi sa ibang bansa, gano'n naman talaga, di ba? O, unlike you. Di ba? Sa edad mo na yan. Sa edad mo na yan, ha, Ma'am Noemi. Ma'am Bet-Bet, I mean. Yung sa Pilipinas, I don't know kung anong kumpanya, yung office pinagtatrabahoan mo, ma'am. Pero sa edad mo na yan, bihira ka na maka, makakita ay it kumpanya sa Pilipinas nga nag-hire it mga may edad na talaga. Pero sa ibang bansa, pwede talaga 'yan. Actually, gina-prioritize nga nila 'yan yung ibang yung ano, like ito one example is yung China. Kasi na-observe ko lang nung 'di ba na-ikwento ko na sa inyo nung time na last year lang nung Hong Kong and then nag China. Na-notice ko kasi, na-observe na ako sa mga opisina, sa mga nagatrabaho. Sa mga nagatrabaho ha, sa mga like restaurant or establishment. Kagabanan kaya ang nagatrabaho kanda may mga edad. Oo, may mga edad. Ano mo nga nagpanarabaho.
1: Oo.
0: So, may meron silang ano, kumbaga, meron silang batas na nag-aano talaga, nga nag-prioritize sa mga may edad, like senior, na kaya pa naman talaga nila magtrabaho. Diba? Iyakitabi sa Pilipinas, kung may makitaan kita nga mga may edad na nga nagatrabaho, pero ginabasot na natin ang mga unga, ano pamilya, ginapabayaan pataga po man, ito ang mga unga, ra magtinarabaho, ra anda, naginikanan man. Diba? May makaroon tayong mindset eh, no? May makaroon kitang isip nga, pag sa Pilipinas, sakitan mo nga, lalo kung kilala mo, no? And then, nakilala mo ng mga, ginapabayaan, taga po man, ginapinatrabaho, taga po man, dahit anang mga unga, ra anda, ginikanan, nga nga dapat, nga pahuwain, naman sa bagay, ra? O, diba? Pero may mga senior, actually, may mga senior pat anak kita yung mga yung sa aton sa Pilipinas nga kaya pa nila talaga magtrabaho. They are still capable. Diba? Kapabli patagabas nga magtrabaho. May ikasarang pasanda, may kusog pasanda nga magtrabaho. Galing nga lang, I don't know. Oh, job center lang ang nabibigay ng tulong sa mga tao. Kung kailangan sa mga estudyante naman, may organisasyon niya gabulig sa nga nagkakinahanggan. O, diba? Mabuti kung magpalaspag man ako, Kimo. Eh di pistingan tatanawon daw dito. Oh, grabe ka naman. Grabe ka naman, Chain Wolf. Ano lang hindi ma-Chain Wolf, ma'am bet up. Anagataro niya mga pang joke. Okay, so ako naman ang magbibigay ng ano opinion ko with regards sa our topic this afternoon. Kung masayran ko na hindi na masaya yung taong karelasyon ko, hindi na siya masaya sa akin. Yung choices abi is, hayaan mo lang ba siyang umalis? Oo, hayaan mo lang siya umalis. Pusa. Dahil hindi naman na siya masaya, or ikaw na lang ang aalis kahit alam mong masakit sa'yo. Para sa akin, kung malaman ko hindi na siya masaya sa akin, mas pipiliin kong ako ang umalis. Totoo. Mas pipiliin ko yun. Pero hindi yun siya yung, hindi yung aalis na marami ka pang isusumbat, marami ka pang itatanong bakit nagmabot sa ganitong point, bakit ano dong rason, ano dahilan. Hindi na akong mag-ganun. No? Alam mo habang kasi nung kabataan mo, syempre, marami ka pang etchos, marami ka pang, my God, marami ka pang litanya, marami, abo patarain mo nga mga drama, maraming drama kapag tinatanong mo. Nagiging nagger ka, di ba? Pero habang tumatanda ka pala, habang nagkakaedad ka, mas pipiliin mo nalang na kung ayaw sa'yo, di ba? Kung ayaw mo sa akin, di ako aalis. Tahimik lang! Di ba walang ano? Wala nang maraming chichibureche? Wala ka nang nabitawang masamang salita, tahimik ka nalang na tumalikod, tahimik ka nalang na umalis. It is a sign of maturity. Ayaw mo na nung drama, ayaw mo na nung gulo, ayaw mo na nung ingay. Huwag ko na ilait mga konfrontasyon, alam mo yun, magsumbatan, kung anong sinong may kulang, anong nangyari, anong problema.

pag may mga ganong klase sitwasyon, mas pipiliin mo na lang tumalikod at tahimik. Grace, may kumbagam, silent exit, talikod ka na lang. Huwag ka na magparamdam. Huwag mo nang, huwag ka na mag-initiate ng contact or whatever. Diba? Kasi siya naman ang, alam mo naman na eh, if ever na, nagparamdam siya, and then after nung anong param, no need na. Kasi in the first place, siya naman ang na-desisyon na. So, hindi naman na, siguro, para hindi na,

nararamdaman. Masakit yun. Although, baka mere speculation lang rin sa'yo, pero iba pa rin kasi yung pakiramdam na hindi na siya interesado, hindi na siya

0: kailangan ng closure. Kasi pag pinaramdam sa'yo yun, yun na yung closure mo. Yun na yun. Hindi mo na kailangan malaman kung ano yung dahilan kung bakit nawalan siya ng gana. Kung bakit hindi na siya masaya. Para ano pa? Adding insult to your injury is parang double kill, triple kill na yan for you. Yung ginpabatsyag na nakimo that you are not important, that you are not valued, na baliwala ka sa kanya, yun na yun eh. Hindi mo na kailangan alamin pa bakit nangyari yun. Kasi pag sayuron pa ni mo ron, sabi ko nga, double kill, triple kill on your part. Mas lalo mo lang ginasakit rin mga bagatsyagot. So much better to turn your back sa mga taong ganon. Hindi nila deserve kung ano man ang meron ka. One and a chimp po. Thank you so much, kid. Dito sa amin, ano naman bet-bet? Wala naman tachim po, te. Until tomorrow na eh. Webes ng edisyon. Thank you so much, kid, mga palangga. Wala sa hopefully tomorrow, maging programang palautuwasan mo. Of course, and still, with your masino jahon. Liels de la Cruz. Nag-aiwan din ako at may ride yung hapon. Salamat, kid, sa inyo nga pagpamatig. God bless us all. Umba?
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Sir, binigyan siya ng apat na life extension products at isa po dito ay yung life extension vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension.

0: umagang Lo Marqueza man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
1: Ikaw, alagang Lo Marqueza ka ba?
2: Lo Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd Floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha.
4: Try ko po tong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
5: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito

mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas.

White Sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Calibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
10: Armando Castillo ng Danday. Pagkatay? Ng Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kanilang

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, Agos Menya Avenue, Calibo, at sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kakon?
8: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
9: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Nicknick Store, Libacao Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
4: Kami!
3: Meron!
4: Saan?
3: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
5: Araw-araw.
3: For longer life.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Chinuma na, Hinebra na,
11: Jeans Tanalo Promo na.
10: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Ocal
11: ng Hinebra Products.
10: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
12: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: Go! This is my radio.
15: I love this station.
16: They're always on.
9: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: pamahalaan
1: at mga grocery stores.
0: Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar. Pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
1: Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon. At yan siyempre ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ng ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. Tawag na sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

0: Tara na, tayo po yung mga kwentuhan na. Dito po naman sa ating palatuntunan. At dito po naman batiin ang lahat ng mga nakikinig po sa atin sa lahat ng mga estasyon ng radyo sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Hello po naman sa mga taga Buwak, Marinduque, sa lahat po naman ng mga inaabot ng signal ng radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa inyong lahat. Diyan po naman sa San Miguel. Yung mga nagiginig po naman over 102.9 G Radio San Miguel. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako si, si Ria. Ang tuloy ko pangalan talaga po, si Gloria Valladolid ng Palawan.
0: Nanay Gloria, okay po. Nanay Gloria ng Palawan.
1: Opo.
0: Okay po, Palawan, okay po. Nanay Gloria, ilang taon na po kayo?
1: 75 po.
0: 75, batang-bata. Yes. Opo. Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nakainom ako ng rice coffee nung nakaraang buwan, mga tatlong box.
0: Nakatatlong box
1: ay,
0: po kayo.
1: Ay, nangunto yun dahil napakahirap mag-order. Robinson.
0: Saan po kayo na-order, nanay?
1: Robinson, South Drug. Robinson.
0: South Star Drug. Bakit po? Naubusan po ba doon?
1: Naubusan po. Tagal. Nakabili ako ngayong nakaraang araw lang, dalawang box.
0: South Star Drug Robinson's.
1: Puerto Princesa, Palawan.
0: Okay. Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Sige po, nanay. Ngayon po sa mga panahong ito, wala pa po ng ating rice coffee.
1: Nakabili ako ng nakaraan. Aywan ko lang ngayon kung mayroon na silang stock. Mabinta talaga po. Laging naubusan.
0: Laging naubusan. Opo. Nanay, wala na po bang iba na mga butika dyan na pwede po ninyong mapagtanungan tungkol po sa atin po namang rice coffee?
1: Meron po yung yan na bet. Sa Mercury, Dragman, marami mga dito.
0: Marami naman mga butika. Pero meron po ng ating rice coffee na ubusan din?
1: Ay, di ho, ako nagtanong sa Mercury. South Drug lang talagang mayroon.
0: South Star Drug lang talagang meron. Okay po. Sige po, nanay. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko talaga sa radyo. Hindi ako makatulog dahil sa na-disgusta kasi ako na kara-accident ako. Then, madaming salita, hindi ako makatulog. Narinig ko sa radyo na maganda pala yung rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: So, ang totoo nga eh, nagkamali nga ako ng bigas.
0: Mm-hmm.
1: Ang akala ko, yun ang rice.
0: Opo.
1: Yung pala, malaman. Sige, pakinig ko sa iyong programa. Yun pala, yung rice is R-I-S-E.
0: Tama po. Tama po.
1: So, may kaibigan ako sa South Drug na mga nabinibili ako ng gamot. Yun nagpaliwanag sa akin, si Ate Lori.
0: Mm-hmm.
1: Okay yun, po. Kaya, paso, pakinig ko pa sa radio. Ako, nang ganda talaga pala, oo.
0: Yes. Maraming salamat po. Ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po ay uminom ng ating rice coffee?
1: Nabasa ko yung mga ingredients. Maganda ang pagtae mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagtulog mo, nakakatulong. Hindi man mabigla, pero tuloy-tuloy lang inom.
0: Tama po.
1: Kaso nabukipit yung inom ko, isang sasi.
0: Tama po. So nakakailang sasi po kayo? Nakakailang sasi po kayo sa buong maghapon?
1: Yun nga po, isa lang kasi mahal.
0: Opo, pero nanay, yung pong sinasabi po ninyong mahal, kumbaga makukuha po natin yon sa araw-araw. Ang problema, kapag tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, mas mahal po ang gagastusin natin. Di po ba, nanay? So, mas maigi na yung ganun kasi pag tungkol po sa ating kalusugan, dapat pinapriority po natin. Dahil, di ba, kapag maganda yung kalusugan natin, magagawa natin yung lahat ng mga gusto natin gawin sa araw-araw. Unlike dun po sa At tayo po'y may karamdaman, nakahiga tayo sa banig ng karamdaman, eh wala tayong magagawa kundi po gumastos ang gumastos para po sa ating kumbaga sa ating po namang karamdaman. Pero kung maganda yung ating karamdaman yung ating po namang pakiramdam, dahil po maganda yung ating kalusugan, eh magagawa natin anuman po yung gustuhin natin gawin sa ating po namang araw-araw. Di po ba?
1: Aba po, thank you po.
0: Opo, Nanay. So mas maigi po na kung madadagdagan natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi para nandun po yung kagandahan ng ating kalusugan. Kasi po, ang pagkain po kasi ng ating immune system, yung pong nagpuprotekta po sa atin, yung pagkain po niyan ay nutrisyon. So, kailangan po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa mga kinakain natin. Ang problema natin, kapag hindi po balanse yung ating kinakain sa araw-araw, hindi po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin ng ating katawan dun po sa mga kinakain po natin. Kaya nga po nandito yung ating rice coffee. Kumbaga, nagbibigay po siya ng kumbaga, tamang nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw para po naman lumakas yung ating po namang immune system. Pag malakas yung ating immune system, malakas din yung ating resistensya. Ito po ay nagiging protection po natin sa araw-araw para hindi tayo dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong makasira po ng ating po namang katawan. Diba? So mas maigi po na lagi pong merong rice coffee. Okay naman po yun yung paisa-isa, pero mas maigi po kung madadagdagan po natin. Kasi remember po na hindi lang po isang beses tayo kumakain sa araw-araw. Diba? Wala pong tagapaglinis kung sakali man ng ating po namang katawan. So yan po kasing kinakain po natin sa araw-araw. Kapag nasipsip na po ng ating katawan ang nutrisyon po dyan po sa mga kinakain po natin, nagiging basura na yan. Kung kulang po yung nutrisyon na nakukuha po natin sa araw-araw, hindi po, wala pong kakayahan yung ating po namang katawan na ma-push out yung po namang mailabas yung lahat ng mga basura na yon dyan po sa loob ng ating katawan. Yung basura na yan, kapag na-stack po kasi yan sa loob po ng ating po namang katawan, ay nagiging lason po yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Okay. Tama. Kaya po? Boy,
0: po.
1: Pwede mo mag-inom kahit lahat ng gabi?
0: Yes po, Nanay. Wala pong problema dahil ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala pong side effect, wala pong overdose ang ating rice coffee. Kahit anong oras po, pwede po nating inumin yung ating po namang rice coffee. Hanggang sa gusto po ninyo, wala pong problema.
1: Oo po, thank you po talaga.
0: Okay po.
1: Maraming salamat sa mga advices mo, totoo.
0: Thank you, thank you very much. Maganda
1: po ang laman na, no, ng, ang contents ng rice coffee, nabasa ko marami.
0: Yes.
1: Sana yung, oo, yung ginseng.
0: Correct.
1: Yung spirulina, marami, malunggay.
0: Mm-mm.
1: Marami po. Thank you very much po.
0: Thank you very much din po sa inyo. At sabi nga natin, yung ating po namang rice coffee ay taglay po nito yung 15 herbal na sangkap na tinagurian po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya po napakagaling po nito sa ating po namang katawan at nakakatulong po para maibsan yung lahat ng mga iniida po nating karamdaman. Pero kung may iniinom po tayo na gamot galing po sa doktor, reseta po ng doktor, ituloy po natin yun. Kung ano po yung advice sa atin ng doktor, wala po kami sinasabi dito na ihihinto po ninyo yan. Kailangan lang pong ituloy nyo yan kung ano po yung magiging advice ng doktor sa inyo para po sa magandang kalusugan po natin habang umiinom po ng ating rice coffee.
1: Hello Kuya Boy, may tanong lang ako. Di ba ito makaano? Halimbawa, sa breakfast, kahit hindi ka... Kahit na wala kang kinain, halimbawa, walang pandesal. Yan lang muna una, pwede po ba yun?
0: Pwede po, Nanay. Kasi po, sabi ko nga po, herbal po yung ating produkto. Kahit po, wala pa pong laman yung inyo po namang tiyan. Ako nga po, Nanay, lagi ko pong sinishare ito. Sa umaga, pagkagising ko po, talagang... wala pang laman yung ating tiyan, di ba, usually, hinahanap natin kape, mainitan yung ating tiyan sa pagkagising lang ng umaga. Pero ito na yung ating iniinom, yung ating rice coffee, kasi unang-una, healthy coffee po ito. So, ibig sabihin, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, bagkos, ito po ay makakatulong po sa atin para po naman mapalakas tayo, para po naman sa buong araw na hamon ng buhay na naman para po naman sa atin.
1: Okay, thank you po.
0: Kung sakali po na matitikman niyo po yung ating 25-in-1, kung meron na pong 25-in-1 dyan sa Palawan, mas maigi po. Kasi sa umaga, sabi ko nga, pagkagising ko, yung 25-in-1 na kaagad yung tinitimpla ko. Sa tanghali, yung 25-in-1. Pagdating ng hapon, mga alas 4 ng hapon, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na yan para sa gabi makatulog ako na maganda. Tapos bago ako matulog, yung 14-in-1+1, yung rice coffee 14-in-1+1, yung aking iniinom. So para maganda yung atin po namang tulog.
1: Kaya po yung sinasabi mong 25+1, wala pa ba akong nakita dito?
0: 25-in-1. Sige po nanay, at sasabihin po natin yan. Actually, alam na po yan ang atin po namang mga deliveries, yung ating 25-in-1. Kasi dalawang uri po yung ating po namang kape. Meron tayong 14-in-1+1. Yan po yung iniinom po ninyo ngayon. Yung 14-in-1+1. At meron din tayong 25-in-1. Yung pong 25-in-1 po natin, tinagurian po yung strong and healthy rice coffee. Para po talaga yan dun sa mga mahihilig sa kape. Yung po namang mga gusto po na matatapang na kape. Kaya nga po tinawag po natin yan, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Apo. Yun po yun, nanay.
1: Oo, hindi ko pa po nakita yan eh.
0: Mm-mm. Sana po ma-ano po ninyo yan, matikman din po ninyo yan dahil napakasarap po niyan at napakabisa rin katulad po ng ating 14-in-1+1.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, kuya po. Thank you very much.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. Ituloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po?
1: Opo, thank you, Kuya Boy.
0: God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.
1: Wala ano man. Bye.
0: Ayan po, mga kaibigan. Si Nanay Gloria ng Palawan. Diyan po sa South Star Drug Robinson's Mall. Nakabibili ng ating po namang rice coffee si Nanay Gloria. Diyan po naman sa Palawan. Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan, tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Odjongan. And syempre diyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. At diyan din po sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat po naman. At tayo po yung napapakinggan din, diyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Maraming salamat po sa inyo at syempre dyan po naman sa AM band, DWDY AM band 1107 1107 kilohertz Cagayan City, Isabela. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan. At sabi ni Sir John Carlo Peralta, magandang tanghali, watching from Jones Isabella. Maraming salamat. Hello din kay Sir Edison Falafox. Thank you very much po. Maraming salamat. Shout out din sa mga taga Santo Domingo, Quirino, Isabella, Sir. Maraming salamat. Sana po naman ay kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Hello kay Sir Angelo Ramos Doruelo. Nakikinig at nanonood from Santo Domingo, Quirino, Isabela. Ay, dyan si Sir Francis Desales. Sabi niya, kumusta po? Batangas po ito. DWALFM 95.9, Batangas City. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa Batangas City, mga kaibigan, hello po naman sa inyo. Dyan po sa DWALFM 95.9, Batangas City. And dyan po sa 92.7 Spirit FM Infanta. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok po naman sa atin ngayon. Maraming salamat po. At sana po ay wag lang kayong mananatiling nakikinig sa atin po namang palatuntunan. Mas maigi po na kayo po ay nakaiinom na rin ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Eto, ingat lang po at parami po ng parami o kaya tumataas yung kaso ng dengue sa ngayon, mga kaibigan. Ang dengue po ay isang seryoso at posibleng nakamamatay na sakit na kilala bilang breakbone fever. Ito po ay dulot po, mga kaibigan, ng isang virus na naipapasa ng apat na magkakaugnay na uri ng lamok. Ang pangalang dengue po ay sabi po sa nabasa po natin, nagmula sa Swahili na parirala na Kadinga Pepo, na nangangahulugan pong isang pagkikirot na tila pag-atake ng masamang espiritu. Ang virus po ito, mga kaibigan, ayon po sa pag-aaral, ano po, sa nabasa po natin, kumakalat po sa pamagitan po ng kagat ng mga lamok na Aedes aegypti at yung Aedes albopictus, na karaniwang matatagpuan po sa mga tropical gaya po ng bansang Pilipinas at subtropical na rehiyon sa buong mundo. Ang mga sintomas po ng dengue, mga kaibigan, ay kahilintulad po sa trangkaso, kabilang na yung lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pagkahilo at paminsang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid. Sa malalang mga kaso po, maaaring umabot ito sa dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome, na sabi po sa mga nababasa po natin patungkol po sa topic na ito, nagdudulot po ng panganib na komplikasyon gaya po ng matinding pagdurugo, mababang presyon ng dugo at posibleng pagkasira po ng mga organs po natin sa katawan na nangangailangan po ng agarang atensyong medikal. Sa kasalukuyan po, mga kaibigan, tumataas po ang mga kaso po nito sa ilang mga bayan po naman sa Pilipinas. Kaya po pinaiingat po ang mga kababayan po natin dito po sa ganitong uri ng sakit. Karaniwan po yung mga sintomas po ng dengue ay nagsisimulang lumabas 4 hanggang 6 na araw matapos ng ang anumang impeksyon o matapos po kayo makagat ng lamok na may dala po ng virus. Ang mga sintomas po ay maaaring tumagal ng hanggang 10 araw at kinabibilangan po ng bigla ang mataas na lagnat. Ang mabilis at matinding lagnat ay madalas ang unang senyales po ng impeksyon ng dengue, mga kaibigan. Pantal, yung karaniwang lumalabas po ang katangi-tanging pantal 2 hanggang 5 araw matapos po magsimula yung lagnat na kadalasang kumakalat po sa buong katawan. Matinding pananakit ng ulo, ang matindi po at nakakabahalang pananakit ng ulo ay isang karaniwang sintomas. Matinding pananakit ng kalamnan at kasukasuan, ang tinatawag na breakbone pain na ito ay natatangi po sa dengue at maaaring lubhang makapagpahina po ng ating po namang katawan. Pagkapagod, madalas makaranas po ng labis sa pagkapagod at pangihina ang mga pasyente. Pananakit ng likod at ng mata. Yung pong natatanging pananakit na ito ay madalas lumalala o kaya lumala kapag gumagalaw ang mga mata. Pagkahilo. Ang mga pasyente po ay maaring makaramdam ng pagkahilo lalo na kung may lagnat. Pagsusuka, yung pagduduwal at pagsusuka ay karaniwang nararanasan po lalo na sa mga malalang kaso. At bahagyang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid. Maaaring mangyari po sa ilang mga pasyente ito dahil po sa pagbaba ng bilang ng platelet sa dugo. At madaling magkaroon ng pasa ang katawan ng pasyente, na isa pang sinyales ng mababang bilang po ng platelet, mga kaibigan.

0: Ano po yung mga dapat nating gawin para po makaiwas po dito, mga kaibigan? Upang mabawasan po yung panganib daw ng kagat na lamok, na lalo na sa mga lugar na may paglaganap po ng dengue, nirerekomenda yung pong magsuot ng protektibong damit. Gumamit po ng mahabang pantalon, medyas at damit na may mahabang manggas, lalo na po sa mga lugar na mataas ang panganib. Gumamit din po ng mga mosquito repellent. Yung lotion, di ba? Meron pong lotion sa mga bahaging balat na nakalantad, at piliin po yung mga produktong epektibo laban po sa mga lamok na Aedes. Gumamit din po ng kulambo habang natutulog, particular na sa mga lugar na lagana po yung lamok. Mag-spray po ng insecticide sa mga lugar na maraming lamok, o kaya mag-wisik po ng insecticide sa mga silid o panlabas na lugar na na marami pong lamok. Maglagay din po ng screen sa mga bintana at pinto upang pigilan po ang pagpasok ng lamok sa bahay. Iwasan po yung mga lugar na may mga nakatiwangwang na tubig. Yung lamok po kasi nagpaparami sa nakatiwangwang na tubig. At ang pag-iwas po sa mga lugar na ito ay makakabawas po ng panganib. Linisin po yung mga alulod at kapaligiran. Yung kanal sa paligid ng bahay upang maiwasan po ang mga naipong tubig, ano po, na pwede pong pamugaran ng mga lamok na ito. Takpan din po yung mga lalagyan ng tubig, itanggalin yung tubig sa mga hindi ginagamit na lalagyan, tulad po ng balde, palanggana, yung mga flower vase na yan. Dapat po regular pong napapalitan yan para maiwasan po yung pagpaparami ng lamok. Iwasan po yung mga lugar na maraming lamok, lalo na po sa gabi. Yung pagpunta po sa mga lugar na maraming lamok, particular po pagkatapos ng paglubog ng araw, kung kailan mas aktibo po yung mga lamok na ito. Kasi mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring mabawasan po ng malaki ang panganib ng dengue, lalo na po sa mga rehiyon na madalas po magkaroon ng paglaganap. Ang regular po ng paglinis at pagbabawas ng mga lugar na pinamumugaran po ng lamok ay mahalagang hakbang para maiwasan po yung pagdami ng lamok at mapigilan ang pagkalat po ng dengue. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Kuya Boy, saan po makakabili ng rice cookie?
0: Saan?
1: Dito po ako sa Tarlac.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Melanie po, Mark.
0: Melanie?
1: Opo.
0: Tarlac, okay po. Saan po kayo sa Tarlac, nanay? Ilang taon na po kayo?
1: 53 na po ako, Kuya Boy.
0: Saan
1: dito
0: po kayo
1: sa... ako sa Barangay Mayang, Lapas Tarlac.
0: Lapas Tarlac, okay po. Sa Lapas Tarlac, dyan po sa RB Drug Mart, Lapas. Meron po dyan ang ating rice coffee. RB Drug Mart, opo. Lapas Tarlac. Okay opo. Po. Nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, narinig ko lang po sa radyo.
0: Nanay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas.
1: R-I-S-E. Opo.
0: R-I-S-E. Parang sunrise. Opo. Okay po?
1: Opo.
0: Yun po yun. Hanapin po ninyo yun. At yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang opo, tatlong sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw po, nanay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: O, tapos,
1: salamat po, Kuya
0: kapag,
1: Boy.
0: Kapag nanay Melanie, kayo po ay umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami, tawagan niyo po kaming muli.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: kag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Tandang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May andapagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, Agos Menya Avenue, Calibo, at sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083 at sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tatak Navara!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nibuswang Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. The

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
10: Radio Todo for the best variety of music.
11: Ino ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Would you

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

todo. Banjo todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.20 honor oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banuat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada.
1: Seryosong usapan.
0: Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Webes. Petsa 17 sa bugan ita September dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Aton nga mga linibo-libo nga mga followers, linibo-libo nga mga listeners, mga tagpagamati. Iya sa nagapanguna nga istasyon ang 88.5 Radyo Todo, ang radyong kaibigan mo.
1: Kasi takot silang magsalita ang super hit.
0: Manami man do inyong bugtaw.
1: Mistika, makakawawa.
0: Pero akon matsahinugasan ako tsangkire. Bangod nga ro atong bisikleta ay matsa nag-ilinarte. Imauro dahilan niya matsa na-delay kita. Pero sige yang tangagan ita serbisyo publiko. Una man gihapon ako kinyo. Ang siyempre iya man gihapon kamukakon. Barangani mamati it mga dayag ko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karang nga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton report ita pag-asa. Hanungod sa dayagan ita panyempo ha. O hanungod sa LPA, hanungod sa Bagyo, agrostatus it habagat, ag kamanaman. Pero ginabantayan naton nga rainfall advisory. Ag siyempre ro report ni Katodong John Cabicilia. May daywa ka mga biktima ita vehicular accident. Ing pangdaga sa aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Mangan-angan haro detalye ha. I-check naton doon sa report ni Katodong John Cabicilia. Aga siyempre banwa rong report man direkta sa may Calibo PNP. Agnuman siya PNP ha. Igabasyada ron ni Katodong Rinald Banjola at ni Katodong Rolly Boy Herrera. Naging masinadyahon ko noro pagtapos kung koronasyon ni Lola. Ah, kabi'e. Una sa may banwa kara ita numan siya. Uwa kita makaarangkada. Ibangod nga ni nga nag-inasaw-asaw. Agharang uwa pa kita maumpawi nga ra. Pero sa nabuo na kon nga information sa mga numan siya hanon nga nag-usoy katon. Masadyang. Aro koronasyon. Ag siyempre rubinaili it mga senior citizen ina sa banwa karat numansya. Gani nagapasagamat kuno sanda ay raya kakaiba. Taokon mau pagang rana nabo. Garo koronasyon ing grande. Ang una tana sa covered court no? Sa poblasyon numansya. Kung nagapasagamat do mga numansya hanon mga senior citizen sa liderato it senior citizen affair. Ayan, salamat gid ko no. Ag sa suporta man ni Mayor Ugi Iniro. May palitsyon pa nga ni ko no eh. Napaka-unique no. Sila to daywa o tatlo rosogid katon nga litsyon. May paihapon eh. Masadya ko norong ikin-ikin it mga senior citizen. So congratulations ha. Naging koronahan. At congratulations sa tanan niya mga senior citizen nga nagpartisipar. At sa mga nag-agto during the coronation night kahapon, hasta kabi eh, inahambay kong kahapon kasi alas 5 pa nag-umpisa eh. At hasta kabi eh, rong bilinalsi, bilinaili ita mga senior citizen. sa pag-entertain ita sang kabanda mga katuto. So, abugid ko nung asagamat sa taga Senior Citizen Affairs agkama naman kay Mayor Ogi Inero. At sa tanan niya mga senior citizen nga nagpartisipar, si Kagawad Michael Villanueva Solina, nagapain-in ko anang tinugon, nagapaastan. Mayad na si Kagawad niya, agahon pa talaga tugon. Good morning man kay Mami Jo, ha? Kay Jo Malapad, kay Jo White, ina sa may area Itapuok. Kay tao kung nagatugon man imaura makaron. Watabi ko no nagaka-outrise ray. Maintain na taruan ng Coca-Cola body. On it litro nga Red Horse, ha? Coca-Cola body. Good morning kay Sandy Lumugdang. Ina sa Katipunan, Buruanga. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Sa 16 tanan ka mga kabaranggayan kung kabisirang banwa ita kalibo, ginatamyaw kugid ita maayad-ayad gid niya agahon. Maghalin iya sa may barangay Poblasyon dong sentro, agkama naman sa barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte, sa mga taga Old Buswang, New Buswang, sa mga taga Andagaw, sa mga taga barangay Puok, sa mga taga barangay Kaano, Naluok, Briones, agkama naman barangay Mabilo. Good morning kay Kagawad Inday, agkay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, agkay nung muli, ha, nga nagamonitor gid katon adlaw-adlaw. Ina kay nung Daning Sablaon, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Sa pamilya Andrade, ha, sa pamilya de la Cruz, pamilya Magno. Ina kay nang Pini, agkay nung Nono, roaton gali nga vitamins, ha. Kama naman, una kay nung Dulpo Murado, aguna sa pamilya Relo. Sa mga taga-barangay Istansya, ha, good morning. Agkama naman sa mga taga-barangay Mubo, ag sa mga taga-barangay Tigayon, barangay Linabwa Norte, barangay Tinigaw, una kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap, ha, kay Kapitana Lourdes Nini Reyes, ang kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. So good morning, ha, sa pamilya Reyes. Agkama naman kay Wonder Woman, una kay Mary Ann Ratay, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Aga siyempre good morning man sa mga taga Kalibo Public Market. Kamusta kamo? Abo ba yung isda? Ay kahapon naagi kita rikara sa may area ita Puok. Sa aton nga suki ay kaabo ng isda. May bantagaan. May bukawon. May marot. May danggit, may init. May hasa-hasa. May kwanyutay. Bali kwanyuta ho. Dayang arang gusaw nga matsabaga anak na. Datulat ang aniro aton ging paingtan. Ruandang pasayan nga tong kanamiton nga tig 400. Bugong sa ibog, ah.
2: May punto ang bawat komentar.
0: So good morning, ha, sa aton nga mga ginasukian nga ginabakat isda. Una di karon sa may area Itapuok, ha, sa unahan niyang Itapuok Airport. Sa mga nagabaligyat manok una, nagabaligyat karnit baboy, mga tinuganon panakot, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Man di kara magapit sa may windroll, ho, sa pamilya Francisco. Inasukian man naton it mga tinuganon ay mga preskat anak bagong harvest o anang tinuga. So good morning, ha, sa aton kara nga mga negosyante komersyante. Kay Bossing Steve Pador, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton kara nga pagpangalagad. Pero dali yang. Happy, happy birthday, anay, ha, kay Miss Ria Ingilio. ang nagat dibo today. So happy happy happy birthday po. At kama naman kay Sarhinto Perer. Ang nagat birthday man makaroon. Kay dating SB member Rose ni Pomosino, happy happy birthday. Ag sa tanan niya mga nagat birthday today. Happy happy birthday po. Oh, kit anay na naman ang tropang pilo. Ay bangod nga ni Alin. Oh, may happy birthday ko no. Eto to Michael, preparado na ha? Ay kon bukot preparado, mapaubos lang ako. Hindi ako magpaibabaw, mapaubos ako. Good morning kay Rex Pilayo. Nga naga monitor man makaron inasamay barangay Iyawan naka standby gondo aton nga pag-asa pinagi kay katudong Obit Badrina. I-check anay naton dayagan ita panyempo ay importante ro panyempo today. Grabe ro ugan ko no kahapon sa Ruhas. Zero visibility rong karsada, zero visibility rong daganon, especially ina di karo sa may area't mambusaw. Grabe tama na rong ugan sa iya man kahapon. Nabasa man yan ni kita. Pag uli na ito, naligos lang kita dayon. Ay halin kita riya sa Kapitol. O i-check na ito dayagat. Tapanin po, total naka-standby yun.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O sa dayagan, itapanin po katudong Obet. Magandang umaga po, please go ahead. Katudong Obet.
3: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 17, 2026. Sa ating latest satellite images, may nabuo pong low pressure area dito sa may bahagi ng Palawan. Ang huling lokasyon nito nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City sa bahagi nga or sa lalawigan ng Palawan at nakapaloob dito sa may sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang huling lokasyon naman ng bagyo na may international name na Dushuan ay nandito po sa may 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So ito pong si Tropical Storm Dushuan ay inaasahan po natin na patuloy na kikilos, pahilaga, hilagang silangan at maliit naman yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility or PAR. At sa ngayon po, no, hindi rito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. So dumako tayo dito nga sa nabuong low pressure area na sa may bahagi ng Palawan. Sa ngayon po, base sa pinakauling datos natin, maliit yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kikilos ito pakanluran at dadaan po sa may bahagi nga ng Palawan. Patuloy po itong magwe-westward. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao. Lalo na po itong area ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula maging ang Caraga Region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa may hilagang Luzon, Northern and Central Luzon, ngayong araw po, generally fair weather. Kapag sinabi po natin generally fair weather, ang inaasahan natin na taya ng panahon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga localized thunderstorms, pero po normally hindi po ito nagtatagal. Kung magkaroon naman ng mga severe thunderstorm, mga 30 minutes up to 1 to 2 hours lamang. At hindi rin malawakan o widespread yung mga pag-ulan. Gayun man, nagbababala pa rin yung pag-asa. Kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kadalasan nangyayari ito sa hapon hanggang sa gabi or minsan po sa madaling araw. At kuminsan nga, nagdudulot po yan ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods. Inaasahan naman natin na sa mga susunod na araw hanggang weekend, pag kilos po pakanluran itong low pressure area, muling iiral yung habagat or southwest monsoon. Pero makaka-apekto na lamang ito sa may bahagi ng Palawan, ng Mimaropa, generally po, at bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Pagdating ng araw ng around Saturday or Sunday, mga bandang Linggo po, bahagi ng Palawan na lamang inaasahan natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ulitin ko po, no, itong low pressure area, maliit pa sa ngayon yung posibilidad na ito ay maging bagyo pero maaaring magpaulan sa bahagi nga ng Mimaropa, area po ng Kabisayaan at ilang bahagi nga ng Mindanao. At ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon, malaki yung posibilidad na maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, gayon din po sa may bahagi ng Bicol Region at maging sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Dulot po yan ng low pressure area na nabuo sa may bahagi nga ng Palawan. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa for Metro Manila, Central Luzon at gayon din sa Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Calabarzon, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangit. At posible pa rin yung mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Mainam, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Lawag hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, for Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi nga ng Palawan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Kabisayaan, makararanas din po ng maulang panahon or maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na yung Western Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius.

0: 3 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po makikita nyo walang gale warning pa rin na naka-issues anumang bahagi ng ating bansa. Usually, pinapayagan namang pumalawat yung mga sakyang pandagat at mga bangka. Gayun pa man, lalo na nga po may low pressure area tayo sa may bahagi ng Palawan, magingat pa rin po dahil posible, lalo na yung mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya magingat po lalong-lalo na yung maliliit ng mga bangka. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga tulubog, ganap na 5:56 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph para updated po tayo sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at mga flood advisories sa buong bansa. So, bisitahin niyo po yung mga websites ng Pag-asa at iba't ibang mga social media platforms. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogit niya salamat ha, katodong Obet Badrina. Direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Aturo update ha ko LPA nga naging bagyo no nga si Duhona. Aro anang international name. Ano ba garo anang pangagan kon in kaso nga sumugod yun imo iya sa Pilipinas, pero maisot manu tsansa nga magiging sangka mabaskog imo nga bagyo no. Pero kabay pa nga matunaw man yagi imo ra no antes pa man nga makasugod sa Philippine Area of Responsibility.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita banwa sa aton karang pagpangalaga?
1: Todo! Berada! Berada!
2: May nagahambag abi nga uro barangay agsangguni ang kabataan election hay 99% yun kuno ha nga hindi madayon. Base sa opinyon it kadagayaan. Pero ginahugat-hugat gihapon naton sa bicameral, kasi sa bicameral conference committee inaron tabuon it sinado ag kongreso ag kasugtan ro anda karang version nga final nga igapagawa no for the signature it aton karanga pinalanggang presidente. Yan ang tanong. May oras pa ba? Ha? Dino pangutana ha? Aman. Hay sa pizza 28 yun. No? Makaroon hay pizza 17. O pilang adlaw lang. No? Sa pizza 28 yun. Wrong filing of certificate of candidacy. Ag sa makaroon, sa bicameral pa yung natong ginahugat. Ay pagkatapos ita bicameral, ay bicameral committee report, no? Aga pagkatapos ay i-forward na kay President Ferdinand Bongbong Marcos for signature. Ay naano ay rugin na inistoryahan man makaron, ayhan pirmahan baganana or ibito or pabayan. Hasta nga magiging laye sa paglapse nga uwait action sa sugod ita 30 dias. Oh. Pero kung huyap-huyapon nimo, may oras pabagah. May tsimpo pabaga, no? Nga maging sangkalayi, magiging sangka Republic Act. Roraya nga rang pagpaiway, pagpuspon, it barangay agsangguni ang kabataan election. Nga obrahon sa unang Lunes, unang Domingo, itabugan it Nobyembre sa dagong 2028 mga katudo. Roraya nga rang mga naga-file it petition, mahaba patara, mahaba patang proseso, mahaba-haba pata, hindi patara makagagas ang mga katudo kon para kakon. Hindi patara makagagas, no? So, uwapat perma ha, si President Ferdinand Bongbong Marcos sa barangay agsangguni ang kabataan election postponement bill, no? Roaton niya Commission on Election, COMELEC, ay magapagawa ako andang sugundanan, sandig sa nakabutang

0: sa calendar of activities sa paglunsar it election 2026 makaron nga bugan ita Nobyembre. Naturalmente nagahugag aro Comelec sundon gilat ananda ro nakabutang sa election calendar of activities, no? Kaparehas hinaga September 18 ay magaumpisagon ro banning banning period mga katuto hinaga magaumpisagon.
1: Komentaristang walang
0: ay una ron kara ipagawa ro ginatawag naton nga mga prohibited act, ha? Kamana ko release, disbursement or expenditure of public fund for housing and social welfare services except as authorized by the poll body from September 18 until November 1 mga katuto.
1: Berrada.
0: Soro election ban, no, is in connection with the upcoming November 2, 2026 barangay agsangguni ang kabataan election to prevent the misuse of public fund and partisan political influence in government operation mga katodo.
1: Berrada.
0: So, klaro honta ha, ngayon aga, September 18, ha, mag-aumpisarong election ban, ha, hasta it November 1, ha, mga katodo. So, wala mo ng mga release, disbursement, no, or expenditure, it mga public fund, ha, o kung ano pa, no, nga una, nakasandig sa Prohibited Act, no, sa pagbawal it Comelec umpisa hinaga hasta sa Nobyembre 2
1: or
0: Nobyembre 1 mga katudo. So gani, hindi na naton mapunggan si Comelec nga ambagon ay amat naga pinaripara takamo, amat naga kinumbinsi takamo sa mga butante nga magapit lang ro inyong right to vote, ha, diba?
1: Berrada.
0: Naturalmente, dayaro chimpo it mga butante, no? Kapindo may mga handom agdumot.
1: Raya,
0: ang gusto nga magkaroon it eleksyon para magpili uman sana it nagakaangay ag bagay nga maibutang sa pwesto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Especially ro mga opisyal nga hindi matangtangan it kontrobersiya, no? Pati kuraya nga rang 20,000 pesos nga presidential scholar ang mga katudo. Pero kung imong balikan, do original nga guidelines, hay, uamat may ginahambag eh, no? Pwede man yan eh, roan ang ungait mga opisyal, ungait mga nasa gobyerno, no? Sa una ha, late yang gumwa, mga katudo, tauhamat ging pukusan, aruraya nga rang, hindi kuno pwede roonga ni kapitan, hindi kuno pwede roonga ni kagawad, hindi ko na pwede roonga ni BHW, hindi ko na pwede roonga ni teacher, no? May mga seaman, may mga abroad, mga katudo. Ro hindi gata, ro may mga pending mga scholarship, ha? Kapareha siya sa aton, ay may mga provincial scholar. O, consider may mga provincial scholar, agro scholar halin pa sa ibang mga ahensya, like TESDA, DOST, CHED, ang iba pa nga mga scholarship grant, doon to ro hindi, ha, mga katudo. Pero sa unang guidelines, no? Balikin nyo roon ang guidelines ang basahon. Ha? Ay, sige, batikos. Ta sa mga, waman akot may ginapinan, ha? Ro akon do ka maturan. Ha? Ay, kita nagpahimunong, naghipos kita, no? Nagtanaw kita, nagpamatyag sa body language. Kurayang isyo sa 20,000 pesos.
1: Komentaristang walang
0: so, kamulang siyasato. Bahala, kamulang magbinag-binag.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Si SB member Kitsi Luces, uwagid nagaungkat sa pagpaluap sa opisina ni Mayor Joris Bautista Socro para ngani nga magpaguwa yon it executive order agod may basihan sa pag-activate ko dinggi task force, no, para maghugag yon. Ayarang nagailinabo roaton karang nga dinggi cases siya sa Banwat Kalibo. Roaton niya ni nga Municipal Health Office si Dr. Pinagi kay Dr. Jocelyn Garcia, anang ginapaandaman, ro mga empleyado ko gobyerno lokal it banwang kalibo, nga magtagam, magdahan, ha? Ay bangod niya ni ko nagatilinaas nga kasot dengue mga katodo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay anang ginapanawagan ni Dr. Garcia, ro 4S. Agkama naman dong panawagan nga yes to paging ag yes to misting mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay si SB member Kitsi Luces, may ging pasaman nga resolusyon ag hindi na aton doon nga igaplastan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay para kakon, hamat ginaadlaw-adlaw ko ragi na binalik-balik, kinauman-uman, ay bukong tatbasta-basta haman, uwat bulong, rudengge, agrudengge nga rama kamagatay.
1: Todo berada, berada.
0: Masiga salig ka mo, nga ro St. Gabriel Medical Center, sa bilog sa lima ka mga hospital, ha? Iya sa Islat Panay sa Western Visayas, ro nakaperma, ha? Sa Memorandum of Agreement, ha? Sa tunga, it Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth, para sa implementasyon ko no co-payment policy sa mga qualified member nga ma-admit sa hospital ang mga katudo, no? Kasi ginahambal, haraho, balikan ko haro raya nga rang guidelines ang mga katudo sa aging pirmahan it St. Gabriel Medical Center mga katudo. Haraho, balikan ko ha. Under the policy ha, ro eligible PhilHealth member will no longer have to pay additional charges for covered drugs and medicine, professional fee, laboratory procedures, no, room and board and other necessary services. Ah, mga katudo, o kita nyo ha, mabaho nga bagay.
1: Todo berada, berada.
0: Ang mabaho nga bagay, no? Ay ro mga hospital nga mga pribado nga nagperma, ha? Sa rayang programa hayrong Asia Pacific Medical Center sa Iloilo, ha? Healthway Qualimed Hospital sa Iloilo, Iloilo Doctors Hospital, St. Gabriel Hospital iya sa Kalibo, Semirara Mining and Manpower Corporation, no? Agraya sanda, may mga allocated nga 10% of their bid capacity totaling 64 ward type bids for the program mga katodo. Kasi hindi ka man pwede ka rang matawan kung hindi ka makapasar sa ginatawag ng danga qualification.
1: Todo berwada,
0: kung hindi ni mo ma-meet do minimum ag maximum requirements, ha? Para di ka na sa programa.
1: Ay makon mo, bawat komentaryo.
0: Why ka na bayaran? Why na additional charge? Ay rogi na problema ko iba. Wrong professional fee. Oh, wrong medicine. Ha? Wrong bagayran sa kwarto kung sa privado ka.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So standby ka mo ha, ay base sa kabilugan, ay abot naton si Dr. John Legaspi to explain more pagid para maintindihan.
1: Todo berada, berada.
0: Dali yan, i-check anay natin si katodong John Cabisilla. May kaangtanan sa detalye kung rayang daywa ka mga separado nga mga vehicle at accident nga naguntad agro mga biktima ging pangdaga sa provincial hospital.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O i-check natin kompleto nga mga detalye katodong John, pasok!
2: Alas 6:50 nag-abot ro sang gabilog nga biktima at vehicle at accident niya sa ato nga may provincial hospital. Dahil nga biktima nga si Romel Minya, 44 anyos sa pangidaron pero no imo taga barangay Binturan sa Banwa kita banga nga kunsiin sakay mo katruha jewel sa ana nga motorsiklo no imo tarahay na aksidente una out balance self accident abi mo na katruha jewel agi mo ra nga kabuliganan nga ging dala iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Romel Minya ay nakaagom katruha jewel it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karawas nga kunsiin. Dahil nga kabiktima hiya makaroon sa ato nga may Dr. Piles Tumbukon Memorial Hospital Sambilog pagitro ng dilingo nga biktima ita vehicular accident kay nagabot niya sa atong provincial hospital dayang nga biktima nga si Jojo Bilyones 50 anyos sa pangidaron no imoy taga barangay Aranas sa Banwa ita Baliti nga kunsin nagabot niya sa atong provincial hospital katro ng dilingo biktima nga dala ita Indi Arari Mutbanot Baliti nga biktima hay na aksidente sa motorsiklo ito man sa andang lugar na aksidente katro ng dilingo agin kabuliganan ra naging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Jojo Bilyones ay nakaagom katulong nga din itong mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas nga kusin dahil nga nga biktima ay iyaman makarong sa ato nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital ngayon tayo wakabihikular accident naging dalaya sa ato provincial hospital nga nagkanabo sa nagtaliwan nga mga ilinurak katulong nga din agbaan tulang kita no sa mga nakakonfine makarong iya sa ato nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Sa surgical ward naton, may 44 ka naka-confine. Sa pedia wards, 48. Sa ato nga OB wards, may 133 ka nanay at may 17 ka mawaro naka-confine. Sa ato nga female wards, may 69 at may 8 ka mawaro naka-confine. At sa ato nga medical wards nga kunsin, nakasari-sari nga mga batiano naka-confine, may 116 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan no kay Banro ICU ward Agro Isolation ward may 450 ka legal age at may 18 ka mao nga sa kabilugan nga naka-confine makarong iya sa ato nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katrong adyo dili no nagdiretso kitarya sa ato makarong nga masako-sako naton nga temporaryo naton nga maskalibo public market. Iya makarong ako katrong adyo dili no sa bagsakan area nakaplastar. Ako nga likod riya kay Paring Ryan na Dela Cruz no ara abura nang isda makarong nga nagabutan riya.
0: Ano maton no, Paring Ryan do pwede nato sa bawan?
2: Ngaro no kaabo katulong nga dil no pwede sa bawan bangos may durado imo may matan may tulisan pa kanimo
0: kinabuhi. Oh durado ba? Maton niya ron manami kilawon Paring Ryan.
2: Manami kilawon. Ani abor isda makarong iya ito kay Paring Jojie to sa printman may anaman no. Gani ay abunda kita isda makarun sa nagahuwat-huwat yun ag naga pamati kumpila ag ano rung mga isda nga nagabutan na ag kumpila rupresyo para rung mga isda makarun yan nga nagabutan no gaya rung isda makarun may nagdiskarga pag gani at sang katrak yung isda bagoang yun lang agwa para itong makita kung ano rung mga suod dito no may tulisan kita riyan kay parang Ryan Kina 80 lata ubos agit pinakyaw ito sa suod sang gatos o kilo no. May arang durado riya, barato ka turong gini, no? Sanggatos lang ro kilo, anang durado. Sanggatos ro kilo. May matan niya, matan. Para may matan si Paring Ryan, barato lang matan na, 120. Ito sa sud, 140 at 150 ro kilo. May tiyaw kita riya, sanggatos at 120 ro kilo. May lamugan riya, 180 ro kilo. Asasa, abo matagapon, asasa, no? Alip pakahapon ra. 140, 150 at 160 ro kilo. May aton riya nga salmon no, may salmon kita riya. May intok nga salmon nga 150 ag hasta 240 ro kilo. Bantalaan aton riya rubilog, may intok kabing bantaan mo wag ko lang sa pirit no. Rubilog na nay 280 pero tag bantaan tang inakiwa katrong jidel. Alin kay Brother Raymond 350 sa 360 ro kilo no. May sulig kita riya, may sulig yos 160 ro kilo. May gurayan kita riyan no, may gurayan pindi sa may gurayan nga tag 160 bilog tara pero taga pinakiwa o tag gurayan ra nang unod tara 240 ro kilo. May marot kita ra pian tag marot ra 260 mando kilo. Malasugi may 400 ro kilo. May damo kita riya 200 ro kilo. Pakan may pakan sa brother no 150 ro kilo. May bisugo kita may muliin to ka bisugo no 150 ro kilo pero tag mo tang bisugo ay 240 ro kilo. May tilapia kita sa natyagkor, tilapia nga rara, 140 ro kilo. May danggit kita rin, danggit, may classmate nga danggit, 250 ro kilo. May tanga man si classmate nga ginabaligyan, no? 200 man do kilo. May gusaw rin, 250 ro kilo. Agro-maya-maya, ay 200 ro kilo. Unod na rin, it maya-maya, tag ginakiwa nga rin, katulungan nyo rin, no? 200 ro kilo, anang unod. Aga sa bangos, abo pang gihapon ro bangos, no? Abunda matagyapon kita sa bangos kay Tulong Gidil, no? Iyan nga nangiramba na tutuman. Kay Paring Ryan, yung bangos ito, kay pa Kapitan ni Rio Fernandez sa Tabok, may bangos man niya, rulaki for a fish dealer, ha? Bago lang ilang naubos na ng bangos, no? Astar to sa sud, kay Ma'am Nining Tolentino, Rodilin Bunlis bangos, no? Nagabunlis na dana kay bahan ni bro Jupil nagabol ni sa natnot mga first class nga mga bangus no depende siya agkot bangus iba-iba mga pressure no tagina pakas kara aga giramil into kara tagina pakas na dahayalin ita 120 piyas na 140 kilo to pag pwede na tanong sa bawan nga bangus agkot kara 180 200 220 240 kilo nga ni pili at akamu kuno tiyag ko nga bangus ang inyong pag-aon makaroon no makaroon nga adlaw nga Webes pag-abot sa karne katuro nga dyan no sa karne naton Ruaton nga dress chicken agrobak yan, imamatagyapon 200 kilo. Ruaton nga native nga manok, imamatagyapon 340 kilo, no? Wala kita problema. Abunda ta kita manok, no? Karit manok naton. Sa likod gilang it, aton nga fish section, ito di katuro mga latok, it nagabaligya it mga manok katuro nga dyan, no? Pag-abot na no sa aton nga karni ita baboy, rukasin pork chop aglimpo. Kaya imo magyapon 300 hasta 320 kilo. Pero kung babo ro parts karne ta baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili ata kamo no. Kun ano nga klase sa parts sa mga karneria nga naka-display on sa mga latok kitato nga mga matansiro baka po abo sa dara. Abunda man tagyapo kita karne wa ta problema no. Sa karne ato baka no. Baka ganwang ra nang unod matagyapon tara 420 kilo pero kung abo ro parts karne baka ganwang mabakal niyo sa iba't presyo. Pili ata kamo no. Aga sa ato nga gulay wala kita problema di kara sa akong natindugan di kara gilin sa akong likod ay ina di karon do mga binugkos bugkos nga mga nakasari-sari nga mga gulay katro nga dyan mga priska nga alin sa farm no ya abo abo ri kara mga binugkos bugkos pag gusto ninyo mga ginatagtad mga ginasinsin nga mga gulay ina di karon doon sa kilid man mismo itaton nga physics yo no ang sa likod ito kami marapad ro ana nga tinilog-bilog nga mga gulay no pag abot kara sa kilid man itaton nga mitsiksyon ina kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Kompletos Ricardos, wala ka nang hanapin. Sumood ka lang di karon. Una di karon nga pisto kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Guha ka punong-puno ra na karon nga Sari-Sari Store. Tanan nga panakot nga kinahanglan ninyo ina di karon. Ag sa katunganan ka paring mong sa baliro nga drive section. Ag sa pinakalikod ita di kara sa kilid mismo taton nga mid section. Ina di karon nagakuskos ag nagapuga ita payo katulungan din no. Ag di kara sa aton nga main building. Ro aton nga grocery section Swalog Sari-Sari Store ang dikaron sa tabok nana kaya Roy Buntogon restaurant pangmasay na sa nagay lira sa nagay dikaron abo sanda aga mga grocery section kaya Mamiri Maria Ria Runa Mindo sa pang aradi ka sa suod banda na grocery section ang dikara sa akong nga ginatindugan kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan katulungan dyan nga pag-abot ninyo dikara sa magsakan area gapasod ka mo Lopez Sari-Sari Store no aram di kara sa akong yung natinugan sa kilid na kondo Lopez Sari-Sari Store kompletos Ricardo sa kara katrong jail gani di kara pa ang mag-umpisa ka mo pasuod ara abo no yung mga bakal no ruaton rin yung mga kakanin naroon sa tabok na katrong jail no puro nagabaligat mga kakanin katrong jail gani ay nakagutom kung makita natin ng mga kanapitun ng mga sari-sari ng mga kakanin riya ay nakagutom katrong jail at pagpapos din mo ito sa microchirod Abo mangyapon ro na di karon nagbaligat mga gulay ag mga gaon naton saging kamote balingka o ano gabi ano ro na ro makita ninyo ina di karon palapos sa bikara sa katunganan itaton nga San Lorenzo Road prutasan ni Papa Dads kana miton ag abo sa di karon grupo no nagbaligat sa dat nakasari-sari nga mga sizes it mga itlog no di karon sa malug anda grupo rion ag ina di karon do nagbaligya it mga nakasari-sari nga mga bau katlunggil mga uga kay nung bani nga pinamati sa makaron kasi gabong kita no nat karon makaron sa pwesto ni Papa Dan sana makiting runa no nga gabong kita ag dikara kay Ma'am Maria P okay okay dikara kala sa printi nakabukas nga ni mao Ma'am Maria P okay okay katrong adyo nga ni mas tuloy temprano adto ka muray magpalindahan agud makaabot ka mo it mga priska ag mga paas pa nagabutan ni isdaria sa sud at aton merkado publiko katulungan jul dahil Roalaban manabi natong mga isda makaron nga ipapareng raya niya ni halos ginapakyaw na ng mga isda at mga negosyante man nga ginadaman sa nakasari-sari nanda nga kabaranggayan mas manami ang tuloy temprano ko para sa kaday pareng ili nga kunit mga restaurant pareng ili na barat samsi refreshment and restaurant kaya former kagawad boy sokro na yaman no naga panindahan it agahon pa katulong adyol para sa anda nga restaurant kaya nagapili sa dat mga manami nga mga klase at mga isda nga nagabutan niya sa sud it aton nga merkado publiko. Ang bago mag-istro na ginagigit kita happy happy sining no. Si paring junior at si paring Rapi at karasin na sa may barangay Tegayon. Si paring Ricky Tugnaw na sa may barangay Alibagon. Happy happy sining ino pre. Aton nga taga Lucky Purpose Dealers ang dabi rugapakyaw runa kung andang mga harvest no. kay paring Rumi at kay Maring Janet, bilang iba na sa may sitio Koroban, hapi-hapir sinengid, no? Ay, Uncle Rolin, runa sa may barangay Tingayon, Uncle Rolin Latsika, pamilya Latsika, aga Jiangsun, ina sa may barangay Tingayon, hapi-hapir sinengid, kinyo tanatran. Ang dahil nga berita, ginatudyo kinyo ra, ita more power kupi. Agimaw man ro, Sankun Plus. Direktamente ka nag-report, alin niya sa ato nga may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital, paadtorya sa aton nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market gapon para sa Tudo Birada. Ako man si Katudo nga Jun Kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo
1: Radyo Tudo live report report.
0: Abogid nga salamat ha kay Katudo nga Jun Kabisilia, direkta nga nagareport no sa ana karang area of responsibility alin sa provincial hospital paus-os sa aton nga temporary public market.
1: Ang bawat balita ay ano pa rin yung ginahulat
0: sa may mga bansipuna, no? Sa may mga wawat panindahan yun Abo Rubangos, no? Ina kay paring Ryan Barato
1: Todo Berrada
0: os-os yun kamo ag magpanindahan. Good morning anay ha kay Ampod Benito Rintilio, kay Lina Mercado, ag kay Marcel Mumbay, no, ag kay Noel Taay Batiles, no, nga naga-monitor man makaron, kay Chely Timporasa, kay Chiboral, ag kamanaman, no, kay Angelica Capnao Trunco, no, ag kay Arcili Arellano, no, ag kamanaman kay GR Valencia Rambunay, no, ag kay Rosa Babaeng Palaban, ba si Rosa ha, kay Mike De La Torre ha,
1: Todo
0: ayad-ayad gid niya agahon.
1: Todo Berrada.
0: Ag kama naman kay Ariston Gregorio, ang nagamonitor man kay Nang Udi Chavez sina sa New Buswang. Ag kay Nung Hector Chavez ha, sa pamilya Chavez, maayad-ayad gid niya agahon.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ruaton nga local government unit itbanwang kalibo ay anytime magahiwat ko ginatawag nga random drug test ha? Sa tanan nga mga empleyado ko gobyerno lokal, no? Ro ginahugat-hugat lang abi makaron hay ro guidelines ro basihan do batayan adaya makaron do ginabagay para may basihan ro paglunsar ita random drug testing asa tanan nya mga empleyado it aton nga gobyerno lokal ha. Ro katuyuan kara suno kay Doktora Jocelyn Garcia hay para sa kausa nga drug free workplace ro aton nga munisipyo ita Banwang Kalibo ha. Aman abo patang adik rin ay ha, abo pang adik-adik. Ah, tapos ro inyong maliligayang araw kara. Kon matapos yung do guidelines, matapos yung do basihan, ha? Ah, ay hisungkit gid do mga adik-adik kara una sa munisipyo. Abo pa sigurong habilin ay. Ay ro gusto it aton nga municipal health office rong drug free workplace. Oh, tanggalin ang mga adik. Ha? Ah, mga adik-adik sa lipunan. Ah, mga katodo, abo patang adik mako sa munisipyo ay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Tapos gidroin nyo karang maliligayang araw. Samtang sa aton niya pagbalik banwa ha, ro lima nga ranga naninahan matapos ro aksidente sa Daiwa ka mga motorsiklo, no? Agro update sa natabo nga sunog ha, sa Sangka Grocery Store or Sari-Sari Store inasa may naluok kahapon, no? Itagaaga, ha? May kapin sa 140,000 ha, 140,000 rogi na o estimar nga danyos sa natabo nga sunog, no? Agro update sa rayang na aresto nga suspect sa drug bypass operation sa Altabas igarimit makaron nga adlaw sa Bureau of Jail Management and Penology. May nahuwog guman nga close ban sa karsada.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ah, nadanlog mga katodo. So i-check natin dun ha. Sa report sa ato niya pagbalik sa report ni Katodong Rinal Bandiola ag ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6 itagahon. Agroraya nga balita ginahatod katon at Ginebra, San Miguel. huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamaka.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
3: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, okay. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Kumakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Sunfall Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas na levels ng antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
15: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Sunfall Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
15: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
23: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
24: May na yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
23: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
24: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
22: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
25: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo, berada, berada.
26: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw samtang ginahugat-hugat taro linyada ni katodong Rinalda Banjola. Good morning, anay, ha? Kay Toto Jerry Ritos ba? Nabanhaw man do akong amiga nga. Aga kama naman kay Toto John Briones, ha, nga nagagihit yun kuan ang kanding ina sa Altamar, no? Sa kay Marley Gaspe, ba, nabuhi man natong amigo nga ra, no? Aga kama naman sa mga taga-Aktoda, no? kay Will Andrade Tambong, ayan nga nagamonitor man no sa atong amigo sa Actoda no, kay Ricky Juarez Valderrama, kay Mariano Salazar at kay Bingay Almanon at kay nang Ude Chavez. Na late kayo nang Ude kay nakapanako na tamyaw. Kamo ni nung Hector Chavez. At sa pamilya Chavez, no? Good morning man ha sa Tagasapang Palay Bulacan kay Margie Taglay. Ayan ba si Inday Margie Taglay ha. Agka man naman kay Ampod Kwandon. Jimayla Rintilio Gapi no ina sa Bulacan. Aga kama naman sa Quezon City.
0: May punto ang bawat komentaryo.
26: Araro update sa natabo nga sunog ha kahapon ita aga-aga sa barangay Naluok no. Sa report ni Katudong Rinald ay nag-abot ita kuang-kuang 150 mil no. Rong initial damage ha base magasaka para i-check nato si Katudong Rinald Banjola sa kompleto nga mga detalye.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
26: Oh, direkta sa May Kalibo PNP Patrol, please come in.
1: Katudong detalye sa ato talaga police report to magaling sa ato talaga Kalibo PNP agyan pa nato mga municipal police station sa Primero Distrito ita to talaga probinsya Kitakan update no. Sa rato kanang natambok kahapon nga sunog no ita aga-aga di kana sa may area ita barangay Naluok sa banwa kara ita kalibo Katodong Jodel nagatuga no ita mas o menos 140,000 plus no pesos nga danyos no ang initial nga gintuga no sa rekaranga sunog Katodong Jodel nga nagagutan kahapon sa rekaranga parang sari-sari store no ita pamilya Magallanes una karon sa barangay Naluok asan din kara Katodong Jodel no sa initial nga ginpapagawa no nga report ita aton nga Bureau of Protection Kalibo base manda no sa ginasunod na karaga operational procedure manual ita aton karaga baga Bureau of Fire Katodong Jodel no so posible patara nga magataas no in kaso nga makasabitar na no ita report ro nga pamilya kung pilagid man ro total nga kahalita no ita gituga ita karaga sulog kahapon Katodong Jodel sa nasambit karaga area na particular no una karon sa may sitio Wakan barangay Naluok no sa manwa kara ita kalibok pero ro makaron ro ato nga Bureau of Fire ginasigo pagigiyapon no kung ano kararong rason itray kada pagkasunog Katodong Jodel kay ginapatian baseman sa pila ka mga information sa ato kada ginasugid katong kahapon itato kada uga itatag-anak Katodong Jodel nga posible into katong area sa anang ginaturo di katuwa binahamtang no ro parang pinaka nagaser part no itray kada bodiga kung sin into ko nakabutang man ro-ray karang area no sa may kitchenanda rong gasol no adoy makarundo ginapamantaw nga rason Katodong Jodel pero asa giapon
26: ano ginapadal ano bagon do gasol sumungaw
1: adoy do sa bilog man sa ginapamantaw Katodong Jodel no kay wa pag man ito gin pagwa gin dilo aton karon nga Bureau of Fire no
26: pero ita pila ka close ro gasol hey, so ay taron dapat makabati ta sanat si Gabong.
1: Ay, kung namat yan eh, mga sirkumstansya, hindi ba natin mapaktan Katodong Jodel, no? Ako baga, ginakonsideran man, nga baga, information Katodong Jodel.
26: Kung halimbawa, ro gasera, ro gasol, aga, ging paandar, guwa mapatay, eh, basi, pwede pa. No?
1: Mm.
26: Pero ay, kung halimbawa, naka-close mataruan ng bulb nga to, ay, huwag ito yung pagsungaw.
1: Oh, so, di karon na birukuan? Di karon abiro ginbasiya malang hay sa mga information nga nakakita ga wherein ito nakita no nagumpisa ro ray kra nga kagayo that's why di karon man ginasunod makaron nga ginakonsiderar no nga ginapamantaw abi nga sundon no ita investigation ita aton kra Bureau of Fire Protection Kalibo Katodong Jodel dong pila ka baga information nga ginrelay man sempre kanda itray kra nga tagbagay no Katodong Jodel ag baga depende man sa anda ko nga pagpagusisa ito kahapon mismo no sa area kung nga sin natupok kay gani no ro ray kra nga baraka no nga ginaparagian ita pamilya Magallanes Katodong Jodel kay sempre kabuhay matabi no agmadasigang ro ray karanga pagagapta ita ray karanga kagayo asan digman kahapon no sa ray karanga pila ka mga miyembro ita pamilya ita ray karanga nasunugan Katodong Jodel so ongoing pagid no nga pagpangusisa ita ato karanga Bureau of Fire Protection Kalibo may kantanan sa naguntad karanga sunog kahapon una sa may barangay Naluok sa Banwa it Kalibo Katodong Jodel. Samtang sa piyak kabahin nakaangkol man no ita pila kabagan lastro sa nagganya ikaroga party kra itagawas ronday kra gabaga sakay kra ita motorsiklo Katodong Jodel matapos sa maguntan kahapon itagahon roray kra nga aksidente una karon sa may barangay Rosal sa Banwa kra ita Libakaw Katodong Jodel no kung sin roday kra gaday wag kabaga motorsiklo no rong imbolbado nga kung sino day kra gada sa bilog ng motor ay may sakay karoga dai wag kabaga maestra no agro sambilog nga may sakay karaga dai wag kabaga estudyante no kabaga minor de edad which is base kaina no sa aton nya information nga buo no sa aton karaga Libakaw municipal police station no katodog jodel nga roday karang maestra no hay igahatod kuntara inakaron sa espilahan no katodog jodel asamtang roday karaga motorsiklo nga sakay roday karaga dai wag kabaga minor de edad no tag matabo roday karaga aksidente kay pag-abot no sa kurbada nga direksyon samtang nagapatakason no roday karaga motorsiklo nga ginasakyan itray karaga dai wag kabaga maestra katodog jodel timing man no nga pag-abot sa kurbada di karan no nagabanggaan no roday karaga dai wag kabaga motorsiklo rason no nga nakaangkon kara itapila kabaga lastro roday karaga baga sakay no gindagara itman nagrespond din aton no nga mga personnel no kung MDRRMO aga resempre una karon ta taga First Mobile Force Company no nga kabasi una sa may barangay Rosal sa Banwag kareta Libakaw katododel una sa Libakaw Infirmary Hospital no katodong jodel pero roday karaga dai wag kabaga maestra wa utara nagpa-confine no kay nakaangkong gidama siya da ita minor injury no basement sa pagpabutsyag ita aton karaga Libakaw PNP pero may gindaga iya no sa aton karaga Banwag katalibo sa hospital no ang mga estudyante nga involbar no sa roday karaga aksidente kahapon una sa may Banwag karaga Libakaw so nakatagan naman no nga mga istorya roray karang pamilya no aga posible nga ma-settlement kay aksidente no roday tabo nga katodong jodel una sa may party ni Banwag Libakaw particular sa may barangay Rosal sa Banwat Libakaw katodong jodel samtang sa piyakabahin iga remit man magkaroon karagadlaw sa bahing karagong Bureau of Jail Management and Penology no sa barangay Naluok no sa Banwa kara Itakalibo roray karaga suspect no nga gin aresto sa sangka drug bypass operation kung nagtaliwan nga adlaw ita aton nga Altabas PNP na una karon sa Banwa kara Altabas no particular roday karaga suspect nga taga barangay Angas no sa Banwa kara Itabatan katodong jodel no kay naggagawa na aro ana karon nga remittance order no nga imo igarimit na sa Naluok District Jail no roday karang nga suspect gani nga based sa resulta ako ana karon nga drug test katodong dahil nagpositibo man no sa paggamit kita illegal karaga droga roday karang nga suspect nga ginaresto it aton nga mga kapulisan katodong nga jodel rong natabo nga aksidente sa Banwag kara Itabanga pagcheck naton kaina no sa aton karaga Banga PNP wagi man kata report no sa aton karaga Banga Municipal Police Station kay self accident no or natabo kara nga aksidente kahapon no una karon sa may barangay Humarap sa Banwag kara Itabanga katodong jodel basement sa pagpabutyag kita aton nga Banga PNP sa iba naton yung mga municipal police station no sa primero distrito itaton kada lang probinsya katakan so far matutaway no aton karang mga kabanwahunan no kagakipiya sa aton karang Banwag Katalibo Kabii no wag ibang kat marespondi gid aton karang Kalibo PNP sandigban no sa aton karang duty desk officer no magkaroon karang agahon iya sa aton nga Kalibo municipal police station mga inisyal karang balita direkta sa Kalibo PNP oo
26: makaon ka king crab
1: ay Alimango,
26: na, hindi. Pasayan, Sugpo, Bangos, Baga, Kalampay, Kuray, no? Gagas-gagas, no? Hayo, Sawa, o
1: bao, karamiton.
26: Native nga manok?
1: Bao, karamiton.
26: Makaon ka?
1: Imo, tagaling yung mga king crab ngaroon, mga Sugpo ngaroon, ako na itong mga Baga ngaroon, Hayo, Manok.
26: Danggit.
1: Ay, danggit, o. Oh,
26: ay, bala yun si ampud jon karon kon may sihod ruana nga tong taba no
1: bye
26: ay birthday makaron ni Sarhinto Edgar Pirer ah naga celebrar makaron di tika 66 anyos no nga kaadlawan do
1: ay ano
26: guwapo nga tatay ni Michael Pirer
1: oh, ano plano ni Boy Pilok
26: ay tao kon ano plano ni Boy Pilok kara
1: oh ay pagbusina
26: pero anang hambay dahil ha si Katodong Rinald.
1: Huwag problema.
26: Ambay ko, businahan ko imaw. Pero huwat-huwat yang makunit makadali ay may ginaatindiran pa si Idol nga Dibo. Taposon ko lang ay Dibo bago ako gumusot. No?
1: Ay,
26: pwede ka man, ka. Pwede ka man nga umuna rito.
1: Ang problema ko rin, sa Dibo pa yung hindi ka lang kapagot.
26: Ay, hindi. Unga, ano rin unga? May kontakon ka parehas ko Dibo nga rani Edgar ay ha? Kailangan na takarang preparasyon ay bukot at inunga
1: masigabong naman tayo doon na turat turat wala mga bak tayo doon na ito bito okay
26: ang mga sinanlag nga balat M16 ha na binutangan ayaw, kita abong katumbay ag oyster sauce Malabalat M16 ka rin doon na may una taro.
1: Basi kung mga makarap ay gid na kawat ka tumanando ako pag-adto sa baluarte ng DB Pilok.
26: Ina sa alang headquarters it tropang Pilok.
1: Ay, magkapaingol kita.
26: Si Papang Raul nga to, ready man to eh, no?
1: Pag problema.
26: Sige ha, wait for my call ha.
1: Oo. Oh.
26: Kasi iya malang man ako sa Kalibo, agad duungan lang rin kita ito mag-adto, no? Pero dapat siguro may bilin kagagi nga ayaw man ninyo pag-ubos ha, tigan iman kami. Sabat!
1: Ay, kung nagapa...
26: makararo atong pangamuyo.
1: Oo.
26: Sa nagapamati, kag sa nagakangay nga si Michael Ferrer, hindi nyo man kami pag-ubusi, sabat.
1: Kabay pa.
26: Samit-samit lang. Sige, happy birthday ha kay Sarhinto Edgar Ferrer nga nagaselebrar makaulit anang ika-66 anyos nga kaadlawan.
1: Ayan. Happy birthday kid.
26: Kabay pa nga mamusog mo kami. Okay.
1: Ni Boy Pilok.
26: Abo to nga nagapamago. What problem?
1: Pilagi kita kop karon.
26: Pilagi dia dakop kaon kun wagid man. Mapait
1: si
26: Paitro gina.
1: Si Papang Raul ay sanay man doon sa Madagak
26: pa. Ay sanay insigida ora mismo. O wagid at problema pag tinuro mo lolotuin ko.
1: Ako bahala.
26: Samakon mo to kami sa bukid.
1: Sama namin kanito eh.
26: Ha? Ika namin ton teritong lugar, presko. Alagang-alaga kako aton yung mga amigo.
1: Ngani, manap sa namin, magbalik to eh.
26: Tinuro na ro, kapamago. Ay, pula! Tinuro na ro nga, ak. Ay, binuoy man yapon. Wagin.
1: Kanamiton kita,
26: katodong Rinald. Kami sa tubig nga kagamig-gamig.
1: Nagapupanagitlo, nagalik kita kato pagtataw eh. Hindi ka to sa may tulay nito.
26: Oh, ito pa kita sa bukit as in magayo pero kanami sa unahan pa kita. Ito. Oh.
1: Ay, bitan sa may tulay nga to sa kwantay. Mananito niya punto. Kanami to nito magpupungko sa pito sa daong tulay sa may suba nga to eh.
26: Nga ni, no?
1: Mingko.
26: Hidangong tulay ka abe. Hanging bread sa ibabaw eh, no? Matsa sa pelikula ka ni Leon Guerrero. Ha? Tod man? Diba? Matsa sa pelikulang ka ni Leon Guerrero. Nga ni Hindu na,
1: ay,
26: ito kita mapaamulya sa Mabilonyo, Washington. No? Nga ni Roatong niya pangamuyo, sa nagakangay, ano nga ni? Sa nagakangay, sabat! Sa nagakangay, sabat. Tigan iman kami.
1: Ay, ang gusto kabay pa gapon ay tigan iman kami.
26: At sige ya.
1: So dali kita tanong dahil nora ton, yung meton ka raga report to, direkta yan sa to raga area, no? Sa to raga Kalibo PNP, sa Japon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report.
26: Abugid nga salamat, Katodo ng Reynald Banjola.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin. Radyo Todo! Radyo Todo!
26: Happy birthday po sa anang nanay nga si Virgie, no? According kay... okay, sige. Si Jam Bonifacio, ginapatamyaw na ro anang nanay nga si Virgie, no? Nga nag-birthday today. Ayan. Kay Aljon Francisco sa may sitio Mapuay, Barangay Pampango, Libacao, nagapamati man.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
26: Pero Ryan Closban niya nga umapaw guman sa National Highway, nahugog gumata sa karsada, i-check abin na to, no? Sa report ni Katodo nga Rolly Boy Herrera, no? Para dire-direcho kita. May mga inunga gali nga ra nga nag-eskwela. Nga may mga kapansanan or mahambang naton nga mga PWD, no, iya sa probinsya Taklan. Padayon tagali, no, nga nakakabaton ko programa it aton nga gobyerno probinsyal, mga katodo.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
26: Sa pagpanguna ni Aklan Governor Joanne Miraflores, Ropagtao it educational assistance halin sa provincial government of Aklan. No? Agro budget nga i-release sa rayang maabot nga September 28, no, sa Andagaw Covered Court alas 8 tagahon ay atindihan man naton da gud ma-i-cover man naton hay 4,698,000 halinda sa school year 2025-2026, a total of 1,678 qualified children with disability beneficiary, no? Roma Kabaton, itig 2,800.
3: Rentillo, komentaristang walang itig
26: 2,800 sa Roma i-release sa mga qualified children with disability, no? Nga mga beneficiary. Pag hinambang na itong beneficiary, ah, ay una kamo sa listahan sa master list itaton nga provincial government, no? Nga nakatagana nga mag-aagto sa September 28, ah, para matunon doon yung 2,800 pesos.
3: May punto ang bawat komentaryo.
26: May pang-baby o kung pang-mac doon si Toto ang sinini. Karay.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: O, i-check ka na natin si Katotong Rolly Boy.
3: Radyo Todo Live. Report. Report.
26: O, direkta sa may Banwat, Numansia, sa Numansia PNP, sa Balita. Patrol, please come in.
4: Yes, Katotong Jidel, no? Sangka self-accident. Trong nginispundihan ko ato nga tanganan, Municipal Police Station, matapos rong sangka vehicular accident nga natabo alas 10 rong oras sa kagabi sa bahin ita Tamalagon, no, sa Banwa Itanganan nga kusyentong involved kara nga vehicle sangka cross van nga kusyentong sakay sa driver at daywa ka mga pahinante. So no, sa atong Itanganan Municipal Police Station ay nasambit nga cross van ay nagkapadayagan namin sa Banwa at Victoria sa aton nga Binsay Taklan patukunta sa probinsya at Antique. Pag-abot na sa may lugar sa din ina sa may Tamalagon ay kumatagani lang ang dagan, no? Sa tatlong matang dito sa kurbada. Kaso nag-ungan-ungan kami ag madandog rong dagan, no? Gani na lost control ara karang pagmaniho o dahil sa damadanglog ang mauranon nga panahon, resulta nga nag-overshoot, no? Buong sumunggap una sa sangka barandilla nga human sa metal di karoon sa nasambit nga lugar ang dumecho sa may ganas. Pero kung buhuligan na ya, kung aton nga mga pumuyo, gabit manood sila ka mga behikulo para nga mapasaka kung nasambit man, di ba't madagom, adi, makakam na lang, no? Pero kumala sa may ganas. So, dahilan nga, naka-recover mata nga mapasaka rong nasambit nga close van sa karsada sa National Highway ag kumuha mat mga reported nga injury nga nabaton rong on agum rong mga sakay rong daywa ka mga penalty ag sangka driver ay tuloy-tuloy mataro ang dakara nga paghuli somewhere in Antique Katodong Jidel, no? Pero, nakataura ya it halit sa Barandilla, sa nasambit nga lugar, ag reportedly, may sangkrot nga damage yung anak karang nga bumper ito sambit nga crossband katodong gudel.
26: So, wamat at may hapit or hadagahig?
4: Wamat ah, no? That's why, wamat at komplainan, kaya ang madapat agangang investigan.
26: Ay, anat, DPWH malang ron, doon ang sigabton ka ron.
4: Oo.
26: So, din katotong Rolly Boy, sa close ban, wamat at may naninahan or na disgrasya?
4: Correct, katotong Jidel. No? Wamat at naninahan. Wamat ah.
26: Ay, ano kung raso na napilukan?
4: Wa, kaya madanlog, rundagan, nagawan-ugan, abik.
26: Ayo, ay kahapon, rogabiyahe nga taga Aklan, taga Kalibo, halin sa Iloilo, ba, pag-abot ko noon ang data portion it kapis, especially sa Dumaraw, nagpugundo kasi zero visibility sa kapas kong kunukugan.
4: Ay, ikaramat sa tanganan, medyo maugan nun nung panahon, medyo gulping ba yung bumuburong ugan,

0: Judel. So pasayabat man ko aton nga mga otoridad po dahil nga waman it mga may nahanitan agwa man it may nasamaran o matawag naton nga casualty sa nasambit man nga incident ka todong Judel nga natabo alas 8:10 rong oras kagabi na sa bahay ni Barangay Tamalagon sa bahay ni Tanganan ka todong Judel. Sa bahay ni Malay, no, may ginispindihan ng aton nga Baburakay Police pero mga pumuyo man lang nga naghinilong santa-santa man lang nag-away kasi lang kintawagan ito sa Police Assistant po dahil nakatawag istorbo sa mga pumuyo at kagapit dahil naging pangsaway na sanda ginpatuog timprano pa no, wao na sanda pagdaya sa police station hindi ginpauntas sanda kung anda ka na nga pag-inom at ginpapahuway kung aton nga mga kapulisan sa iba nga mga municipal police station ay matayo ay matano wat mga ginrespondihan o any accident or incident nga posibleng nga natabo sa nakarang attack sa ka mga area of responsibility nga dapat agangay man dangat bisigahan o respondihan ka tunong din ang tawahay, no? So, nga ato nga segundo distrito. Agi man sa banwat naman siya, tawahay na ta, po dahil nga gipatigan mata kagabi, irong nga nakarang nga...
1: Masadyat ako, no? May palibreng so, litson?
0: Ay, doon gani, abang gani na ako sa aton nga naman siya pulis, ay, kumusta man makonro aton nga event niya kagabi, ar mga lulo ag lola mana sadya matamana pero
1: may mga ba, video pa kani akot bilinalsin na dayo kasadya sadya kita eh
0: gabira na si lulo sa akot lola
1: wata kaabot no tatlo nga gusto kontang magpakunokono sinyo sitin maugan tabi
0: eh sino para ka tabi ma ganay ma dalikado
1: ang magayo ro atong biyahe
0: ayaw oron so may una ang tiempo karon nga lang adlaw sa mga aktibidad ko ato ng mga service simbase no maka-attender mata kita ay sadya tabi sa sana kung makipagbagay kita kanda kaya kung may una sa lang mga event no katotong detail but anyway again no sa ato nga banwat naman sa tawaya kung amat mga ginrespondihan ng mga dako ng mga kwan tuwa silang ada karang routine no everyday kapin pa ko na night time yung pagkandak at yung tawag nga check point, no? Ethical policing guide, no? Ito ating naman sa police. So, pagkandak, ito natawag nga check point, no? Sa anda ka nga tag sa area of responsibility katodong Judel, no? Sa nga check point ganyan, haram, may nadawi sa anda ka nga ng ka-top down. Ay, wa siguro ka driver's license ng driver. Ay, gin-impound ano niya sa ato nga municipal police station. Basta nga mag-presenter ko anda ka nga mga documents nga sa narong tag-ana ito sa bit niya sa top down nga ra ag usulin sa driver station na guwar ag CR kung ato nga naman siya police for release kung anda karang top down iya nga nasikop kagabi sa ginpatigay nga checkpoint kung ato nga municipal police station it banwa it naman siya katodong Judel. So doon na atin matag mga information ag report ag ating nga balita ay kinatoy katon it more power probiotic anyone Copernic ag Santon sa flag na nag-report. Yes, alas nga naman sa police para sa Todo Mirada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera sa Gitodong Kaibigan.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anang karanga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Pasayamat no rin atong aksidente nga to. Ayuwain mo at may hinapit no? Mga katudo, no? Ay, kung may mga bagay katog ito yung managsyo, tatapos yun ang nagkakukatugog katimo, no? Ang rusakay it nasambit karang close ban ay uwa man maalin base sa report it aton nga otoridad.
2: Todo berada, berada.
1: Alas 6:44 ro aton nga oras makomersyal break anay kita dong bago tabalikan si Kapitan Neil, no? Ay dewang adlaw naton imo nga ginaabot, no? Ag kamanaman si Dr. John Ligaspi ita St. Gabriel Medical Center. Oras sa Pilipinas, alas 6:45 agroray nga oras ginahatod katon ni Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamaka na.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada, Berrada.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance na lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati wa ako ga-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa PERA Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa PERA MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. PERA Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaidipaigig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira ka kukuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Aghara pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Kapoy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Kumakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
21: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
23: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
22: Mm-mm.
23: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
22: Thank you very
23: every
22: much.
23: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
22: Tama, ganyan. Tama.
23: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
22: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
24: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
25: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Good morning, Anay, ha? Kay Bayet Bautista Yamog. Kay nang Hilda de Leon Igos no ag kay nung Buying ina sa Tigayon nga nagatutok gihapon sa aton karang programa.
25: Todo Berrada. Berrada.
26: Pinapaninguhaan nato na nga maabot si Dr. John Legaspi. it St. Gabriel Medical Center. Ay sambilog sa Aklan, sambilog sa Antique, aga I think tatlo, no? Tatlo tana sa Iloilo. So, Asia Pacific Medical Center, Rayang Healthway Qualimed Hospital, Iloilo, ag doctors, Iloilo Doctors Hospital, no? Pero nakasugod sa ginatawag nga rang mag-offer ko ginatawag nga zero co-payment to Philippine Health Insurance Corporation, no? Ay matsa nakapirma utangani sa darat memorandum of agreement to rin lima ka mga private hospital iya sa Western Visayas sa portion.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
26: O iya sa pihak na ton nga linya si Dr. John Ligaspi, ita St. Gabriel Medical Center. Sir John, good morning.
2: Yes, good morning. May daing agaanan sa tanan.
26: Okay, so good morning man, no? Sir John, no? Agsagamat gid sa timpog sa oras nga igataon nimo ay matsama namit ang balita ra, no, sa mga aklanon ay sa lima ka mga private hospital iya sa Western Visayas, no? Sambilog sa Aklan do St. Gabriel Medical Center sa Semirara, Abino, nakasugod man agro dares is Iloilo, no? Nag-interes ako nga tawagan ka kung ano ro ginatawag nga ra nga zero co-payment to PhilHealth members, no? Ay nasayuran ako nga kamo kaibahan sa nagperma ita memorandum of agreement. Pwede mo ma-explain da, Sir John, no? Ay manami ra nga balita para sa mga aklanon.
2: Well, doon nga actually zero billing ara na eh. Kina-implement yun doon sa kwa, no, mga government hospital.
26: Mm.
2: But yeah, sa private abe, hey, kapagin man siya dahil clear nga guidelines dahil case rate pa yan o kina-implement mo kahit PhilHealth.
26: Mm-hmm.
2: So, if ever nga mag-abot yun sa doon niya nga punto, hey, manayin matasiguro nga maklaruhan na ito, no? Dahil siyempre makaan sa iya sa zero co-pay nga ron sa amon nga dialysis ay na-implement man amon yun doon.
26: Mm-hmm.
2: Na diyan nga zero co-pay o mga dialysis patient na ito.
26: Mm-hmm.
2: Aga some other cases nga naka-specify man abis sa PhilHealth kung ano randa nga
26: cover nga mga sakit.
2: Pag, oh, mga coverage, no?
26: Mm.
2: So, whatever it is ng mga mauron, eh, hindi niya natural ga sunod man kami karon.
26: Mm-hmm. Okay.
2: Hello.
26: Oh, sige sir, kapamati ako sir.
2: Hindi niya siguro po now.
26: Mm-hmm.
2: Dahil wapagin man nandiyo it specific nga guidelines kaya niya nagawa.
26: Oh. Pero St. Gabriel Medical Center nakapirma na it memorandum of agreement.
2: Well, tanan naming hospital ay upon renewal doon at PhilHealth ay kasayin kami at memorandum of agreement, no? Mm-hmm. Yearly rin ginarinyo at PhilHealth o memorandum of agreement. Now, sa memorandum of agreement nga ron, kung may mga updates handa o may mga pagbago, ay siguro doon mga maklaruhan natin kung ano mga specific at din ang mga guidelines handa.
26: Pero now, rugi na sunod po yung ninyo, kung nanoro nakabutang una, no, sa mga guidelines nga kung ano nga mga cases do cover yung anay, no, Sir June?
2: Oo, correct.
26: Oo, kung kasi
2: specific na coverage si PhilHealth ay natural na yun. Doon, ginaramong pwede pa yung ma-implement.
26: Oo, kasi nag-interest ako. Kasi under sa policy, itrayang arang co-pay, no? Mga eligible PhilHealth members will no longer have to pay additional charges, no? For covered, halimbawa, sa drugs, medicine, professional fees, laboratory, procedures, no, room, and board and other necessary services, no, Sir June. Okay. So, Daya, uwapat ara ginapatuman ninyo?
2: Sa makaroon ay case rate pro ginabayaran ka mo ni Trill Health, no?
26: Mm.
2: So, kung bayaran ang datanan do, bilit pasyente, natural ay, din niya, siguro ay, yun, madamo nga i-implement.
26: Uh-huh.
2: Pero for now, ay, wagi siya na pa, it very clear nga guidelines, no?
26: Mm-hmm.
2: Na abi ay, din do, zero copper o patient, siguro, mm-hmm. din do mga kwankaron.
26: Daya ro ginatawag sa government hospital nga zero billing covered by PhilHealth?
2: Sa government ay zero billing sanda dahil covered at PhilHealth tanan do ro billit pasyente. Mga nga ni sa government ay bukong that case state kung di zero billing ta sanda.
26: So sa private hospital, posible man dang manabo kung in kasong magpagawa sa that guideline nga i-cover ng datanan nga sanda ro masabat itbayad?
2: Ay may posibilidad mataan kung mag-abot to guidelines na ron na very specific manabiran ng coverage. So, kung if ever may mag-cover gin man sanda, it din niya full coverage ay natural wallet bayaran ng pasyente.
26: Kasi kinahambay manabi iya sa guidelines nga ro mga hospital nga dapat, no? Nga maging eligible man ay may mga maximum allowable no nga mga percentage no kuandang mga bed capacity Sir John no or mga ward type beds nanda hindi man kakarama aprobahan kun hindi man pasok ikaw sa raing ginatawag nga qualification requirements.
2: Well, kita mo rin do mga guidelines at parameters na tong dinastero billing nanda siguro sa bilogong no. That will cover sa mga wide patients siguro.
26: Mm-hmm.
2: Pasidli, wako abi mabasa ro. Mga specific ba yan?
26: Oh, ako kasi pagkakita ko ko rayang arang balita kahapon, nag-interest ako, no? Ay good news makunda nga. Abo ro hospitalia sa Aklan, only St. Gabriel Medical Center do nakasugod.
2: Oh. Ay, doon yan eh, no? Bukon pa ko, well, versa dahil nga rin mga bago nandang mga palisiya. But rest assured na kung ano rin guidelines sa specific karon ron, siyempre, sunod makita karon.
26: So di ba nga makaroon continuing nga nag-upgrade, no? Abogon nga mga makabago, nga mga modernong kagamitan, no? Ro St. Gabriel Medical Center. Sir, basi pwede mo nga ma-share, no? Ma-i-offer sa aton nga mga kagmanghuran sa kutob sa maabot, no? At aton nga signal nga mga tagpagamati, no? Kung ano yun may una ro St. Gabriel Medical Center. Ay ako mismo, nakasaksi ko daywang beses ninyong imbitasyon.
2: Well, aboraton nga mga bagong facility, no? At pareho sa gina-open aton nga bagong emergency room, ay kompleto ron at buko niya mang at mga bago at modern niya equipment kundi maski ratong mga staff taon ay continuous andang upgrade at trainings, no? So all areas doon from ER, OR, ICU, mga staff naton ay very rigorous nga may upgrade updates andang mga fields, no? Mga trainings nanda. Tapos ay may kumpleto man na itong eye center, no? Actually, sa eye center nga ron ay kung may mga indigent patient kita ay ginakita manamon nag kung ano man doon ginakover ka at pilal ay doon yung man doon pwede na i-implement man
26: others, no? Sa eye center na ito.
2: Tapos nag open lang kita at bago na itong rehab center sa annex. Dati anay nga lumang hospital man. So, yan mo makawin sa ground floor at annex building ni change up. Among others, may expansion kita at dialysis sa second floor. Madali lang man doon magbukas, no? Asa sa itong existing makaroon.
26: Mm.
2: Aga ratong bagong mga OR ay basically kompleto man, no? We perform mga neurosurgery, mga spine surgery, mga specialized form it surgery ay na-performan diya sa atong bagong operating room, no? Mm-hmm. With complete facilities and equipment man doon. Mm-hmm. At siguro kung makapamasyal makamo sa atong bagong ICU, ay halos sa kwan, moderno yung tanan, halos sa pasilidad nga ron.
26: Mm-hmm.
2: So, doon nga, sige das sa atong pag-upgrade, no? At as it is, ay medyo in time siguro ron, in the next few months, abo pag-itapon di ang pwede nga mabuksan, ay kanayon yung manamon ka mo ron to, we want to share with you atong mga facilities and sa bago nga rang balita niyo mo sa PhilHealth ay siyempre we will conform, no, and we will also be a part of it kung base sa guidelines nanda at base sa nanda nga mga panay. Diyan niya pwede naman natin na i-implement to. We will just create sa mga specific coverage it will help.
26: Okay. Sige, daya man lang mando ako na Sir John, aga salamat gid sa timpo ag oras nga gitaon na mo iya sa programa. Nga mabatian man it aton yung mga klan nun do rayong mga programa it aton yung mga sangay it gobyerno ag siyempre ro programa man it aton nga St. Gabriel Medical Center pinaagi kinyo. Salamat gid.
2: Thank you, thank you. Galipat-gali ako, no? Ah, may atong mobile clinic, no? Sa St. Gabriel Medical Center, no? Under sa program man doon, it, kwan, bagong facility at St. Gabriel Medical Center.
26: Okay. Sige, thank you again, Sir John. Sige. Salamat, Gid.
2: Thank you.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
4: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
26: Ay, according abi sa Philippine Health Insurance Corporation Regional Office 6, pinagi sa Regional Vice President nga si Marjorie Cabreto, anang hambag, raya kunuhay sang ka-inisyatibo, no? Nga maisugod ro mga miyembro ita PhilHealth para magka-access ko ginatawag nga health quality health care, no, sa mga private facility, no, para kuno nga ma-reduce ro mga out of pocket expenses during the hospitalization, di ba ga sayod nyo nga nagapayang dasok. Una sa aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital do mga pasyente. Kasi ro problema nanda gastos. Rayang ginatawag nga out of pocket. May pocket ka nga wala namang laman. Oh, di ba? Ay kaya nga ni indi naton mabasol nga nagapayang gutok bisan hambagong waut bakante. It's because nga raya ro andang ginagagas. Ina sa aton nga government hospital, no? Ag iya sa private hospital, only the St. Gabriel Medical Center. Ha? Kung in kaso, ay wa pa man kuno na nagid ma-review it mayad, mabasa it mayad, ro guidelines, ro sugod, kung ano may una. Kasi ro ana ita St. Gabriel Medical Center, case to case, like abi sa dialysis, ay center nga to kay inag iba pa nga mga masakit, no, do yon do gina cover kon pila ro gina tao ita Philippine Health Insurance Corporation, no, or PhilHealth nga sabton duro yung imong masakit ay wa pa ta karon hagabot dubugong, wa pa ta hagabot karon do doktor, wa pa ta hagabot karon do bagayran nimo sa kwarto kasi sayad man naton sa St. Gabay or sa mga private hospital, wala pong libre.
4: May punto ang bawat komentaryo.
26: Walang libreng tulugan. Walang libreng kwarto, lahat may bayad. May una siguro manubo-nubo, depende kon ano rin imong gusto nga kwarto. Do yung ward nga mga anom kamo o wayo, no? Or semi-private. Aray mga deluxe nga ra, no? Mga presidential suit nga ra, no? Nga matsabagay mugot ah. Ro'y mong kwarto mga katodo, ay di ka rin siguro kamo gatalo-talo ron sa bagayran. Pero kung in kaso nga umabot, ay dagsaon tat pasyente ro sin gab nga ra, naman. Ay mag-uwas nga siging upgrade. Siging upgrade. Oh. Sigidas nga pabahol. Sigidas nga dilinugang itanda nga mga pasilidad. Ha? Ko St. Gabriel Medical Center ang mga katudo, no? Ay kung halimbawa, madayon da, ang maging cover tanan doon ginatawag nga zero bill, ay, wa ka man kung tanaila nga ma-hospital o galing kung halimbawa ma-hospital ka, kamo, ay, hindi magsakit rin imong ugo nga mag-usoy, siin kita mausit pang bakat bugong, siin kita mausit pang bakat doktor, o, pangbayad sa mga laboratory, no? Ang mga katudo, aga sa room, ha? Nga aton niya pagkakinahanganon nga una magapahuway, una i-confine do pasinte.
5: May punto ang bawat komentaryo.
26: Kung nga ni kay Sir John Kena, kung makapaguwa man sa net guidelines ang magiging okay para kamon, so, ma-join sanda. Ha? Saraya nga nga kausa. Kasi hindi man siguro magpaguwa. Pero gobyerno nasyonal, ah, mga katudo, no? Nga, rulima ka mga private hospital, hay magperma. Agos man kuno nga ni tanan eh, may mga memorandum of agreement between PhilHealth, no? Government and other private hospital iya sa Visayas or even nationwide, no? Nga may makarang programa, sa gobyerno abimana si Rubil, iya kamon case to case lang anay. O apamana ma-implementar do ginatawag nga si Rubil. Ay kung ma-implementar na, only St. Gabriel Medical Center can cater sa mga pasyente. Ha? Nga magiging si Rubil man ang mga katudo. O, kita mo kilang, no? Dati, hindi mo gubos maisip nga makunpain ka halimbawa sa St. Gab, ay wakang anit kwarta. Sarayang chimpo kung in kaso, no? Ag mabaton ka, ag miyembro kat PhilHealth, ha? Dapat updated rin mo nga PhilHealth membership.
5: Todo, berada,
26: berada. Kung wakat PhilHealth, ay, hindi mo mandaya maabil, haman. Ay, wakat record sa PhilHealth.
5: May punto ang bawat
26: only
5: komentaryo.
26: Only PhilHealth member, ha? Ipaklaro tangani ra sa taga PhilHealth, no? Kung dayang arang membership, ay including kararo indigent, no? O kung ano nga mga classit membership, no? Ita PhilHealth. Kasi may mga indigent, eh. Nga una ginapanaugang sa barangay, no? Ag may una man nga yakap pagid nga ra.
5: May punto ang bawat komentaryo.
26: Only PhilHealth siguro kararo makakuan, maka-explain.
5: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
26: Eba, usoy kita ituan, pamaagi nga ma-interview naton. Ma-invite naton iya sa aton niya programa, no? Ro taga PhilHealth to discuss, no? Kasi may una nga indigent. May una matang regular. May una nga rangayakap. Ga-enrolled ka, no? Ha? Ang mga katudo, daya baga tanan, hay cover, dayro atong ipangutana sa taga PhilHealth. Ha? Kasi kung ipangutana na to kay Sir John, to hay iba-iba abi, no? Agbukon ni mat-autorisado nga maghambay. Only authorized is the Philippine Health Insurance Corporation nga mga tawo yang rumakahambay.
5: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Okay, sige, at least importante, ha, balita naton nga only St. Gabriel Medical Center uwa ro ibang hospital.
5: Todo berada, berada.
26: Pero ro iba matang hospital eh, siyempre pag na hospital ka automatic mataro may mga deduction matasanda, no? May ginasunod matasanda nga tarifa, no? May ginasunod matasanda nga formula kung pila ro i-deduct dapat sa rayang pasyente.
5: May punto ang bawat komentaryo.
26: Good morning anay kay Princess na Ilga de Mesa, no? Kay Roger de Assis, no? Ag kay Dr. Jones.
5: May punto ang bawat komentaryo.
26: Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Kapitan Neil, wala. Hindi. So kung hindi makontak roan ang cellphone, basi sa mad, ay pilang adlaw kundo aton niya kilinuntaka na, so ay di utang magpating, wala na makita nga may mga miss call kita, no? Agawa mo maka-return call iya katon, ay, hindi tang magpati, no? Kung bukot sa mad ron, may difference. Sama dyan yan, may diferensya pa.
25: Presilio, komentarista.
26: Mga nakarangas ng Paul Kapitan Mel Candelario, no? O ba si Habugahan it Paging? Ha, hamistingan, ha?
6: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
26: Okay, iyon sa piyak natin nga linyaro, aton nga Liga President, no? Si Kapitan Nel Candelario ita barangay poblasyon. Kasi ro iba nga mga barangay, nag-request man. Basi makon mahimuan at pamaagi, pinaagi sa andang regular Liga meeting, nga scheduling. Ro, posiro problema, anyo nga masindo pagagamiton.
6: May punto ang bawat komentaryo.
26: Okay, sa piyako natin ng linya si Punong Barangay Nel Candelario Cap. Good morning.
7: Hello, may dahil nga agahan nga ton kadalong judel na sa tawang nga po mati agaran taon na sa ato to rin sa libo.
26: Salamat gid, no? Ba, nabudlayan kita kami kimo mga pilang adlaw nung tatlo, no? Nga kontakon ka konta namon para nga makapakipag-angot man kami kimo, no? Ay rayang pag-focus namon sa kasot dengue iya sa Banwa itakalibo, no? Ay ruan dagaw abiro may mataas ro poblasyon matsa may mga 15 man yata ka mga cases, no? Ag nakita ko ro inyong action yon to fight, no, against dengue ro inyong giyera kontra dengue, no, durayang pagkanda kon it mga paging, no, sa inyon nga mga lugar kapro mga hapagingan o hamistingan.
7: Yes, tama aron na katulong Gudel, no, ro ato nga barangay council barangay poblasyon, no, eh, nag-request mo ta, no, nag-ubrangan ni Kulimo, no, itaya nga mga paaging our action, no, para mapundo o mapakna naton dahil pag-abo, no, itaya nga cases naton in dengue. Aton nga sinong kutanan, no, nga sa inyong mga lugar, eh, may aton yes, Yuturong, no, nga area. Mga nakatatlong bisis nga ni siguro kami kaya sa Yuturong. May sa Purok 5 at sa Purok 3. Agaya sa may Rizal, no, nga area naton, patutong Sidel.
26: So do yun pa yung mga lugar, no? How about yung ibang mga lugar? Nakaschedule gumanda sa andan ang mistingan?
7: So, sa mga schools to, iya sa barangay sa poblasyon gali, no, I forget, no, nga, lipatan natin niya, naka-request yung takita at misting man. Dikira sa ato yung mga lugar, sa Kalibu Elementary, sa Kaisek, at sa Kalibu Pilot, especially sa Kalibu Pilot Elementary School.
26: Okay, isin ka mo nag-request kap sa DOH o sa aton nga MHO?
7: Ako yung nagsulat kami, no, kung siin may available gid, no, nga makabulig ka to na especially yes, sa ato sa MHO, no, sa ato niya municipality of Tagi rin kaya ato sa ato niya lang niya mayor, mayor Juris Bautista Sucro, no, ang sa sanitation department.
26: White sariling masindo barangay poblasyon?
7: Actually, may amon dati karon, no, may paamon niya fogging machine at may amon doon niya. Pero rumisting abihay, siyempre, sandat abihay karon doon ka ano ba ita ng buong. So, wamad kami gabit capacity nga sa anong buong karon, no, patulong si Del.
26: Okay. Pero mga ibang barangay abi, pagkasayod na na, nanda, no, nga may mga aksyon yun kamo ginahimo sa barangay poblasyon, siguro, naisip nanda as sa Liga President, no, it aton niya mga kapitanis, iya sa Bilog nga Banwat Kalibo, no, basi makon, pwede mo man mabuligan. Nga ro iba nga mga barangay nga pinaagi kimo nga may mga request nga mapalo up ag mamistingan man or mapagingan do andang mga respective barangay.
7: Yes, tama aron na Idol Jodel Kali, may meeting nga kami makaron at 9 o'clock at ato niya Liga, no? Atong doon niya monthly regular meeting at kasabato rin sa mga ginatopic na mong makarang agahon. At tama rin mo nga ron, no, nga mention na dahil actually, doon nga ni Hamba ka mag pero ato na nga MHO, no, or ato yung sanitation department, ba aron di basta-basta sa data, agad ang bimana kung mag-request sa kalugar, taran ipamisting lang dahil sa rason man niya ang daging sugid ka ito, no, Idol Judel, nga, ro, pag-misting abi nga rahay, gina-ubra lang nanda kung may ito gita suspected or actual nga case nga sa lugar nga ron nga may dengue dahil bukod niya nga may manat na ma-request yan kita daw nga mistingi kami iya masinwa it kaso nga dengue del ro ada may karon Idol Judel ay na napungan nato na maging resistant baga ro mga namukman ina sa doon nga lugar nga sa bugong baga dahil masinwa ta abi it case nga doon niya, may man nga may dengue, sige, ato niya misting, hiru namok nga ibahay, basi maging resistant yan eh, sa buong.
26: Kasi kung nagtaliwan nga Sabado, no, ha-interview ko si SB member Kitsi Luces, no, okay, out of 16 barangay, only barangay Bakhausor, no, kung Sabado ha, wako sayod kung makarangarang mga inadlaw, kung may kaso, no, ro barangay Bakhausor, no, kanday Kapitan Boy Aquino, ay nag-react man yan si Kapitan Boy, ay akon man manang hapalibot o akon niya committee chairman on health nga si Kagawad De La Cruz, no? Wa kita sa right kaso, zero, no? And the rest of the barangay ay may mga kaso, no? Kapitan Neil, ag according kay SB member Kitsi Lucis, unaon kita sa ginatawag nga ranga, kwan, rayang konsakaton pa ay matsa, nasa alert level na, no? Hindi pa naman, yan, no, alarming, hindi pa naman kita, kwan gid, una sa ginatawag nga ranga, may outbreak.
7: Yes, tanaron, Idol Jodel, no, din yan, na-mention na mon, kibahan man kami nga ni SB Kitsi, no, nag-debut kami kaya sa mga schools man, kuta naman noon, puro gina-verify din naman no, kung ano ro mga cases. Baga, el salamat abe, ay may mga nag-report, no, tapos ay magwa rin do result, ay bukod negative, bagali. So, kailangan din nato niya i-verify. So, tama ron, no, sa ato niya 16 barangay, so, comment nato, no, ato niya baka sure, no, na kayo sa pagpamuno ni Boy Aquino nga wapasito niya kabay pa no nga waugid no itay nga cases karon aga tingyan ni no bukod yang man nagidabit daya ro rason no kung man siguro nga wa sandat nga it case pa aga bukod yang man itay sa bato ra nga ra misting no ro maka prevent no o maka papundo sa ra nga ra pag spread daya nga ra kanding kundi importante ra importante gid ro prevention nato no pag limpyo no Idol Jodel umano-mano nato no permi no nga dapat ay kita mismo sa atong sarili nga ugsaran ay maglimpyo no agbo ato nya usuyon ng mga lugar nga pwedeng istaran ibaya nga ang mga namo aga sa bato pagid karon ay buko nya mang magstop kita nga kita sa atong nga sarili ugsaran maglimpyo ko di pati ato mga kayapit i-encourage na to maglimpyo din ako sa amon nga number pero dahil namukra eh, galupad, no? Kung kita galinipyo sa atong yung bagay, at ratong kayapit uwa, ay basi mag-ato matagapon
26: na. Andang namok, matabuki mo, no? Pero dapat siguro, rumanguna ka ra, nga mag-educate, no? To apply do ya, raya nga ranga 5S, is the, kwando mga barangay official, rumaghikayat, yes, no?
7: Yes, no? Oo. Ito yung matangani, no? Kung makita nga ni naton, hey, may atong barangay tupad, no? Karandaya. Yes, sa ating munisipyo kali buhay sa maturo ni sa mga action siya ni Mandol at mga kabarangayan niya mag-inapanugid, no? Ginapausig, gito ba yan ng mga pwedeng i-istara ni tayo ng mga namo kung pwede ato niyong limpyuhan.
26: Oo, kasi kung sa tupad kita magsalig, ho, matod, mabawro maibulig, ugaling, uwait ginatawag nga sustainability kung hinuno man lang man yes. Ami magkatupad kita, no? Pero tama ka, nga dapat siguro, ato niya komunidad, ay may andaman niya contribution sa aton yung gobyerno sa barangay, no? Nga bisan sa pagpanglimpyo lang ko inyong palibot, ko inyong ugsaran, hindi inyo pag-isalig sa tupad, di ba nga, Kap?
7: Yes, at doon yun lang na umanon ko, no? Bukong hindi nga mga kita mag-stop na aton yung sarili lang nga ugsaran atong limpyuhan, kundi pati atong kalapit i-encourage na aton niya sana mismo maglimpyo dahil nga ni, matungan ni, namok ron, baski maglilimpyo ka sa sarili natin niya lugar, at atong kalapit wag galimpyo ay may posibilidad nga po niya ro namok ron niya halimto ka na mag-upadi ako
26: sa atin. So hambay mo makaroon may inyong liga meeting, paano mo i-introduce at paano mo hikayaton doon mong mga kaibahan nga aparte abi nga ra sa kasot dengue no kung paano naton ma-control no ma-prevent hindi ta naton maduga ray control ya ta naton dan or ma-mitigate no aro kaso ta dengue nga ra kap no aga rikara sa mga request abo abing nagpadayag kagud mensahe nga mana idol sana kami man iya man kami sa barangay ma-mistingan no ay kung paano mo siguro explain kadaro kung paano ro proseso pag request.
7: Yes, so sa bato kong doon doon, siyempre, din nga naman nga ginambag, no, actually sa resolution nato yung pasa kay Bahan, sige, SP Kitsi, no, ay, request nato na buko niyang baga sa information dissemination, kundi may action niya dapat, no, ginaubra sa ato niya mga kabarangayan, true man masak, maski naman sa ato niya mga health workers, at sa bato, abe, Idol Jodel, no, ay, dapat ay ato niya mga purok leaders no ay encourage nato niya mag-observe gid sa mga lugar kabuan abi kana mat wag inuwa mat reported wag ina report mas kinga magasakit yun ang mga unga may mam sakit sa dauna ay wa mas na ga report ba nga abi may makaruyon nga case na sa anda
26: alinon so, mo ay kung ay amat do mentalidad nga ra kapitan kung amat abi ro mentalidad ay pag-uwat sugo si kapitan wa matuman ay alinon lang man mako ni kapitan da kun anatanan no di ba. Dapat yes, punta ro yes, mga kagawad, agroraya nga mga barangay health worker, ay magkandak man ita, ginato nga surveillance, monitoring, ag-ubrat report, no, sa mga masakit, ag-report siya, no? Base daya kinahanggan taro datos nga rin aton niya Municipal Health Office or Department of Health o katong munisipyo, no? Kung paano kita mabuligan.
7: Yes, doon din daro na doon yan yun, sa mga ato sa pagkakaimportante dahil abay ko nga ni Kiinay, hindi magbasta-basta magtugon it, kung mga request ro ato niya nun nga MHO ro ato yung Sanitation Department. Kung waman sa daga ba itakita nga case or suspected case di ko sa lugar. Dahil nga ni, maingat man sa daro niya, waman kita naila nga ruwanamok nga niya maging resistance sa buong na ginagamit ato.
26: Okay, the pilot Kalibo Elementary School, hamistingan nyo ninyo kapatapos ko inyong pagbisita.
7: Yes, actually before pa man kami nagbisita karon ay naka-request ito kami no sa Ibrahim Council sa Kalibo Pilot Elementary School since yan dati may suspected case yagi ito na ito.
26: Dayang mga lugar like Oyotorong, Agporok 5, daya raro may mga suspected cases duging una ninyo?
7: Yes, ay suspected like active case kita nga na inaabi karon sa lugar.
26: Okay. Sige, Kap, imo lang siguro rumensahe no para sa mga taga-barangay poblasyon ag sa Bilog, Abanuat, Kalibo.
7: Yes, no, thank you. Idol Jadel sa kay Gernan Newman. Siyempre, no, umano-mano nato, no, gina-encourage yun nato, no, rato niya, maigmangod niya, magpang-nibyo ta kita. Doon ito, the best nato niya ma-prevent or pag-spread, ito yung arang dengue. Nibyoan nato niya, ugsaran, saring ugsaran, nagmanan ko, encourage ta nato mga kagapit. Dahil, tingin na, ibukon niya mga ito sa ato niya lugar, dahil namok rato niya kontra na nagagupad, dahil dapat magbuligan niya man kita.
26: Idol Jadel. Okay. Salamat, Ged, Kapitan Neil Candelario, sir.
7: Thank you. God bless, Kapitan.
8: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Aron man gali dong, ha-contact man imaw sa wakas, no? Pilang adlaw? Tatlo? Tatlong adlaw, no? Ay ko last week pa, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Makaron, Webes.
8: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Dayhon kunura ni Kapitan sa Liga, Makaron nga adlaw, no? Plaster na sa mga kapitanes. Gabi yung gin sa mga baryo nga may mga active, no? Or may mga cases na, no? Base sa record. It aton nga Municipal Health Office. Kasi only barangay Bacausor. Do wapat kaso ko nagtaliwan ka Sabado. Huwag kita kasayod makaroon kung may una yun, no? Ang mga katuto ay base. Dong, base effective. Naruhugom it basura, dong. Dong, base kung effective. Naruhugom basura. Wat lambok ka naga. Sugod sa constituent ni Kapitan Aboy Aquino. Kapboy! I-maintain niya ang rubasura. Ha? Hindi yun pag ireklamo ruhugo, may base doon doon imong kapital nga watat dinggi na sa inyo. Ay hadlok sa nasugod basura gagi. Ay, Maria Kagosin.

0: naon kitat oras banwa ha, pero ro oras naton bago rong Paskwa, 99 days, ha, 99 días yun lang bago rong Paskwa. Tapos katutong judjet nga ra abo tara mga maninoy karang pagamaskwahan. Kami ni Dingdong nagahuyap matsawaw tat habilin. Standby sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katutong judjet at Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ang komando inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang energizer, ang alarm clock, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya samat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Sinabi niya, purihin ang Diyos magpakailanman. Siya ay matalino at makapangyarihan. Siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong. Ruwatong pagkaunit kagag makarungadlaw it Webes!
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Raj, Raj, sa lipunan, may respect na. Radyo, Radyo Todo. Ang bawat komentaryo. Jujet Reyes. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Magugaw umon pero manami rong intradat adlaw nga Webes. May sangkiring gagom pero walang ulan. Mahidaito nagmahilwayon nga gahon, probinsya Daklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa Islat Boracay. Nga mga nangan dong malay base kon mangin syudad na. This is size nga barangay it nagahandom man mangin syudad nga banwat kalibo. Maayong agap panay. Probinsya ta Iloilo, Kapisaklan, Antique. Agbilog nga Western Visayas. Kaibahan dong Guimaras. Ay dong Negros Occidental. Separado tang rehiyon. Negros Island Region na. Ag sa mga nakabugtaw na kamukat nung mata, natawat na panibagong kabuhag pribiliyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kinang Webes, 17 na kita sa Bugan it Septyembre. 99 días na lang, Pasko na. Onsi días. Piling it si Ose. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Robiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunit mainit, nagabaga, nagaasopa. Nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawin to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas sa muna linya 268-4456 sa may Pantelcoang. Sa mga wat Pantelco, okay lang. Basta may cellphone signal agload ka. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660. Ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mong official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Una kita sa dayagat panyempo, may weather disturbance, may bagyo sa

0: Tan Shang 2,970 kilometros este kong Northern Luzon nga may dagang hangin mabaskog ra 75 kilometers per hour yung dana nga karang hangin agbugso nga nagabot 90 kilometers kada oras nga nagahugag north northeastward sa kanasigon nga 20 kilometers kada oras. Posibleng mangin tropical storm, typhoon, nagbase mangin super typhoon pa. Ay kagay uwayo parang distansya, kuwang-kuwang 3,000 kilometros este ita Northern Luzon. Pero anang hangin ay gaabot yon sa 75. Pero anang minimum ang hangin niya bit-bit ka na.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: At samtang una sa kadagatan ay nagatipon pat puwersa. Long panyempo sa bilog nga Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula. Rong nagkagulo, ag nakatapos na kuan ng BARM election. Rong Bangsamoro Tormos Region, Northern Mindanao, Caraga Region, Provincia at Batangas, Quezon, Davao del Norte, ag Davao de Oro, Kaibanong Davao Oriental. Apektado it LPA ag intertropical convergence zone maugano nung panyempo sa nabiling nga Mindanao may magakagakang awan pagdugdugdug bangod kong intertropical convergence zone ag sa nabiling nga partit pungsod apektado it localized thunderstorm pero posibleng gihapon ng mga pagbaha ag landslide sa bilog nga Pilipinas bangod ko naman nagabuburong kasarangan sa babaskog banwa nga buhos it uwan.
1: Todo komentaryo.
0: Rong hangin agbaybayon sa bilog Pilipinas. Manami-nami banwa ay light to moderate yang. Samtang dong temperatura mainit sa Metro Manila gabot sa 32.4 degrees Celsius dong temperatura. Wat yabot dong inatawag nga heat index.
1: Todo komentaryo.
0: Iya matakaton sa aklan. Kapingi diya sa kabisirang Banwat Kalibo, may moderate general flood advisory. May banta ay pagbaha banwa sa Kalibo. Bangod nga catch basin kita. Kita rong pinakapunta gilid na Aklan River. Makaroon nga agahon, magugang umundong kayangitan. May grabing pagdugdugdug. Temperatura 29 degrees Celsius. Samtang hindi ng gabi may pagdugdugdug. May unang pag-uwas sa wasaw, temperatura 24 degrees Celsius, makaroon nga 744, duwato nga temperatura 26 degrees Celsius, magag-umon panyimpo, pero masaw silak-silak sang kiri. Hangin agayop, west-southwest, 5 kilometros kada oras, bugsong nagabot, 13 kilometros kada oras. Air quality sa Kalibo, okay na. Fair, pag-abot alas 11, madugdugum-dugum na kalibutan. Pag alas 12 ala una, may mga pagpangilat. Pero makaroon nga gahon, hasta alas 10, masusilak-silak para ito nga panyempo. Hindi kita apektado banwa ita low pressure area. Wapa matipikto rong abagyo sa Guwat Par. Ngani nga manami, nami pamanbisan papalin ng panyempo sa Banwat Kalibo. Pero kahapon, grabe bumuburong mabaskog nga ugan kahapon it hapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Lisog kita sa nagapangunang balita lokal. Ay mga nangan makamanumano ta. Sanggo ni ang bayan member Christine Candelario de la Cruz. Kuana nga rang daywang ka mga ginaduso nga ordinansa. Una rayang ordinansa banwa. Nga una agun sa first reading, Comartes, agin refer sa Committee on Laws ni S.B. Rivaldo ag Transportation, ni S.B. Matt Guzman. Ordinansa nga nag-regulate kung mga vendors nga ra, ambulance, sidewalk, ag mobile vendors, sa sugod kung banwa it Kalibo. Ay nakita taman. Dong sitwasyon Kalibo, unregulated, o mga sidewalk, ambulant, ag mga mobile, o mga postcard vendors, nga bisan siin na lang, nga hilit-hilit banwa, makita mo.
1: Todo komentaryo.
0: mga turo-turo nga una agun ginaokupahan yun dong karsada.
1: Todo

0: komentaryo. Todo komentaryo.
1: Blas day nga rang ordinansa. Nga o resolution. Resolution 603. Designating and implementing a car-free Sunday. Dapat kunta everyday is bigistin. Pero karon ipexplicar ta kana mat Sunday kita. Gusto na matabo nga rong Domingo kuno car-free. Iya sa aton nga Kalibo Pastrana Park. Di ba ro nakapalibo tita plaza nangin parking area na. Para kuno sa mga naga-jogging, walking, cycling, aerobics and other activities or recreational activities and the promotion of healthy and sustainable community mobility. Ay palindong, ay adlaw-adlaw may naga-jogging, may naga-walking. Di dapat everyday, hindi lang dapat Sunday, nga car-free, ruwaton nga gwa ag sugod it Kalibo Pastrana Park. Ay miss nga park, ay nangin Pastrana parking area na.
0: Todo komentaryo. Todo
1: komentaryo. Karon, sa kabilogan, kung aton nga pag ililiba, sa pihak nga parte, si dating SB member Chudoro Otoy Navarro sa Villorente, makamano-mano ta. Matsa, abo ron ang tanong karang manggustin, aglansones ito sa bunsa. Magapad ron na karang ako ni. Lansunisan aga manggustinan sa Libakaw. Party ra kwa ng appointment gadaywa ni dating SB member man bagto sa pata gana kabitin pa hasta makaroon. Kung ba mabut-abutan pa kamot 2027? Basi mabut-abutan pa kamot 2028 election? Agdi takamukapungko.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo.
1: Kung ano man warason at kabangganan, ama na sa makaroon. Nakabitin gihapon dong appointment ko dahil wang ra ng mga dating SB member para mangin na bagong membro itak Libakaw Sangguniang Bayan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
1: Samtang balik kita at nabas tagpos ni Kapitan Dindo Moyo it kolong-kolong dong dinilit na kuno. After it natabo nga dialogo kanday Kapitan Dindo Moyo it kolong-kolong ibahay dong Chief of Police it nabas PNP ag Mayor James Solanoy. Parte baga ko natabo kuno nga insidente ko nagtariwan nga gabi una sa Banuat Nabas. Nga nagtuhod kay Moyo nga mag-post sa Facebook nga hindi ko no safe do mga tagaibahay nga mag-agto sa Banuat Nabas. Bakod pinaagyan ko no sanda igto sa food festival ko nagtariwan nga gabi sa Poblasyon Nabas nga kinairita mi ni alkalde bakod gani nga ginapamalibaran nga watat na tabong komosyon sa kabilugan kong duration ita food festival nangin matawhay wa it reported gid nga mga kaguluhan nga nagkinatabo pagkatapos hambagon nga hindi safe ro tagay bahay nga magagto sa Nabas.
0: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
1: Karon balikan ta sa pihak ga parte. Ano natabo Mr. Nyebin Makirang sir nga na postponed rong inaga kunta nga nakatagana nga opening ita Dumaguete Port. Hindi kuno matigayon kundi sa masunod na naman nga bugan bago mag All Souls and All Saints Day.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
1: Di ano ang natabo? Ama na postponed na naman. Rong reopening it Dumaguete Port. Ano ang problema?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
1: Dayang 17 million nga rang nakatiwangwang a project at MKWD maabot nga September 24. do nga taga Kuwa Regional Office may higayimuon nga joint inspection. E joint inspection da kay bahan kara MKWD man aga dong contractor ito yun nga nakatiwangwang elevated steel tank mga kasimanwa. Kaparte ra ko reklamot contractor nga nagkansila it kontrata bangod nga ni kung mga nagkinatabo nga mga isyo sa implementation ni dasambit nga proyekto at gobyerno nga ginastosan ni Juan Pasan Cruz it 17 milyones pesos. Pero ayan po, nakatiwangwang pa rin.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
1: Samtang may update kita sa patagit politika. Kahapon ni Ministeryahan Tadok Balsokro. Pero parte sa mga posibleng mga kandidato sa pagka-SB sa Kalibo. Sa mayor hasta makaroon wapagid it nag-confirm. May ka-istorya ako pero nagahipo siyang anay ko na imaw. Nagapamatsyag pa pero preparado. Nga mabunggo kaya Mayor Jory Socro. Sa pagka-vice mayor ay nagaklaro nga nagaklaron gid. Arong bangga ang Pilipiro Kimpo aga Kitsi Luces. Pero sa pagkasanggod ang bayan, gumawa ko na birungagan ni J. Lau at Royal Suite Hotel a Green Bakers. Nga makandidato sanggo ni ang bayan. Pero wa para ma-refer sa partido, wa para maagi sa konsensus. Siyempre, ginakonsensus ko no eh. Rindong prinsipyong ginasundan at tibyog. Kuno. Ang prinsipyo ng sundan ni tibyog kuno hay consensus. Dapat hay ginakasugtanan. Dapat hay participatory. Yeah? Ito yung prinsipyo eh. So dapat iagi sa consensus. Di ina mandong agan ni Kap Wendell nga pilang beses yun gusto nga magkandidato, wagid pagbigyan imaw. Wagid mapagbigyan. Ay bangod niya dati man imaw nga nangin na Liga President ag nangin ex-officio itaton niya kalibos ang gurihang bayan. Hindi lang once, but twice.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM
1: inaaron inagundungagan ni Kapa Bimboy Ripidad nga igtoy mo sa Iloilo Makarondong, di ba? Ha? Yaw ni Mama Karon. Nagapamati Makaron si Kapitan Bimboy Nelson Ripidad ito na ba norte? Inaundong agan na mentionar ko nga ni nga agan ni dating director Itakelco Rod Kimpo ni kagawad Kim Chanya Milgarejo. Ay sa makaroon, wag hapon rin maut siguradong appointment ag posisyon, plantilla posisyon nga pwede nga i-offer ka na sa ato nga munisipyo at Kalibo. Nga ni kunwa, imaw itong buong nga plantilla posisyon sa munisipyo. Gaban-yaban, basik ko ba ni dato sanggun ang bayan member da? Si Mark Mitchell Silisi kahapon nagbinsahi katon. Nga wa, tibot planong magkandidato sa pagka sanggun ang bayan. Bisan kagawad ko no, wa, imaw ga kandidato. Hindi imaw magkandidato. Ag sa sanggun ang bayan, hindi tayo mawagwa tat planong komandidato si Mark Mitchell Silisi sa 2028. Pero kahapon, samtang iya ko sa amon nga labi, ka-istorya ko banwa, si Katodong Judel Rintilio, agin konfirma na katon, nga makandidato imaw sangguni ang bayan banwa. Bangod ginindorso tayo imaw ra, ag suportado tayo imaw, ni dating Congressman Ted Haresco, ag Oswag Ilonggo, party list representative Joang. Di paano na mayor? Ay si Katodong Jonel malib daray mao 6 months before election dahil nga suportado agin dindorso taray mao ni Kong Joang ag Ted Harisco ko no? Masadya ra. Masadyang masadya.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: At konfirmado taron, ha? Dahil, imamis akong kistorya, eh. Ha? Bago nga ni, kin ko pa mo kin pangutan sigurado ka makonpre nga makandidato ka makandidato taman ako ginendorso taman ako ni Congressman Jojo ang malib ako 6 months before election sigurado ga kandidato taman ako ate idugang natanim mo sa listahan it mga kandidato sa 2028 election sa pagkasanggolewen abo pasandara siguro base kon mga Roma independent ta abo tayagi. Hindi magdaba sa mga napugo siguro. Base kon may una nga mag-independent kara nga kandidato sa pagasanggurang bayan. Ha? Kabo kara nga mga independent candidate sa 2028. Especially presidential election da. Ha? Presidential election da eh.
0: Walang inaatrasan sa nga
1: abo man ka na makandidato nga gobernador. Haman, presidential election eh. Abo ka na makandidato nga mga mayor, vice mayor, bisan what pagdaog. Makandidato ra. Ha? Dahil ro mga kandidato sa nasyonal, senador, vice president, president, gausit mga manok ra. Nga pwede nga magbitbit kanda sa mga probinsya mga banwa. So iba ka ra mapasimpalad lang. Mapasimpalad. Dahil sa ibabaw, may panding rasanda, may panding. So, iba ka na mapasimpalad man, makandidato mayor, ah, kandidato congressman, governor, unexpectahon taro abo nga kandidato sa 2028 presidential election.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Karon yung anay kita, hawanan tani minsahe. Oh, good morning, Jet. Pag-good morning na ako sa mga nanay. Kay Nanay Luz B. Galvez, Itlalaban Norte. Alin kay Ronaline Galvez Atoli. Sakto ba? Good morning, Jet. Thank you, Jet, kay Ronaline Galvez Atoli. Good morning kay Nanay Luz B. Galvez, Itlalaban Norte. Kay Nanglin Biray Pigarowa. Good morning, Jet, Nanglin. Kay Paring Cesar Pigarowa, nasa Bambis Bake Shop. Sa New Buswang. Kay Blinda Taay, Madam. Good morning, man. Kay Bungson nyo sa Marikina City. Carly Tornia Santiago na sa Manok-Manok sa isa't Boracay. Good morning, katulong Georgette. Have an awesome Thursday sa Tanan. Halin sa Singapore kay Skyler Chan. Tristan Wyatt Gulay. Mayad nga agaman. Paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Good morning, it. O nasa istansya. Ma'am Gima Tolentino, Bujong Inday o nasa Roa City, DYJG Bujong Panay, Blessed Thursday, kabay pa nga hindi magbantay rong tubi sa tunga. Kabay pa, Engineer Bernardo Biray Moises. Sa plaza rin mo ang bagon ba, Engineer Moises? Good morning man kay Amabel Jimenez. Nang Rolling Goyo Tabor, wonderful Thursday. Good morning. Today is a special and beautiful day. No matter how difficult it is today, God is with you at every step. Have a nice day, everyone. God bless you, Jet, and family. More power. Thank you again, Nang Rolling Goyo Tabor, kay Nung Noel. Kay Jonathan Benedicto, mayroon ba niya pagpamati? Vince Cristobal, pabati. Happy birthday kay Mrs. Isbel Junicio. Congrats sa LGU Batan. Kay Bill Jai, good morning man, una sa Banwat Bakato. Kay Sir Serio Chongson Terencio, sir, good morning. Happy day daw sa tanan. Kagawad Michael Villanueva Sulina, good morning man sa mga taga-laging Banwa West naman siya, nakatabi din katon. Dating Isbelong Nung Diasis, una sa Hibo Nabas. Sir, certain I, good morning man kay Dr. Jones. God bless us all. Happy pamati lang kay Judy Malbas Santos Agkay, Wood Sticker, Asis Francisco, Dr. Jones at your service sa mga taga-Babilon ni Washington. Ag Babilo Kalibo. Kaya Janrit Di Mateo Salazar, may niyagahon. Pa-shout out kay Joselito Salazar, una sa barangay Dagitan, nga permigit kayo mo nagapamati. Good morning, Gida, sa mga taga Dagitan, Banga, kay Ma'am Salumi Sulina